ha ile moqebelo tjena he oreng hantle ya bogago sirelekela sena o ka se utlwa o sontso o ithuta ore ke segreteng ka ga batho ba lo ka di fihletse.

Thank you.

Norris Jones on guitar.

0: bio ao
1: mensaji
0: funa gaga yesa nan
1: da bon kai
0: ndadi
1: duwa da ke ko ko yuna ya basa ya butawa yayi ya ta to yin san jinya ne ya ne sai ka ga tuna ka bon
0: eh
1: ka ga bon
0: eh ndadi
1: ka tla ha mafa fa mo wa bon kapo ha kholia re re tlo ba ke ga kholia
0: e ya kholia ga ja bona ke a se
1: se ke le mo ha o nyulwa ka pela complex ya ba di se ka makatano wa bona
0: e ya ndati ke bo
1: mo mo tin ke le bo se ha o tlo wa pela le sutwa school mo wa bona
0: e
1: ke mo ma go le a ba e ka pa ya mitse ka mo
0: a a
1: o fa sa nem
0: e go go bese dali ke sa ga e koko thomanga ka utlwa bona ntwe ke e bone mona mone le ofisia ya snad pa gensa LNDC bona le mmile go no thwang o ya education o bona o dotla o kenela go botwe na le lensa si wa tsai ke bone di 41 di pagile mo di 40 about 3 of them set out dm mo
1: dingabaiti
0: ite bona go kolise na di fotse mo
1: a go so go me ditse he ho re driver ya power le le police la traffic ke ba sebetse mo
0: ai bo
1: ho tlwa teng tsa mokotla
0: bona na
1: re ha re go tsofetse ka ofela go gona re ka tona go thotse ntse re tshatlala ka ga tsela ka ntse ntse mla ka tsona
0: fo wa ne le leponisa ke metswalle
1: ke ba se metsi
0: mo se metsi mo me se metsi ba se metsi mo
1: ke gona ya re ke na tsa sa bro go bona ba ma o tumono sa ke neng ka pela complex ya mpetjisi fo wa ne di a pala mitsi ka mo and that means ki mo tsane ke bo se yes go re traffic ke tsane ke be se yes ke tipe tsa palla se la ho sa spita na tsa smalo ta ta ma ka komi ni lo a mo lo ta bona go se tipe tsa se fa se to di mo ma ha o fika mo ntse pa na se fa se di po wa
0: e neng ke ka ho hanye tsana ke bone ha ke tsama ka di taxi ke yena ke bona hello
1: Eh
0: ntate yenu yana ke bona handle ibe ke ithutile na ke bona ngata
1: eh fo wa media parameters mo le ka pela ha mapapa mo no se go bona ke di nne ke ya ntse ka ke di ke di hotspot ke yo mba ke sa traffic
0: fela
1: a go bona ni tsama pele sa e ni mo
0: fela ha ke le se chaba ke nye re ka yetsang go la ka ba go lukisa botlhaswa bo bo bonalang boetsala tseleng mo bo ntate ngwana ke lesotho
1: ae ntate ke mathata
0: ko gona se ke gona na tse dingwana jena ga ba fitlha mona ntse ba re banne ke lere ke lesotho ona mo etswang je
1: banne botsana mone motho o monne ke mmotsa gore na bane are logic ya pele fela ga o tlala o nelela jala ka ga tropo o tlo go tlela go tlo tlo wa le fela mo la sala
0: wa tsaba le motho emong he wa botswana go motho emong wa botswana wa motswana ntle o na mpotsa ga na ha go utlwi ma security a mona le maponisa a mona boholo ba nako ha o kopana le leponisa o kopana le security le nkile sithunya what is that for sithunya se motho yo o sengile o sengetse eng
1: ka ga tropo o ka gona o reng ka ga tropo
0: le pone sa lengile sithunya o se nketse sithunya se
1: ka ga tropo
0: e ke bo paki wa gore le sotho mo ha ona khoso
1: e ka bo gona re tsepa ne ka bo gona go le pone sa le ka ga tshiya ke ba ka motho wa motho nda mele le motho
0: eh na e na gona ntate na bo gona ka nnete a modimo ha re se bo gona e be go loka ha yona na e tla loka ha ho thweng Icon.

0: atsoba nna ke belaelang pele go ka etswa ditlhophiso tse nepaetseng ga bua le batho ba ga ke batle gore ke re ma-congress obane ka nnete re ma-congress kafe ka nnete re ke re ithapeleng re lata masapo ana bana ba batho bonota ga o se thongwana motho mongwe a ntshale morago ka lapetle ka ganaga ka nna balo aga ke amang a ntseng a llela go ke le a ka kena ka ganaga ka mona kgotsa ke ba batleng
1: e banna
0: ka nnete gobane le ditumeng tsa rona a ntse re campaina mo ne re tsana ntshitsi mo nane re re ndi itse go rona ba sotlo re phutha masapo
1: kannetsa masapo
0: a mahatammo ga e soka ba e etsala mphine ya go phutha masapo a mahatammo e sa le ba ntse re phuthe digapa tsa basotho mo na le dijalela tsona re phutha gapa tsa basotho re itjalela tsona mo na re lebetse go phutha masapo a bana ba batho ka ntlona le dintsa dintho ga batla go dikisa dibatakalong south africa e akala ka truth and reconciliation oa boikaile mona o seng mona o kanta ga truth and reconciliation commission pele go tapekele jetsa go ka etsala ntho tseno ga batho e tla goka ka ganaga ona ka mogopola rangwane ba
1: ee
0: rangwane ka ino wa e butso nna truth and reconciliation a kerele e tla soka gore re tsamaye kholopu la tse pelong re se ga tsamo ke di tatile mme ba tsuba ba nyalla ka ntse ka mona ba tsuba sa le wa go tsaka na ba go tsiya ka hona botsa ha ke le di le teng di le se ka ga politiki ga la na ka le le na la bo ni da tsho nem pa ke ba tsala na hena mona ka le sotho e ka luka ga o ka ba le mapolesa a ponesang maponesa
1: maponesa a ponesang maponesa
0: police police in the police
1: taki taki dati taki dati ai Lesotho a peaceful country but ha ba bua ba tsho ba lo ba it's a peaceful country ke re motho yo mongwa botswana ona a tswa gana wena mo go ya go mbetse mona ho etsalang maponisa a sa maka dithunya ka ga tropo ma security ke yana nkile dithunya ka ga tropo ba etsang ka tsona ho na le imo e sa go be maponisa a sa maka dithunya ke a tsha ke sebe ka nnete kani ile ka mbuza fela no I don't know a o tla me le sutu sna khoso ke well ke ka mogho bona nga teng ke ka mogho bona nga teng ba ne ke le ka ukwa go batla ngisa politiki mbele ka I am not a politician wena so o se bona o le motho o le o se mo a hiwa mona bolo wa senga o se tsantsa le na henye nngwe mo e bang o phela teng ke ka tsela o bonang ka yona he empa ditaba di jalo ngwana mme ditaba di jalo ga ona ntho e nka ba ka etsa ke Lesotho mona mame di dumela
2: ntate tlakase dimenyamelao yana ena ba nna wa ya le yona ntse e bala e tlakile e ipatlela fela gore nako nnyele o ntse tlola morago molao ono ke le sedisong yatsenetsetlaetsago ditaba tse ngata di ele ka gae ga na le o ikgatlhela baitlaketsi fela ba re
1: busaga
2: ona ntshe kaloka ba ore re kgetlha baitlaketsi
1: natetlakatse
2: wa bona monnela o thweng ke adivukitse wo moya pela pela ya ya tsama isa mphatine ka yona SAF ha ba tla ba sotu ba mo felona na a busa na haina ba ka rao bona na sotu le fetu
1: oh
2: a se swa se mo na se swa ha swa se
1: Mamedi dumela.
3: Ha le mgoi.
1: Ho zonda ade.
3: Ha tla ka nnete ha o bua ka ena maponisa o. Ha tla ka medi mo ka nnete ke maponisa a khala manyalo.
1: A itse bang?
3: A khala manyalo.
1: A khala manyalo.
3: Ke fa tsa
1: maponisa. A e bo buje mbo ntate ska nna bua njena.
3: Wena batho ba thebe, ba sadi ba thebe ba yeme maponisa. Ke a le mo tsira ka ja le mo.
1: Ba thene ba ba isa mbang
3: ha o ka ba ba thena na yoti na ba la ka ba isa ka ba tsabona ma police
1: eh
3: ba di ba sa mbona ba bua ko na ba ntwa ke le mara pa go ya le mo tsera go a police ana a tsige go sile go ge la ba tsamba
1: bo nna na wi
3: ya le e di ge ha o tsa mo ne ka tsia ba ha ba o go tse ya mo tsamile ka tsia o se di ile le se tsile ka se tsia ba sa ba o tlo tsa tsena o sa di na ka tsika ga di ya go tsosa ke ka o di tsa mo matsa o ba o tla kopa ke tla ka go tswa ke bana ba sa nyala ya ba tsaya a malapa di o ka mo ke ba ba ba nyi tsi ba ke ba nyi ke ka ga nyala la ke o sa na ga tang fa tlo di buna wa le pele o di ka o ka mo tsela sa ha o mo o le la ho mo sa di tsela mo tsela e na ka nka nka ja ona a tlo go be la mo ga di o di tsi
1: ke
3: ke nne ke nne mo
1: ke ntato
3: a ka a tsa ka sa le tra o di
1: Again, very telling
3: you. You're not going to call out the background of an occupant.
1: Taven Hegione, Kigere, can't hear my good work, Kigere, a carry. Ditabazaka. Have I given one up again, Daddy? Even Mussadun kissed him up on his thing. Tabazaka, a carry, the cassibus, I gave moot ya. Yan and little lap, or Yan and the Mussadika Bayan and the moon. E seng di sebetswe ke motho ya sa tsebeng letho ka lelapa ya sa tsebeng letho ka mosadi kapa monna gobane go thotse ba molao o rutiwe molao nna o ko tseba ngwana ga ba o consider ge gobaneng ka mokgwa o nna ke tsebang
3: nai tsho ditlile le fatse
1: hey
3: tla se ke o tlo go tsama mushangana mushadi di mushadi mang tlo tsero ta haipa di go tsara di ha o tlo tsho of mona o ka nne tsho di an pele ng khalo nna ka yona le pone tsa le tsena mo fatse ke se o nwa na ntsa ng khalo ke tsa di tsuka
1: bo nna na wi
3: a ke ka o bulela aba o tla ka mpama ma tsonga mo tsadi wa ha
1: bo nna na wi
3: a pone tsa na ke a ga tsela
1: empa buka medi buteng
3: ke bua tsena ho bana ke di pa batho ba ka le tsene nyana ke mapo
1: ah a bo ntate butle tlo ngwana mme a wae
3: ke mme ke mapo le tsana a tle o ja mo tsadi ya ka mo tsana tsana le poli sa ha o ya mo nngwe la ka ena o ira go ta le ka ba di tsa bona gore mo tsana le na ke no o bolela o le ka e tlo na nena ka e tlo kwang ka e tlo ha ba ta e tsela ile
1: on that pepi wana me pepi wa utwa
3: nae ke ke ba ke ke ba sana ba se ke ya mona pa sana ke re ka kopana mbani
1: yela butle ngwana mmetheola theola moya te butle ngwana mmetheola moya theola moya hle ntate wa ka
3: tsila ngwana a le khamile ke ka dikopa a sa teng le tota le nyana o be ye ka o tsika mole khona le ni khong khwa ka ba ya mapolisa a mogolo a sa po butlo le tsomo a tsona ha ka ba ka di tsika mole o ka bona ba ka ha ha mala pa ba o fika mole ntola nka ke le dire mo fadi khona le bana bana ba o tlwa di ba sa a fika mole ba o ya ditse
1: How bad? How bad? How bad? How
3: bad? How bad? How bad? How bad? How bad? How bad? How bad? How bad? How bad? How
1: Ah, bo ngwana monna.
3: Ba tla ile ntate bo go thoma mo tsa ukwe bo hlaga bo ntse ntse ke ba tsagana bana ba.
1: Theola moya ngwana mmehle. No mo ga ka mohala wa itse ba ya 56.
3: Ta enda.
1: O tlo e mamela moye mmona e tla ka 6 re tle ke re bua utlwa.
3: Ka mmetsa mo dimo ntate ba tsagana bana e tsikoge. Ya ka kopana le na tsabatse ka poka kopana le ya ka dia to.
1: Ke nna na wi.
3: Ba tsalo sa mo dimo. Ke nna na go tla tsikoge. Ke re batho ba go loba pe. Go tlhaba le nne ke tsama go tswa. Ke ya nene ke tsanya le. Ke go ka di tsitsa jeng ga ka mo. Ke tla go lela go na o. Ke go tsadi o ke tsa ke mwana o mpama ke. Ke tla go kopana le.
1: O tlo mamela ke tla o tswa mo o tlo mamela no mo go tsa ka ntata utlo.
3: Ya le bona.
1: Thank you ntate. A o phepi mwana mmehle phepi. Pepi ha mo pepi ha beri pepi ha gago ke utlwa utlwe bohloko empa amohela se sensitive tsa itse amohela se sensitive tsa itse hlentate ha se yena wa qala o tla no fumane e mong ha ba le le tsete tsela go wane ho hang o tla no fumane e mong hlentate wi ka go ke tsaba tabe theola moya ngwana mme theola moya no mo gae ka mohala ke 56 16 68 80 56 16 68 80 o tlo go ntetsetse mo nka ke kwena ne ja go bona ka taung ntetsetsa o tlo ha ke tswa mona hantle ha re 5 past 6 o tlo ntetsetse ntate o tlo ntetsetse ngwana mme ge tle ke re meme ntho tse ka ntsela ke ntse le ntho tse tlameha go di kgalengwelwe ke ba boholong di ntse di tlameha go di kgalengwelwe ke ba boholong ho hela ha ga se ke ga kenyetsa metsi ka moedi ha re sebeletseng setšhaba tsena sa basotho ka nnete le ka toka kae kapa kae e se se maponiseng fela kae kapa kae ha re sebeletseng re sebeletsa setšhaba sena ka nnete le ka toka mamedi dumela
4: go re di go botsa botsotsi ba rona ke ne tsone ke re go tla se fetela yona ka nako tsa ka ya go re le botsotsi go ne ya botsotsi ke re go itse ka tsotsi ya ka ya mm mm mm mm and o bona ba tsere ha ba di tsa tsotsi no o bona ke ba mama ba matla o hle go feta botsotsi nne nne e mongwe o thopa ntse go le ya motho mo
0: botshene ja bona o pakile mo sa ntlalang.
1: Hallo? O so gauile nda, o so gauile o ya ipotsalana go e sae siwang bone mo. Mamedi dumela?
4: Kgotso ntate, kwa kwa?
1: Ntatwaka.
4: Eno, o ka se ke mikaele nda?
1: Ntate, ka mikaele.
4: Fa tsena tso tsela me tsela hanga ta ke kupi tsela ke tu ka hanga ta ke ko hore o re dikene na tsela ke ke di phapanya ntato wa ka go go tse ha ke se ka du ka mafatenga na muso ka ofela go go phelo mba ka ke se ka u ka mfupe go tsa fanyela ka batho go thuma police
1: ke nna na modimo e
4: ka nne ke se fapa ka tata bona modimo go le me se go jimpe ke go nda tsi ende le mo di koka le ene ha ke bona le police a tsela ke ke ha go ama tswa
1: a o ba
4: e sa le ke ba tswafa ka 98 sa mogolwana ka katafita sa thonko le monta mogolwana ka nta itshebeletsa ga monnate monana itshaka tswa thonkoleng fela itshaka fika thonkoleng fela mosadi akala o mosotlhe ka boela ka o fela ke a uetsa ke gana kala bua le yana fela o sa moisiwa koleseng goma mane motho ne o kwalelwa goma mane kale ne ke tsamaya koloi ya gae o seng ke feletsa ga gae mo bana ba dine di utlhoboso go kalangwang ke ga ke bona polese le mokwaleletseng letse wa gae monosen
1: that book the police le kwale se mogolwa
4: ke ga ja mo tsheletseng di mana a e le ana tswa mo no le wana le mmunje o ka ka tlona ka go sokola wa
1: le police le kwale se mo a butwa hao
4: e ya o tlo di mo tsari kampa mo makala mao ba
1: le tswa kae
4: o tlo di mo tsari kampa makala mao ba
1: e
4: mantsi ba di tsaka fitla ka mo tsheletseng ya fitla wa fitla wa mo nkolo kwa o tsentse ka dela tano tso ja se mo nkong kwana mo tlo jalo wa go so se so ba go
1: e
4: ne amono ana ke nna ka ditsena ke ha ke ke fetse ke di tsaya ke ha ena tsa ke di mo e wa na u bile la motho ka go ne go tlhaka le go sokona ha ena sala go ya ka kala go kwa ntho tlo go thoa pa ntho tlo thuma place ya le ha ke bona botsile ke bona go je go fike tshege ka no go ke mo khona ya ka nna ka go thola police le ntse e nnye ke o khone ke tlo tlo fela maena
1: au
4: hai au ke tsoka ke bona batho ke go tswa tswa ngola ka ba
1: au bana
4: o bana botata bo teng ke ba go feta twa ka le ha ka ba go o ne pili o entse ha fela ba tla tshelete ha fela ba tla mo tsotso o etsa ka ho sa bona bana ba matla o so bana le go tla mo le ha ba tla go isa go tla wa o isa ha ba ha sa ba tlo o etse o e go tla ha o e ha ba tla fela wa hlole o etsa ka matla o tshu o sala nyewe mo ka wa hlole ha sa ba tla wa hlola fela wa e khala nyewe bo ba matla o se
1: empantsi ke nana o re bembaka mabonisa ana le bemba bona hona le le box le na lo twinkie le box la ditletlebo o ka ngola wa isa ka le box la o ka mono ya ba wa shebella gona hona le gato e nkuang ka moga go ngola ha isa nkui o itlise ka nama ba le o tlotla o kopana le mo ka mediele ke sa le ke ngola le ngolo le teng ka le box eng ka mane o bona la ba le ba di dilaka taba le tabola ba le ke taba tsaka ditse
4: go sa thoko se ngola go bala ka la tswa mona ako ha ba neng fumana go motsheletsa ke mogau wa tloswa mona o itse botlhabothe yana ntshona le tsaya etse mona bo etse botlhabothe o e jala go tla tsaya ke mafatshe mo masoka a tlo
1: hui hui
4: ha kala go motsala sala mo gau sala wa tloswa o itse ntlo o jala ntlo mo di go gona go tsamba tsantsa ba ntshona e sa PTC kwa na e go di go tsa PTC kwa o ba go etsa ntse tsana o tlo fumana o bele go tsona na ba etsa ntse tsana o sa di bontle motho a le mo ntse tswa ba di dinga tsa ishaka e ka ya jala ntlo na mo go ya go nna go tsama mara go go wetse le tshimeng a tshapa hala go ya se betsa ka go tshepe ke le ka ntate mo na wa so di mo na wa tshepe ke ntate mo ka ka ke no no go hola le go se ka ka tsene tshe e se e se tela mo tshepe le sa go u ile le modimo ja bona go mamela o bala ha ka go gatella mo re o tla ukwa le masoko le masoko a wa a wa pere a tso go ya bona mo ntate mo ka le mo wa go re na o fapane le ba wae
1: Mm.
4: O re tsa hana go le sa mangata bona ka nnete ke tsena go le go tsa ile nga ba nnye ne ba ka wa tshaba ba tsile mo. Ke se le ba tsile tsela go mo tsama nnye. Ke tlo ka tsela ha o ka ka bana mo sadia ho. A ya mo. O na le ho tsa le kopa. O re tsana ke ha o ka tsama ha mang a nga tsama se ga ile mo tso tsa go tsoka. O kwa lo ka tsima le ka kwa lo mo ma tsa tsi nyene ho se pa o bule. O ipota na ile go le ga nyao ya go mokolo tsi mo se bo bo le bo.
1: Funa na o. Fui. Ndati
4: go go tsipotsa wana ya wena ne sa di kamane mo sa jaaka wa le di go kwalwa ke kwalwa la mo sa jaaka ka lo sa ntse a bulelo a te hat ha di se go se
1: we
4: go tla hata hata tsa go so kuma na ga twa ka ndate kwa kwa mana mo ile go re ke tla go itse go itse tse di fia kolo ya ha go ndate
1: eh
4: a di ka ta go jwa di fia kolo ya ha o ebe ke ya ke ha di ka ta go jwa di fia kolo ya ebe wa le chance go nne go ya police nga fitse police mana a police ka fitse a ntshare a nkele di fia ya mana police station I am on a PlayStation. Nagi, Nalufu, the King Santo case. Mulana and Apple, like about Tomong or Nana, and Dizana Dikai, who had one touch off.
1: So,
4: I am a person I have to go to tonight. I won't go to you now during the interaction with you. There was one of them, a big
1: idea.
4: Or some of the dogmatic, you see, I got a lot of people to point at some of your burns of the Yamu.
1: I call. I call.
4: Well, I didn't tell you I knew if I get uncle yes. Of course, I don't want to interact with you, so I'm
1: coming for you. Philip, Mulatu King Hakalika, who waits a halang had a shiver, who had a shiver, had a shiver, Luna, the shiver, little ma. The one I got to say about what you eat.
4: Hunting about Babu Hulu. I am very positive. I really must have all to our cast of Masala, Salam of our one as well today. What's the law?
1: Oh,
4: I want to have a good one. I want to have a good one. I want to have a good one. I want to have a good one. I want to have a good one. I want to have a good one. I want to have a good one. I want to have a good one. I want to have a good one. I want to have a good one. I want to have a good one. I want to have a good one. I want to have a good one. I want to have a good one. I want to have a good one. I want to have a
1: good one. I want to have
4: a good one.
1: Ana batho go kwa tuong go kwa tuong mo na mo di sana go kwa tuong mame di dumela
5: e kwa go
1: dadi
5: go nna nna ntwa
1: e ya nna ntwa
5: ai e ga ba mo pele sa thata mo pele sa le tjotjo o go itse kwa kwa wa bona ge ke tse nyeng nye wa bona le go tsimo. I go up when I get a little baby, how to some young week and a gamma like him. We are check. I had the excitement. When I look on the Salem, my moon, catch Lily.
6: Why is that? The collision that is for one, the union can train us as Lily, how to say the moon.
1: Hey,
6: did I tell a moon on moon at the lake? How good? O go back and I'll hello.
1: Can I get one hunt? I didn't know that. A gona mo wa bona na tsamaile kae
6: eh
1: o sitisa go do yene e ka le ine nyene ho ya kwana wa ukwa ho ya kwana ho ya ka we thewela ka mane ka tshutwa high school ka tsilane e tswang ka tshutwa high school ke ndate daiba u chemona ha ba challenge mo lawo a go challenge le ine tsena dipedi ke wala ka ho tsho ke ene ya next side ene ha re nka ya hudimo.
6: Eh
1: nka feta ka fetela ka tsirene e ya nka tshutwa ka tlase ka mo.
6: Eh
1: ke re ndati o nna mo ke tsirela tswao mo mo ke mo tsirela ke nka na e tsirela tswao a re ke a khon a o da ba ho nne ndati sama a ba re sama ka go ke ke le wanda
6: ya ya e po ne tsa le mo di teng di ka ntate se di di jammo ka di le ne le le tsena tsende di la tsana ta ba le tso hai.
7: Molekano wa ka ho etsa halo koloi ya hatsa mo le khalaneng ke ena ya ba ho hutsa koloi e nngwe she thula molekano wa ka ka mokao e ne le bosiu
1: eh
7: ya ba mosheni no ga a enta te ka se le botsuitse go pa re dimelana go na le wena o ntse no mogotsa ka ngeng ke tsatsa go lutisa go le yena a hao ke tsotsa dikolo ja tseleng ka molene le bosiu ya ba ba dimelana mosheni o tsotsa go le enta te o tsotsa go le ha sa ba tsatsa o tsotsa go le mosheni ha enta te a bua le yena e bile o tsaga a enta twa ka seng go se tshelete sa le hona ba le tsena e ke tsebo le tshisa ditaba tseno e be ge ho fedile moshayana ha tsa o sa tsama ke na go le ntse to ga bo wetse o ntse la ha ke motho o mphatelete moshayana sa ga a e e a ba se ka ka monda ta ba sa nka sona tlo sa esa kolosi a tsama ka sona ntse o tsama ile ka sona ka la o sane o tla sa letse tsa maponiseng ha tsi ka maponiseng mali
1: ha go tlo bona mme ba kana go ewe e go tsiene ya sahalang ha hona le ponisa le ile la fihla mo go tsinyeo
7: bona sa le la tsanda tene le busuke ha e nwa ga nene a o bona go hlia nyane e go kopetshele to go pempenta go le nya ha
1: eh
7: ha nda ta sa tsama ile ka snotso ke mona ma ile nga ya maponiseng
1: ma
7: ponisa le tsanda ke after o tinda to go se mola wa ma wa bo kae ka tshe ha ke tse bo ikhutse mela bo yena bona
1: eh
7: ya go ile o ntile snotolo ya ba se bitswa ka la o sana o tsana ke tsama re iswa gotla ba tlhola ba maponisa ba fumane ba bontsha ka bantsa ba shebetsa mona ba ba tsore bo mmele ntate sa le ba tsama mona o tsenka 8 ho etsa lang ka bona yena o phita le emong ke ba tsiba ha ntse ha mo phita le no ga se mphe bangwe ba o ka tlhobisa mme mona e ba le ntate sa le ba tsha go sense bo ye le 10 o ntse ba tlhobisa ba ha e aba wa hono tsa mona re tsena ntse ke mana se a ntse ka nnete ka tsenya ba ga nkwa ke tsalo go tlhile ha go tla go tsena se ke tsare potetswa ka ga o tsinya le nngwe go tsena e ntata e ntse ya go bo ntse le snotolo ntata ke se 600
1: ke ma batlang 600 rand
7: ke le pone sa le ka go ke mo tshotsi ka go ke mang ga re tle ding tatwa
1: ka chamba reng ha re a kena
7: a ha re a kena
1: le poteliso fela ka ntsena o sothwe
7: ke se re tsa botsotsiso ra so tinta ke ntina ye ntse ya go nkile senotlolo o tlotse mola wa bokae wa bokae wa bokae ntate a fana ka sekete ntate a ga ke na sona ba re ke 600 ntate a mo ha re tata ho tswa ka le khotle ntate mo kwai ke bona moshenyana e du moshenyana no ke bona le yena a tswa ha fisha ntate wa mo tsa ha o monna e se bile o ntisa khotla gore moshenyana wa ga ko yena ntse se ngotla
1: mo tsene na ga a bo ha go se go tlisa go tla
7: mola
1: ga go ena ntate o tsa ke ka tla o lebisa tshelete ka lo ka sekete ka mona ya ba ga ga ya ba ya maponise man u do bolela ka ena na ko yona yo ine ka nna ya ge kana ko eno ba o tlo reporta ntwe hang hang ya ba sponisa same se se se ya phala se ya mono se ita se fumana go le ka ho mufila ha bona mufila di 200 rand ine tsa saha o mo vetsa ga bona di ke mufila di 200 rand tse thao tsa le foto ha ba fitla mona ba mo secha ne ba tla e fumana ba go o o sebetsa tjena
7: mushanyana mushanyana ka te mokwai ko pelwa ka go tsukuntse ke mmona tsa tsile le le ke mmona se ba ke tsola se ke bua ngwa ka go bana mushanyana twe ke a hola na hana ka bana le ponisa o ye tsa ba tshuntse bo khukutse nka te mo di motla sebele tsa ka bana a ke nna ka go tse ba hantle o la nke sa tsena le tsena le tsena nka te mokwai maponisa a tsebo sebele tsa batho hantle
1: bona no wi ba mamese
7: ho kontate
1: ba mamese mme
7: ya le
1: bo wanda
7: te
1: thank you me ke utla go re ga ga mme ga na go eno e ke bile ga ga ta o fana ka 610 ya hai ya ba hang hang o potlakela headquarters o fitla go tsa bana ba headquarters go hela ke ta o fana pone sa 610 ta tso tso mo ne ba tlo mo tswaga mame di dumela
8: le ba bona
1: le fa e ke le fa tsela
8: ka kho ra ba
1: e
8: o bua ka makolotsana ha e simme
1: a le sotho ka ni ela fa se u bua ka maponisa a le sotho
8: ka u bua ka taba tsa ba maponisa bo a bo haiti kwa na na ndi ndi mona ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke
1: Oh, you know that first flag is less come than that day. Tell Lamoya. Tell Lamoya.
8: I didn't know
1: Eh ya fa sikto bua riena
8: na ke polisa ke ha janga msaria le nna o tla ntunya zudu ha go pana le nna zudu di mo hona ke ke ka go tsa bi jama polisa le zudu ena ene ya bua nga ha tsaba ke ntse di nela go ya tsa wa bua go yelo a tsa iseng go ntse ke tshelete le ena o ntse ke tshelete go ba ntse ke tshelete ba le ba di di ba tsa isa
1: eh
8: go mo ne kana le botata ba go ya le ha ke ka re hi ka police mo le fa tsala ka ho bua ba thola mo 18 ha ba ke tawe ka form 5 the first experience ya ho sebetsa ro ba le chalet ba e fumana ba se ka mo police mo the first sala
1: pula
8: ho la re ba ntse ba ka PTC ka mana ho ba seng ba ba ka lo nya ra ka dikoloi ho re ke moloko o teng ha se ntse go ke tshintsa ka police ke moloko o teng the first thing ho wa
1: Oh,
8: I have to pass out.
1: Within 4 months,
8: hey.
1: The under daddy 150 the shutdown memo. And this is only number 30 was on. Who is this about number? This is about 70 one of them. Bona Baba Zitamba.
8: The father, the Moluko Oting.
1: Hi,
8: and then you want that demo teacher of the Mono de Mazaban, like a Babo Tina school there. Well, I come a teacher, Akutan Lea Namun, Amanyan, Ashikan. And I love about the city for no. Na bona ga o fela ke di WhatsApp ke di Facebook ke di batane wa ka class matane ho ja ba bang ba ba ka di class eng ga ke thata tsa bona ha o company ha o itse management e o tshwere mathata ho se mo leng teng se tshwere mathata ka le management ka boroko o na o teng ke re fa se laka ha o ka wa bua ka masole mona wa bua ka ba ba nyanyana ba masole ba de o ile o tloka di tlhobutse golo a di tlhobutse golo ga media ha ndo bua le nna ke na ke ha ga golo ha ke na bua masole mona nna nna e se ya ga golo
1: le vaselak
8: na go ya ka ya go le dilo ke tsebetsa mapolisi ke fitile ka ke go go go tlo le fafe ni seng ka mapolisi ha ga wa le tsena ha kwa sheba mo ba ba ka u ba ba nga ba ba mo ha u jwa go le ba tle ba le ba ba ba mapolisi ke go etsa ha jwa nne fafe la ka mapolisi
1: mm
8: ba no start de mo na jira nda ba ka ma bo si bona ka ofela o sa no ba ta ba ne o sa no ba ta ba le sole e tlo ba ya jwa nne fafe la ka mutiana e o mo nka mo tsela police
1: Hiri. Tawazena di tata. Tawazena di tata. Me wutloko ke no mo. Molekano wa hae u jele zwe chelete e kana. Ka bolosa. Mame di dumela.
9: Wa tiba. O ra ba polisa se le tsana hantlo.
1: Eh.
9: And my police are going to have a chair. You don't know what to do. You look at me. You might have to give a hello. You can't make a hello. You can't make a hello. You can't make a hello. You can't make a hello. You can't make a hello. You can't make a hello. You can't make a hello. You can't make a hello. You can't make a hello. You can't make a hello. You can't make a hello. You can't make a hello. You can't make a hello. You can't make a hello. You can't make a hello. You can't make a hello. You can't make a hello. You can't make a hello. You can't make a hello. You can't make a hello. You can't make a hello. You can't make a hello. You can't make a hello. You can't make a hello. You can't make a hello. You can't make a hello. You can't make a hello. You can't make a hello. You can't make a hello. You can't make a hello. You can't make a hello. You can't make a hello. You can't make a hello. You can't make a hello. You can't make a hello. You can't make a hello. You can't make a hello. You can't make a hello. You can't make a hello. You can't make a hello. You can't make a hello. You can't make a hello. You can't make a hello. You can't make a hello. You can't make a hello. You can't make a hello. You can't make a hello. You can't make a pele ha ba tla ka sitinya ba tshelete bo imola ung a ntse a e patalang ka mo
1: hmm
9: o ha ba imola ung ha ba tla ka sitiki yo mo poso di ne di ke sa batlong ge fosi

0: kapo hene re police ntate ena ma nkena sona go sa buise nyaa o bona tsantsi bo yini mono ho emela ofisi mo re tsaisa le ntimo ga mo kwai o ema mo ofisi di police la traffic di fihla mo ya ema le dilo na mo
1: ei
0: ha ona tla nna go tsamaya ona ke bosi o se di go tla nna o lona ka di furutsa lona le bona go li tlalela sepone sa gore la le tshe tsaisa le mo
1: wa go ibile motho a ile ngata
0: ke ndo nka se motho sa kuri ya motho
1: motho a ile tlhaka ka qetweno a gore ba gwane ke yena motho a tshaisitse mme ya ba o re ndate ka ke busiu wa bona le yena motho yo le yena o molato because e ka go no sontsola ntho a ibile tsa
0: e ke ba bona e hlenda ke go ba phoso be di ba bona o go fa ba nge tete wa go ara mo re bana ba be di gore o se di police e ke ba mo di yore na mpa fur da ga so no tsa bu ni sinya ha
1: okay
0: ya na nda munye
1: okay
0: ya na ba sa nda munye ta wa bu ke se mo makal le mapolizo bu du ya nga so no tsa bu ya ni so wa ni tena mo mo dire sibate mo ni gedi ya ma dia la isha mo mo nda te le police na nta ga le ku imu ke la ga ma ga di sha na bu ga le ga ku imu
1: hm
0: na ke di gedi yo go tla na jwa lo ka pere mo so ntse na jwa le ini ke ke botlhale ra mo ga ga ga ya bona jwale ha o nkwa le ke ya mana go tsara ke se ke ntse tlo mo lao ya ka wena
1: hm
0: ke ya go tsara ona jwale o se butse go tsama
1: nda ke tsala
0: o se manda de di khau
1: eh ke a mo tsi ba ntate khau
0: o sa na hloka ara ke go se
1: eh ya nda
0: na tong go le pri sa go tso mmane di tshege motho a ta u ga nna go di nya mmusi ke se na pedi ngeng o tsena ka ya go u tsala mo tsena go na ga na o tswa sala mo mo tswa ka nkuru ye ntini ye na mo se le mo driver na mo so a ta uwe go ya ka wena o ye ke e tlhisi tse ke mammo a ke na ka go fisi mura ba police a ga gira driver na e baba yo re o nge ta uwe ba o tsela ka go ka go ye e ga lo tsona ta wali aba go masterata o le police na go ntse se go rung a song five ga ke bui mo tlhonto ya ke bui le mo ka ntse di song five o tsang se ka
1: ba nna mo na mo se ka tlhonga ka kang
0: ya nae ba o go mothela o tau a feta o tsene ka ga go ya
1: mo tsa o tsena ka ga go lo ye tloa mo itwa kae salang itwa salang go lo ye
0: itwa salang a ba o bona salang na go
1: ga ya ma police eng
0: o go mo sele mo
1: hiri Hiri. Yeli.
0: O bezwa mongotsa gona o motho o go ta go mmiriwa o dira mo nyantsa tanyo ga jimpa ga mente se nyela se di santse. Le so tshumulo o bo mphepa ga mente se di santse no o nyantsi tse motho. A ga jeli go na ga le tuna se paga mente wena mo nna se tsana sa sa leng.
1: Hiri.
0: Ka ba ke le ka go re tsana bo eng mo ntse ke di. Ba di ke tsa fela ke ba tu. O na go wena ke bo bani ba bona ba bona o ke le ka go ye mo go bile mo motho o tawe o ile go ganna ke yena

0: fuga u ya ta bona fela ga mo ka ka go tla
1: nda tle tlhakatse ba se tlo ba se tlo ba tsena di buima ha ho le tsena di batla motho a sebedisang kelello haholo gobane jale go kwa di ama bahlanka ba bang ba mmuso le gona ba hodimo mola bolo ka maponesa jale maponesa ba na le slogan sa bona sa gore ponesa mothusi motswalle mme le gona re a tseba gore ke le ponesa mothusi motswalle fela haeba bontate ba maponesa haeba keketso tse ntse di diesa se gobane bole di-facebook mmona re a sheba re a bala go na le kaekae mo ileng ka bona go bua ka mme mongwe wa leponesa a mo sweu tsena kotsi le ba ileng ba bua ga monnate ka ena o ne o bona batho ba kgotsofetseng go latela gona mme lona o entseng o sebeletsa setšhaba go ka tsela e jwang ga ba ya ba lebane le ena jale le gona se e le nna ga ke na bo maponiseng mona ga kopana ditaba jale ka nnete bona ga ke batle go potapota go na le maponisa a mang ka nnete ao e reng ga o bua kapa ba o bitsitse o le o bua le bona e be ba o tlatsa-tlatsa ko ba o tlatsa-tlatsa o be shocked ga o dutse le bona ka mole fona o hamme o entse tsena bale bontate le bomme ba maponisa a ko e leng tlhoko taba goge motho a le mmitsitse dipotsong kapa go na le ntho e batlang le tlotla le mmotsa yona a ko le bueng gantle le ena e tsang gore le ena a phuthulowe ga a na le lona se ka e tsang gore a be le letswalo se ka e tsang gore a be le letswalo gobane letswalo leo le ka nna la mokenyeletsa kgalefo eo le ka qetetse le mokwatetse go tla mong ka lebole o mokwalla buang le bona gantle go na le gore maponisa a jetswa lefatshe la ka ke a gola maponisa go kaekae go tholo jale letlameya go sebedise force ya lona jale mo kgatlhanong le motho eno ga o bonagala jale motho eno e ba setoko tsebe jale a tswa taolong go na le maatla e ba sebedisa maponisa ka mokgwa tshwanang le masole go na le maatla e ba sebedisang jale kgatlhanong le motho a jwalo jale a ko ba buiseng gantle gore batho bana ba tle ba tsebo le tlhompha ba tsebe gore na leponesa keng ga e kere ga a fitlha ofising ya gago o bue le ena ka tsela e gantle e a tla ka o mamela a utlwe gantle gore na o reng mamedi dumela date
2: omme wa ka ba ile kae o mookamedi
1: ee o mookamedi
2: e nna kwakwa a itsebetse eng kwakwa ko boetse ngwana mme
1: a bo butleng montate
2: maswabi fela goe wa tseba bana ba ka ke maponesa ke
1: ee
2: ne ke sa batle le go kena tabeng ena kannete gae ga ke gore eno yona eno mošhanyana wa ntsha itseyantse a thaotha ditlhabane mono e leponesa dijalang komang gampe fela ke ile dinepe gampe fela ebe ke a motsa ke gonkomanyetsa eng o buisa jeng go sane kere ke a osing le kopana le mong a gae o ka kampotsetse mothonana o nang galefetse ka mabaka a feng ka kekisiwa ka tshelela go fela kwakwa wa utlwa go tloga ka nine o fitlhela ka free ya first ring motlhang ba kekileng gonkeka ga ke fitlha ka mone bambokanetha ba le six ebile ba bontsha go bankitsela kgotleng ba le six bambokanela ndate ba mpolelela go bolele gona galefo e ke e supang motho o ngotlile kapo o iteng kere ka tsela yamositeng ka yena ka kena bua le mehlanyana ke tse le gona mehlanyana mokae ga se botlhoko bo bokalo kwakwakwa koloi yaka itšhaisitswe ke mehlanyana tsa thaothara na gokela moga go tsheleka go ya pele ga ka ba ithuta ntho eng ga o bane ne le mehlanyana go plus one a ya ba kekene ka gare ke re naa kwakwa ga go etswa di-roadblock gotlhe mona wa bona lekale le la sponsor letsa tšhelete eng a taka kang ka letsatsi ke mokamedi ndatwa malosi o teng ya bang hai wa tsebo go ka ha ma bo le ha zo sing ha go ga go ga tsebe e se bo ntse ke ding a dang kona go lo mo so ke ding a dang go ntle le ha ile ha ile ke mo so fela go teng ga taba e ba ne michini teng bona mono e e eng ha o ile tswa mo la e o se lui ta le di skimono o fate ke tswa tsama lo pa pa man mo patalwang e ke le tsa mo so na ding na di kuri tse tsala di go go tse tse ho tlhimo se tse qualify yang di ka ba ba bona go bua go nyengwe le nngwe
1: mm
2: mo se nang di bot ya ga ha tsa dine na di ke fana ka tege di tsema go ba makana ke tshwere ba thwa ba kana ya e mo se di a tshwa go fela ha tsona fela di a qualify ka o fe
1: mm
2: o mo hlanga ke fumana mo khona zimona ana bana ba bona ba ka kena ka hake hona hona hona ke sa tsebe nya ne se re sona sa re kena ka hake a nnete mo sa mo khona ya ka sa mona ga u tsama thata a fetang ka bene tsa nne ke go hato kwa kwa ha ile motho a ntse go bua go tshwantse le ona le buka a ngole tikiti ha u u ntse go bua mo la ngole tikiti o tsame o patala tikiti ne mo sumane yes nang yes nang tikiti yes nang litho e u tlhile ke batho ba di ya qualify go le tsendeng tsa mo kudlo go nga ofe
1: hey
2: na kwa kwa nge be ka o sale pone sa hale eh ho monga lona le hale ha ke batla go bula wa ye fula pele training tsaedi ke tsige fwa e bile ke le leto le tlo tsama le beng ba bona ba ba hu hu hu hu hu ke tswa ka ka ma ka mo go ke ipo ba bona ho ye ntse ka ba ka topala ho bona ka ba di vetsa hona ke ntse nga se go go buka
1: o tla luka molwana o tla luka molwana
2: ke tshwere tsela go fela ka gata ya di ha ona motho a ba fighting la ka go fela ba ke ona di tshwere ke rai neno lo ya nngwe ja go para le bo ka medi mono a ka ba tsa thuswa ke le ka nyamelo ya ke khamera ka le mo simone ne ke ifule ke bi ma ka mona ba e community e tswa mo sekwa ya ga ha ke ke ya mono ntate ya na le di di hitle mona ke khona o pinche le ntse ma me tsebo ntse phila a ntse ba tlo lo tlo ka go di mo kwa kwa ke tena ke ntse ga ke ga ke mo emetse mo go tla mo nka di tsa mela ke ga ke khawana le ena fela pele ya ka mo di mo ene ya tlhanya ntse di bang o ka nke tsa mo tlhologa ntate e
1: ya mo
2: di mo ntse mane ke le go tsela go nka di ke
1: o tla luka mo lwana o tla luka
2: o go wa nna to ma lo sia le tsebe na wa ne ntse tsena di tsa hala ena di ya tswala to hai o tsatle tswe hai a go ta di go re mo go kwa se yona mahlango ka bana motho tsa mo khona dimo ke
1: mathata kwa kolo dingwana thank you molwa ira mkhana zina iko ri ri ngi go qetela ngwana ka motsotswana fela ka motsotswana hello
3: kwa kwa
1: e ka motsotswana fela ntate
3: e o phela
1: ke tsene ntate le kae
3: a yena ya o ntlo ma polisa ha ma future to tsa mo re ipota ha se ke tshe go bitse ka 2019 ke khana dikitse a bosa a ntse mangolo a ka mo mo kopang sibulo ha ka tlo ga mangolo ka kopang sibulo ebe ga ke ka nna ya bo se ra ke go go ba polisa ke go bitse tsa bana ba mafutsi e bo that motho ke go ntse mangolo a ka mo ke go pare e motho ima o mpata tsotso. Hello.
1: Hey, and ndi kana lwe.
3: Mo tena lo mpata tso tso ri e ke mo fa tso tso. Ba tso tso ba mo tso tsi kwa kwa ha wa ka me o tshe ke ba rena mo tshu ke ma. Na u o na le o tsai. Ke re bo ntate a ke mo tshu re la le ka mo trepa. Na ka mo fa tso tso e ba ka ka mpa ba ngwa. Ba le ba ha me tshu.
1: Hona lo ofisi e nngwe le sitwangwe ho yona. Hona lo ofisi e nngwe le sitwangwe.
3: Ha ke ntse ha ho mo tsaya.
1: Hona le ofisi e nngwe e ntseng le qoba ka thoko ka mo ntse le ipota ka mo ka mogao e teng ofisi e nngwe ntate ka o thusa ka pele nyana ha zwa yela motho ke no mpata jojo mo ba ga tokwa nka
3: hai wa tswala ba tswala ntate ba jela na ditaba o ka fumala wa so mo kutse ka ntate
1: go tla loka ngwana re tla ke re bua hantle tlo sane taba ena ye ta ntsetsa pele wa utlwala e sa lengata thank you ba sotho ba iswe sebeditse mo sebeditse teng la lona ba le ba sotho ba iswe ntwe ke etsang ho lona mona ke kore fela ke di bitse o ge mona moholo e lwa nentse re mothusa a ile nga tshelwa ke mokhuku ke gola sele na kwana etelele nyana a ile hai ke le ka tloa masego mona ba le ka mofelisa ka kudu yaka ka moisa hai e ka moisa hai kwana ha kwadi ya le mauba ene la thepa ya ya o qetela inyolo wa gore ya ho yena kwa ne ke ga ile tsibise wona ga se be di se jwang ka ne to tsi o tlile ma so mona e le moqeqe kwa hadi ha ba mo thepa ya ha ila fella kudinya ka ya ya ke ra kudinya ka ba si tlo fella ya tla tla ka ka kudu ye nngwe e tla nka mogau ne le se be di tsa ho le ba sotho ba iso mmenze ke de bua komela hane buye mombono hanse le thusana ha le utlwa go motho ke nwa ho tsike kodua le nzeri kenya lotso ke nse ke le bua ho feta hanyane ka nne to tshepa e nyulide ma o labune labune ine ra e nyulwa ya o qetela e khutse e iswa ho yena kwana ine le yona ntwe ne ke re di bitse ya bona ba le nse ke na le ke na le leeto hle le ke le nthuse ka di 10 randa fela 20 randa 30 rand. Well. Ha ke batle tshelete ngata 10, 20, 30. Hona bo mone fela fela na mo ke na le leeto. Mme ke tla le fa leeto le eno, ha qeta o bona go gale le yentse ntho e latlang e ne ke reng ke ya le kope yona. Hona ntho ke batlang ho yetsa. O buela mo di mo nne, hona ntho ke batlang ho yetsa. Ke batla ho tswa ka ga strikisana sa masego nke ke nyagele mona, ha o finyane mona le masego. Hona mo ke batlang ho nyagela mona ha o finyane le masego mona. Ke tena ke sa e buitse na le bana ke se ba go hona le ba ba ba tla re mo kwa mo nne nke ga itsang ga itsang a ke ya kopa hle ke ya kopa ba sotho ba iso no mo go nya ka mo hala ya 6893 5502 ke lo mo go tsaka tsa mo hala 6893 5502 le 5616 6880 56 16 68 80 ke ya lefela ntho ke nomo go tsentsa ka tseno ha le ka ga fela fafa 10 20 yana ka se bawa isa ntho tsentse ke batla ngwa di etsa ke ile ka ukwa ke pedu ya ga ya hana ila hana ma ikutlo ka ana hana ka pa hana a nqosa go bua ka pa banki e mo ke ka mo go gileng ka teng ma ikutlo ka a mpha go ke e mo ke lo etsa se mo se ke batla ngwa se etsa gona tsena le thusi mo mo ke le thusa nna go le le ntuse go ke tle ke tsebo wa tlea ho etsa ho phetha mo gono wa ka gatlo le nna ha le thusi mo le ya hlang ka thoko ka e ka pakai le thusa nna ne a ke tawo ha ke tawo se ba lo le tla bona sentse ma thari Facebook mo na ntwe ke batlang ho yetsa bo le se ke kopa ha 10 20 nyana ba lo 10 20 10 20 no mo go ntsense ke bo itse ntsona ke na le mo ga go moholo o o tlo tla o ntsha ka ga masego ka mona beke e ka pelo a re utle ha ke sa o pole ha ke di ga a se beke tla beke ka pelo tla ya beke ka pelo tla bo ene se ke re ne ke bokelle e tla gana go eno ha e fihla bo le se ke tswa hore ntho engwe le engwe ka e phetha hetse ba le nthuseng he bo mmele bo ntate hle bana ba mme nthuseng hle nthuseng ka nnete I'm not joking ha le ka nthusa fela ka ntho tse ntse ke batlang go di etsa tseno tsona ka nnete ke batla go di etsa ka nnete ya ko mpho nthuseng he bagolo baka ke tsebe go bona go morero ono wa ka ke go phethisa ke batla go phetha morero ono ka nnete ke batla go phetha 20 ranta fela ha ke itse ha ke tlhoke le ntho e ngata ha e le 20 le 20 10 30 kapa ka mokgwa o ka etsang ka teng go fela ke lo fitisa ntwe e tle ke tla ka nnete ke maikutlo ka tle ke batla go ifitisa hle le tle le nthuse ba yesu ke le nthuse bana ba yesu ke sa kopo mona ha le thusi motho e mong le thusa nna ke nna monga mo gona monga mo go ke nna ke batla fela ke mpe ke thuso thuswe ka di manyane nyana a no eng ka fumanang a o ke tle ke tsebo go etsa ntho eno ke batlang go etsa ene eo ka mo gauteng le tla tlalise ba gona ke ntseng gobane le di-facebook mo le tla e bona ga se ntho e ke tla e pata gore ke entse ke ena le tla e bona ga ke na go le patela yona ya ya le ka ntshisa fela ka di 10 20 30 ba le ba ka ba ka mogho wa ngo ka gona go etsa ka dingwana mme ke tsekise ba go phetha mo re gona o ke batlang go wetsa mme ha le ba lo ke azwa ka mona hekere go fitletse go kopana ngape go sana ga totla re ntse tsa pele tabena he ba isung go sane bye bye.

fata makwatsi ka moqebelo o monle o mona ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotlologo le bagedi go arolelana tshebelo pele ya lona le go gapalatsa meruo ya lona ka theko e tlase ya bonyane go tloga ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona o netefatsa gore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwaga mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bakgethi ba batšha naka bophara bega moga wa gago monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botlheng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your pals

0: matšhaba ga ga ditaba tse dingwe seo ge ka ga o fang tsona ke mo o le moporesidente wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa a fetišitše matšhidišo a gae go malapa a bafu ba 44 ba tlhokaletseng kotsing ya sekepe letsheng la Kariba. Mnangagwa o re koduwa ena e pepesitše bofokodi ba naga taolong ya motsamao wa metsing e leng se tlhokang go nkelwa dikgato ka potlako go fedisa gore dibaka tsena di fetoge dife. O thogoleditse ba ditshebeletso tsa tshoganyetso le baagi ka go tlola matšato go a boelela gore seo se thusitse gore batho ba bangata ba pholoswe. Mnangagwa o buile o laetse mekgatlho yotlhe ya tshireletso ya tsa metsing ya mongwamedi go kenyeletsa le mafapha a ikgethang ka gara mabotho a tshireletso go potlakela go lokisa boemo bona. Ka morago go phatlalatsa ketsagalo ena e le koduwa ya naga, Mnangagwa o bile a laela mafapha a a fapakaneng a ikarabelelang go fana ka thuso yotlhe e tlhokagalang go malapa a a amegileng go kenyeletswa thuso ya tsa bongaka, tlhabollo le ya lepato. O itse mmuso o etsa sotlhe se matleng a ona go netefatsa gore batho botlhe ba nyametseng ba fumanwa ka morago go pholoswa ga ba 77 seketswaneng seo se neng se nkile bapalami ba 114 e leng basebetsi ba bahlano ba seketswana le palo ya e sa netefatswang ya bana. Mokgatlho wa lefatshe wa bophelo WHO o entse tlhokomediso ya gore go tlhoma gwa lefu la Ebola Democratic Republic of Congo ke sewa sa bobedi se segolo ka go fetisisa lefatsheng se bileng se atang ka lebelo le esong go bonwe. Ha bua a le Geneva mookamedi wa WHO Dr. Tedros Ghebreyesus o itse koduwa ena e mothating wa go feta sewa se ileng sa aparela Afrika bophirima ka selemo sa 2014. Dipalo tsa semmuso di bontsha ha e se e le batho ba ka bang 4,500 ba tshwaeditsweng ha ba 2,000 ba se ba tlhokagetse. Batlhanka ba tsa bophelo ba bolela gore ditlhopha tsa pholoso di sitwa go sebetsanang di ipatisitse le segatlha sa ditshwaetso ka ga sewa sena se diega go iponagatsa dikgwedi pele se phatlhalatswa ka motsheanong. Bogolo ba ditshwaetso bo tlalegilwe porofenseng ya Iduru mo go sokang go fumanwa ditsela tseo lefu lena le atang le go fetisetsana ka lona. Baagi ba Somalia ba baleha naheng ya habo bona ka lebaka la tlala e bakilweng ke komello. Go tlalewa ga komello ena e bolaile mehlapi yotlhe ya baagi. Bothata ba tlala bo teng Somalia bo tlalewa bo ka rarollwa ka gago ya ditshebeletso ya dithuso tsa mabotho le ga go le jwalo Somalia ga e a kenyeletswa lethatamong la dinaga tse e tlilong go fuwa tshegetso ya dibilione tse pedi tsa didolara tsa Amerika ka le reng go na le bobodu naheng eo. A ga ditaba tse dingwe mokgatlho wa matšhaba wa thuto le botšhaba UNESCO o re Taliban e thibetswe banana ba ka bang dibilione tse pedi le go feta go ithuta dikolong tse phagameng go tloga ka ba kgutletse pusong ka a go tloga e kgutletse pusong ka Afghanistan ka selemo sa 2021. Go ya ka tlalego ya UNESCO, marabele a Taliban a tla tshwaya dilemo tse 5 go tloga a nka puso naheng eo. O re mokgatlho wa Afghanistan ke yona fela naga yeo go yona basadi le banana ba thibetsweng go ithuta dikolong tse phagameng kapa le go fetela go tsa thuto e phagameng. UNESCO e akanya ha ka selemo sa 2026 600,000 tsa basadi di ka nna tsa tlogela mosebetsi naheng eo. Go sa le jwalo nakong eo America e le balekane ba yona e neng e fedisa makgama a yona le Afghanistan, Taliban ile ya tshepisa matšhaba gore basadi ba tla kena sekolo ka bolokologi empa melao ya yona e kgina motsamao ya basadi le menyetla ya mesebetsi. Re ntse re le ditabeng tsena tsa Afghanistan he moamedi lenaneo la lefatshe la dijo la WFP le re bana ba Afghanistan ba tobane le bothata ba gahello ya phepo e nepaetseng ho ya ka tlaleho WFP ntwa tlala ya bojadikata, ho nyoloha ha theko ya dijo, tshitiso ya tsamaiso ya dijo le ho fokotsa ha dithuso tsa matjhaba di nyollotse sekgahla sa tlala naheng eo. WFP e boetse e akanya ha bana ba fetang dibilione tse tharo le bakgatjhane le bomme ba anyesang ba feta milione e le nngwe ba tobane le kgaello ya phepo e nepahetseng. Ho sa le jwalo basebeletsi ba tsa bophelo Afghanistan ba re ba ntse ba amohela bakudi ba bangata ba kgaello ya phepo e nepahetseng kgwedi e nngwe le e nngwe, empa ho fokotseha ha dithuso tsa ditjhelete ho ba qobella ho kwala ditsi tsa bophelo. Ho feta mona, WFP e re ha jwale e ntse e tswela pele ho fana ka dithuso dinaheng tse ding le ha di ntse di sa lekana. Ke tse ding tsa ditaba he momamedi ha re sheba ho tsena tsa matjhabeng. Re ntse re le hona ditabeng tsona tsena tsa matjhabeng he momamedi, ha ga ditaba tse ding tse hlileng di etsahetseng ke moo jwale Moporesidente wa Afrika Borwa Monghadi Cyril Ramaphosa momamedi a ileng a hlakisisa ditaba tse amanang le taba ena ya bojaki naheng ya Afrika Borwa. E re momamedi re ke re dikele fela re rekise metsotso e leshome le metso e mehlano ka morao moo jwale re tle ke re o hopotse ditaba tseo a di buileng mabapi le ditaba tsena tse amanang le bojaki naheng ya Afrika Borwa. Ke a rekisa momamedi, ke a kgutla.
1: Re le sealemoya sa PCFM re hlokomedisa bamamedi hore re itlamme ho hlompha melawana ya kgaso le dipeelo tsa dilaesense tsa rona tsa kgaso. Tse ding tsa dipeelo tsena ke tse e latelang: ho hasa mananeo a fanang ka ditaba tsa nnete, ho hasa mananeo a ditaba a sa nkeng lehlakore, ho fana ka mahlakore kaofela tabeng ya bohloko, ho hlokomela hore mang kapa mang ha ho boso le ho sengwa lebitso mananeong a rona, ho hasa mananeo a sa kgothalletseng kapa ho hlohlelletsa merusu, le ho sireletsa bana ka ho hasa mananeo ka puo e hlwekileng e sa hlohlontsheng ditsebe. Haeba mabamedi ba fumana a mang a mananeo a rona a sa fihlele dipeelo tsena, ba ka ikopanya le bookamedi ba sealemoya sena. Moo re sa fihleleng tharollo ya ditletlebo, bamamedi ba ka lebisa boipelaetso ho Lekgotlana la Ditharollo la Ditaba tsa Kgaso, Broadcasting Dispute Resolution Panel. Ofisi ya Lekgotla lena e fumaneha Lesotho Communications Authority, 30 Princess Margaret Road, Old Europa, Maseru. Kapa bamamedi ba ka kenya boipiletso ka ho sebedisa methati e latelang: ho ngolla kapa ho ikopanya le mongodi wa Lekgotla la Tharollo ya Diqabang tsa Kgaso, Lesotho Communications Authority, 30 Princess Margaret Road, Old Europa, Maseru, kapa ho letsetsa nomorong ya mahala ya 101, kapa ho romela WhatsApp nomorong ya 6200 2021, kapa ho romela email complaints@lca.org.ls, kapa ho kenya boipiletso ka website ho www.lca.org.ls.

SMS le di WhatsApp tse ding di hla ka ntla ona. Potso ya pele ke re na ke neng di CEO e tla batlisisa thepa ya mmuso eo Basotho ba bang ba iphileng yona jwalo ka ditsha le matlo. Jwale potso ena ke nahana e ne tlameha e butsuwe Director General le ntshwarela ba nna mane mo ke sebetsang re bua ka relevance. If a question is irrelevant, re a e thibela. Jwale ha ke tsebe mohlomphehi tona golo gore na e be mona summiting ena e be batho ba ka thala ka mokgwa ona, because go nona le panele mona Director General a le teng ya bapotso eno ga e botswe. Re tla eng ka mofao wena a e botsitseng ke ya bohlokwa le ao le jalo. Ka ntle le a eba e mongwe wa badula setulo ba komiti monaka ya ga. Ya bobedi ke gore na mmuso o tla matlafatsa di se o jwang e le gore ya tla o phethatsa mosebetsi o e o reretsweng. Chekutlwa e ka ena ya go mmuso e ka nna ba letla ya gaba gobane DCO is accountable. Ke bone le a ba bitsa mane ka nako nngwe le dikomiti gore na e be ba re ditlhoko tsa bona ke difeng le gore na ba batla go matlafatsa jwang. Ya bone.

0: tšhelete, director so reng seo jele tšhelete ga o jalo ka mabitso jale basotho ba re ke tšhelete tsa rona tseng fa sang batho ba jale go nkuwa 5 years batho ba sa qoswe ke yone mopotso e leng teng batlhompheng nempa ke re fela ke a itshogisa potso le a e seaka potso ena fela ke a itshogisa
1: ke lebotegola o na le ba apara uniformo ba security paramenteng those one ga ba attende dikomitijale those are deployed la ke ba bitse baeletsi perse ke ntse ke ule le ntse baeletsi those are deployed in the committee committee ga e kopile batho bano ba ka mono go mamela le o sheba taba ga se gore committee ga e re o due tšhelete ona that independently they are going to make their own investigations ka bo bona e le seponisa not that committee yona ga e re tshwara motho e tlabeseng ba tshware bona ba na le mokgwa o ba sebetsang ka ona empa for us as the committee boteng ba bona go na le mo re tla ba botsa gore na mo o bona ka tlolo ya maeteng ga re teng o tla go bula tokete kwana seponiseng se le taba ya system ya ka mapoliseng ka mane but ke a ukwa setšhaba sona sebe se batla gore motho gang a tshwarwe ganghang tšheleteng ya bone office go nepaetse gore perception e jwa
0: let's have order let's have order please let's have order order
2: mamedi ere ha ho le tjena fela he ke ne ke mba fela ke etsa gore jwale o tlo utlwisise hantle mo re yang gona teng he mo mamedi mokgatlhelong ona he jwalo ka ga ke tlhalositse he mo mamedi re na le baeti ba rona go tlhaga setsing sena sa twantsho ya bobodu le bomenemene mme gangata go tlwaelele fela he mo mamedi ka gore ke DCEO re boetse gape he mo mamedi re na le sepolesa ka moo he ditaba di leng ka teng mme ka mona ka DCEO he mohamedi re na le advocate brigadier Mantsho Sello o tsamaya jwalo le advocate pele ya jwale e le director tabeng tsena tsa botšhotšhisi he mohamedi gape re na le ntate Tau Phasumane ena o ke mookamedi lefapheng lena la dipatlisiso he ka moo he o leng ka teng jwale ka mona ka sepoleseng he mohamedi mohaleng mona jwale re na le DCP Paseka Mokete ka moo he o leng ka teng jale ke bona bao e leng baeti ba rona ba ka jeno he momamedi e re he momamedi nke ke e rale pele he re tlotla re e tshela taba ena he ka mo he o leng ka teng gangata he momamedi lenaneng lena la molodi wa taba ke moo jale re e re phe he nku jale e tswe masapong go teba ka taba gagolo-golo yeo setšhaba se nang le thaselelo e ditsebeng tsa setšhaba e melomong ya setšhaba mme he momamedi ka jeno re tlo bua ka gore na tšhelete ya setšhaba e sebedisitswe jwang re tlo botsa potso e tebileng gagolo he mohamedi ya gore na ga public accounts kapa PAC gangata e fumana bothata kapa tlaleego kapa bopaki bo ka supang gore molao o ka nna ya ba jale o tlotso he mohamedi go etsagala jwang ka morago moo ke mpa ke re ke dipotso tseo he mohamedi jale di tlatla di botsega kapa di fumana ka gabo gore na ke mang yang kang taba ke mang ya etsang dipatlisiso ke mang ya tshwarang motho ke mang ya tlosang ke mang ya gotlisang tšhelete ya setšhaba mme na PAC e na le meno jalo ka ga setšhaba maikutlo a sona e le ya gore e sa tla ke e be go goboswa batho fela kapa ditaba di bue ya fela e be ga ona mo di felelelang gona teng na PAC e na le meno a go etsa gore ditaba tseo e di sibololotseng di seke tsa felelela fela tlalegong ya paramente empa go be le seo e bang seyang kua e le kgato PAC ga se legotla ka mo he o leng ka teng empa ke komiti ya lekgotla la setšhaba e leng ya national assembly ka mo leng ka teng mme PAC ka bo yona ga se DCEO PAC ga se mapolesa empa PAC ke karolo motlhomong ya botlhokwa he momamedi ya oversight ya tshebediso ya ditšhelete tsa setšhaba momamedi ga re ke re shebe molao jwale standing order number 97-5 ka masakaneng e tlhalosa mosebetsi wa PAC komiti ena ke e tlhatlhobang diakhaonts tsa ditšhelete tse abetsweng mmuso ka kotlolo gagolo-golo ga re sheba gona tshebediso ya ditšhelete na e fela e nepagetse kapa chair le diakhaonts tse e dinghe moamedi tse behilweng ka pele kapa tse beiweng bodiseng ba ntlo ka bo yona mme na e na le maatla go jwalege moamedi e ka bitsa motho dipampiri le direkote na ga o sheba sona standing order sena he moamedi sa 97-5 ka masakaneng yo speaker ga ileng a kotsa ha mo America selmo sa le shumele ka selmo sona sena sa dikete tse pedi le mashumo a bidi a metso e mehlano selmo se fitileng ne le ka la le shumele metso e meraro matchi ka mo ya holanga ding o ile a ka dikotsa ditaba tsona tsena hore na jwale hantle PAC e lokela hore e hlahlobe ditaba dife di statements ha holoholo tse financial di accounts tsa makala departments tsohle tse tlasa makala mohlomong hemo wa medi le di authorities le di commissions tse we ba ndi teng tsa mmuso me di taba tsena hemo wa medi hangata tse ding tsa tsona a bile a dikotsa tlasa AG e leng auditor general le tlaleho ya ha e jwale hemo wa medi yeo jwale ka yona e tla fihla etekwa kapa e polangwa ka pele ho le kgotla la setšhaba mohlomong e bile e tshwahlwa le dikomiting tsena tse ding he ka mo heo leng ka teng PAC hemo wa medi taba e kgolo ke ya hore na hantle e fumane eng yeo wena o le setšhaba le wena o le momamedi o e bonang gore ena yona taba e teng kapa ga o mametse utlwa e kare taba e teng godima ditaba tsena ga PAC ya momamedi se e fumane go na le mo jwale go nang le tsamaiso e fosahetseng gagolo tabeng ya accountability na e tswela pele jwang PAC DCEO le LMPS kapa sepolesa ya momamedi mosebetsi wa tsona di o arolelana jwa mohlala momamedi PAC as a parliamentary oversight e botsa dipotso e hlahloba ditlaleo e batla ditokomane e bitsa batho mme e tlaleha diphuputso tsa yona ka pele go ntlo DCEO yona go latela molao mandate wa yona ke go amoela ditloso tsa di-corruption ga momamedi go etsa dipatlisiso tseo e tlileng di tibileng go fetisetsa ditaba tseo tsa dipatlisiso ga momamedi mo jwale qetelong ya maqetelelo di bile di ka fetelang botšhotšhišing jwale di bile di fetele ka magotleng DCEO ka bo yona ke mo jwale ga momamedi e sebedišanang le ofisi ena ya auditor general mohlomong le ditlaleo tseo e bang di teng gore e sa tla ke ebe mona jwale go na le go nkga bobodu le bomenemene ka mohe go leng ka teng le ditaba tseo e bang di a tlhaga ka pele go PAC mme o tla gopola gore ka pele go PAC go na le mohlang ka kapa ofisiri ya DCEO e bang teng ka pele go PAC mme DCEO ya momamedi e sebetsana le ditlolo tsa molao tse kareng corruption ditaba tse kareng embezzlement misappropriation abuse of office ditaba tsena tse amanang le botsotso he momamedi ditaba tse amanang le procurement ditaba tsa conflict of interest ditaba tse hleng di sa hlakang tse amanang le taba tsa bobodu le bomenemene athe LMPS momamedi le sepolesa yona e kena mo jwale taba e hlokang police investigations jwale mona re bua ka ditaba tsa bobodu le bomenemene haholoholo mona ditabeng tsa fraud he momamedi kapa criminal evidence jwale mo jwale he sepolesa se bileng se kang ka mehato ya gore jwale le motho ya jwale he momamedi a ka hulwa ke sepolesa gore a ko tle ko tlotla wa gabela ditaba tsa gago ga ebe ditaba di tlile di sa tlhake he momamedi le yena ka mogotshwana ka a ka fetisetswa botšhotšhising a ba a ya fitlha magotleng jwale momamedi taba e teng ke ya gore na ga PAC e supa taba e ka ba criminal offence na go na le formal handover system e tleng e tlakileng pakeng tsa PAC DCEO mmogo le LMPS gobane ga o thuse motlhomong go setšhaba setšhaba ka moo sona se bonang ka teng se bona e ka ditaba di buega fela jale ga di fitlhele qetelelong jwale momamedi ditaba tse e tlileng re tlotla ge di arabela ka jeno ke gore na jwale ga o fumanega gore go na le case motlhala momamedi go thwe go na le mooki ya sebetsang sepetleleng sa Queen Mamohato Memorial jwale mooki enwa go thwe e laelwa ke ya gore mona o sebedisa mangwalo a fosaetseng ao e leng a fake mme taba ena momamedi ge tla go utlwisise gore mona re bua ka bophelo ba batho ga e be o ntse a tender a kopana le bakudi jwale fela a sebedisa mangwalo a fosaetseng go ke mang ya bulang case ke manya e fuweng case number e reng dipatlisiso di reng na go na le arrest e tlileng e se e le teng kapa motho yo o ntse a tswela pele gore a etse jwalo mo e bang jwale ge momamedi go na le ditaba tse tlileng di belaetsang tabeng tsena tsa giro ya suesuesu jalo ka ga re di utlwile Queen Mamohato Memorial di ntse di tlhaelela ka pele go committee ditaba tse amanang le khamphane ya motlakase Lesotho LEC ke se ke bua fela ka tseo ge momamedi o di boneng ka pela PAC gore na ditaba tse go sebetswa jwang ha e ba di se di hlaeletse gore jwale mona e sa tla ke ebe go na le tlolo ya molao eo e bang e etsagetse tla sadisi wo mona he mamedi go boetse go na le lefaphalane le go thweng ke la asset recovery he mamedi ya gore jwale boemong bo e bang thepa go bonagala ile ya ba matsong a fosaetseng ka ditsela tse potelletseng dithepa tse jalo le ga e le tšhelete e tle bonagale e gutla mo mamedi ga re ke re shebe gape gore re tle re utlwisise powers and privileges act e le section 13 section 13 e fana ka gore motho ya bitsitsweng ka paramenteng he mongwamedi ga golo komiting yona ena ya PAC go a fana ka bopaki fela bjale ka letlhakoreng le leng ga a tlaisa dipampiri motlhomong ditokomane dibuka leng kao fela o na le tokelo ya gore he mongwamedi mabapi le bopaki boo bo jalo jale ka dinako tse dingwe go se ka bonagala bjale ditaba seo di feta di fetišwa jalo se thwe a motho yona re ka monka ga a tlatobe magotleng gobane bjale PAC yona ka bo yona ga se legotla mongwamedi ke ne ke mpa fela ke re ditaba tsena ka mogotshwanang ke tle ke etse ka letsa ye o tla utlwisisa ga ke bega lena mola gore na mo re yang gona teng ke go kae mme re tlotla re bua ka ditaba dife mme he mongwamedi taba e tlileng e leng teng ke ya gore na DCO kapa LMPS e ka sebedisa information e tlhagang ka pela PAC go tlala dipatlisiso na PAC e lokela go etsa formal referral ka mo go leng ka teng kapa ka bogutshwanyane he ke manya netefatsang chaine ye he mongwamedi ya gore jale go fela wele motho ka dinako tse ding a nketswe bogato mme ke maanya a bolelelang setšhaba gore taba e fetile go tloa paramenteng e le oversight go ya go criminal investigations mo e bang bobodule bona boteng ke mang gantlentle ya tlileng yankang ditaba tse go di fetisetsa pele jalo ka ga ke se ke bontshitse mo mamedi re tlile re tlatlhe re tlotla re toba ditabeng tse tlileng di leng teng melomong ya setšhaba tse agang ditaba tse tlileng go ntseng go tlhatlhobiwa taba tsa bobodule bomenemene ditaba tsa employment, finances, procurement, management, wa sepetlele sa Queen Mamohato Memorial. Ditaba tse amanang le tsa bo Elise le tse dintse ngata he mongwamedi ke tseneng tsa ditaba jwale tseo ge tla ke ge tlotla ge di sheba. Mme jwalo ka ke tlhalositse baeti ba rona ba sentse ba le teng mo mamedi ka kwano ka gasong re na le DCP Paseka Mokete yena o kene ka mohala. Ere mongwamedi ke tle ke ba amohele ke ba dumedise jwale ha ke se ke ba amohetse jwale ge tswele pele ka ditaba tsa rona jwale le wena momamedi o tlobele monyetla wa gore o ka tla botsa dipotso ditlhakisetso mme mobane kgothaletso diteng le wena wele o etse dikgothaletso gona teng bontate ke a le amohela go seng gona lenaneng la rona la molodi wa taba mme ge ke tleke ka lona ke tla be se ke qetelela ka DCP Paseka Mokete ga re qetelela ke a le amohela bontate ke ne ke re hemo mamedi o tlotlo utlwe gore he ba fela ba le teng ntate Mokete
3: ntate ke a dumedisa ntate ke boka dikgomo ke be ke dumedise le bomphato wa ka ka mono lebitso la ka ke Paseka Mokete ke motlhatlhami wa mookamedi wa sepolesa ke ikarabela ditabeng tsa dipatlisiso tsa dinyewe
2: ke lebule gagolo fela se ere re tle re tswele pele jale ka ditaba tsa rona ke se ke ka mokgwa go leng ka teng jale ke se ke radile motlhomong jale ge ka e tshela ga kena tabeng go phegang ko itswe masapong maikutlo a basotho ke ya gore e sa tla ke ebe ditaba di sebetswa go gobosa batho fela kapa di bua fela ga gona mo di felelelang gona teng ere re tle re kale ka di-CEO ditaba tsena di bile tsa buega mo ke ngwane wa ba boetapele wa accountability ka moge go leng ka teng o neng o tshwerwe ke mmuso gore ditaba tsena tse amana le ditlolo tsa molao bobodu le bomenemene le mo e bang jwale batho ba bonagala ba ntse ba itlhakisa gore mona ke hiruwe ka bobodu le bomenemene taba tse jalo basotho maikutlo a bona ke ya gore ga ba bone phelelelo ya ditaba tsena fela ge kopa gore ge ke re fumane lesedi le tlileng le tlhakileng la gore na ditaba tse tlileng di leng teng ka pela DCO ka pela sepolesa ke difeng sepolesa se ntse se sebetsa jwang DCO e ntse e sebetsa jwang gore e tle e tswele pele ka mosebetsi wa yone re ka tswela pele na
4: ke a leboa ntate mothutsi ka nnete ke kopang ka monyetla ona ntate ke hlomphe botsamaisi ba sealemoya sena sa PCFM ke hlomphe wena motsamaisi wa lenaneo ke hlomphe DCP Paseka Mokete re nang le yena le go ja yena le ka mohala ke hlomphele o tsena tsena tsa sa ka kotlo ntate empa he ka o fitisa ntate ke hlomphe motho wa bohlokwa ile momamedi wa sealemoya sena sa PCFM le nane o lena la melodi ya ta molodi wa taba
2: e ya nale
4: o so nhlalositse ntate me o nhlalositse hantle o hlalositse le sitsi sa haeso ho tloga ka mosebetsi wa sona le hore na re ha ile jwang taba yo e be ntate ke taba yo re utlwang mme re a leboga go fumana monyetla ona gore ke re tlotla re e otlolla re le setsi sa DCU kapo setsi sa thibelo le twantsho ya bobodu le bomenemene re sebetsa le PAC empa jwalo ka di-institution tse pedi tse ikemetseng institution e nngwe le nngwe e na le mokgwa o e sebetsang ditaba tsa yona ka teng go latela molao wa yona eo ke utlwileng ga o a letsa ditaba tsa go mona ntate o e hlakisitse hantle gore rona re le DCU mosebetsi wa rona ke go amela ditlaleo re di batlisisa ga o re fumana gona le taba e ba taba eno re nka re isa magotla lo e sebetsa o hlakisitse mosebetsi wa PAC gore PAC e sebetsana haholo le tshebediso ya ditšhelete tseo paramente e tlabeile ya di abela di-institution kapo makala jwalo jwalo ke kopa ke hle ke hlakise ntate gore re le di-CEO ka nnete re reela hloko mosebetsi o motle haholo oo PAC o etsang go rona PAC ke e nngwe ya ditsi tsa bohlokwa haholo tseo re ka rareng ke source of our information gore re fumana ditlaleo re tsebe go sebetsa empa he information e hlahang kapo di-findings kapo report ya PAC ke hle ke hlalose ke sa le mona gore ha e constitute a criminal investigation molao wa gone ke gola ke section 6 wa go tsamaisang ntate wa Prevention of Corruption and Economic Offences Act ya 1999 as amended e ya bontsha gore DCU e tlameha e be ke yona e etsang an independent investigation PAC e tla be e gatherile di-facts tse hlokang go di verifauwe so di-facts tseno ke tsona tseo rona re le DCU re kenang jwale ga e se e fumane di-facts tseno tse jwang tseo di hlokang gore ditlhe di etswe subject to a comprehensive investigation gobane ga di felele go rona mone fela qetelong ya letsatsi di o qetelela di fitlhelela ka magotleng o bontshitse ntate gore re na le ofisiri e teng ka PAC-ng ka moo but that officer ga se karolo ya PAC o teng ka mono gobane re ntse arrangement fela le paramente re kopa gore bonyane re ne re bele motho ka mono ya re mamelletseng gore a utlwa gore na ga dintho tse ntseng di etsala ka mo ke eng eo a e bonang e ka nna ya isa corruption so that re qalelele gore re sebetse go tloga ka yona nako eno ga re ntse re emetse PAC gore motlhomong e qete ka dipatlisiso tsa yona itse report ka go paramente gobane e tlile ga gona motšha o teng wa gore ga e se e qetilele report ene yana e ka re fa yona ke dule le chairperson re e shebe but ha gona ntho e lwalo ntate empa he boteng ba ofisiri eno ya rona ka mono bo go thusa gore as and when the proceedings ntse di tswela pele yena na phike tse wela tse wa utlwang di wela within our mandate e bo di tlisa ofising ya rona ya report center mo ditlaleo di kenang ka teng ebe re qalella go di sebetsa ke ka ona utlwileng ntate ke re PAC ka nnete go rona re we consider it as one of the important sources of information over this issue it will serve it
2: ha ke re tle mona go le mo maikutlo e leng a ba sotho go bane ke la ka tsa go le yona eno e tle hla ke mona mo reng o teng fela gore bjale a tla pike mo bjale taba e leng teng e amanang le bobodule bo menemene ka mona ka committee me ba sotho ya bo ka bona bona khutiso ya bona ja gore hang hang ha taba e jwa le hle se hle le teng motho yeo a ya bjalo ha the wa mane fela ba sa ya DCU ka go tlhagisa tse dintsa ditaba ka pa matsatsi a se makae fela DCU e be se mo bitsitse jwale bile taba e jwalo e le phatlalla setšhaba se e bona ko process eno ke ka gona ke botsitseng taba ya mohlomong gore na go tlwa go oversight system ena ne le tsano eno ya taba go tla go DCU le LMPS jwalo jwalo jwalo ka ga o tlhalosa gore e tlile mona empa e le arrangement fela e tlile ga gona le molao o tlileng o leng teng ditabeng tsena jale maikutlo a batho gona ke ya gore sepolesa se le teng ka moo jwalo ka ga ke bapetse dikgatiso mona ga motho a tlala a re ke heruwe ka bobodu kapa go utlwagala go na le tšhelete yeo motho enwa a ipolelang gona ga a le ka pele go PAC sepolesa se montse a ye dipotsong hang hang o mohlala ke batla go etsa mohlala ka commissione ya ne ntse e tswela pele ya advocate ya moatlhodi Mbuizi le Matlanga Afrika Borwa mane ga batho ba ntse ba tlhaa ka pela commissione matsatsi a se makae kapa gona letsatsing leno ga go tla kuka go sotho motho ya jalo o dipotsong kapa o se a tshwerwe o sa bile a fetišeditswe magotleng gobane taba e phikueng e tlile e amana le motlhomong tlolo ya molao ya le gothwe motho eno ga a tlhaiwa a gaba majala a gae e ka mane
4: ke a leboa ke a lebang date motutsi ke a kgola ko gore basotho go utlwisise gore committee ya paramente le commission e banye ka theo ke kgola commission e le sotho mona re thea ka molao wa 1984 kwane o buang ka public commissions so di findings tsa tsona di a fapana date tsena tse tswang ke komisi ya paramente e tle di lokela gore ke di investigate pele motho a ka acta gore matsona ke gola gona ntho re etsa letle reng ka allegation ke eno e tlabe gere re bona ke ena e teng ka paramente so that allegation a se re nkile go gona re lo dula re na le panel e dulang every Friday be ke nngwe le nngwe jale e be re e tshela ka mono re e shebana allegation e na re bona go utlwa corruption ka go yona mme ga go utlwa corruption e se e pasitse paneleng eno ya gone re qalelela jwale gore e re re fe lefaphalang la gone la dipatlisiso la investigation jwale e be ke gona ge qalelelang go etsa di-investigation ntho e re investigatang ke allegation e se motho per se yes re investigate allegation so allegation ke yona e qetelelong ga di-investigation ntse di tswela pele e tla qetelela re lebisitse go motho so tla fumana hangata re ke be ga acta hang hang ka dintho tsentseng di etsagala phisi be se re tloa mone se re re a re lo bitsa motho eno re tlotla re mo interview re tlameya ke re qale pele re batle ke section 7 yana act ke yona ene fund director general le matla gore a ka batle dintho tseno tse bang information eno e ba ntse e bua ka mono e ka ba ke di buka ke di records any documentation ge qala mono pele ge batle tla betlo go fitlisa go yana motho eno a ntseng a bua ka commission ka mono nda
2: re tla re khutlela go wena se hangata ditaba ye be taba ya gore jwale le mo e bang justice e di ya gore e etsa hale ke o dina ya toka ka mantswe a mang ditabeng tse jalo gobane jale ke re kutlwisiso ya basotho ke yona eno ya gore ga taba e se e le teng e potlakelwe hanghang e fete gobane jalo ka ke tlhalositse maikutlo a bona ke ya gore a ke sa tla ke e be PAC mona go goboswa batho fela e be taba ga e fitlhe pheletsong empa re ntse re tla mono se ga re ke re tle go DCP pa se ka mokete le yena re ke re utlwe se sepolesa mosebetsi wa sona maikutlo a basotho ke gore hanghang ga o na le taba moo motho lo lekela gore a ba faswe gaholo ga setšhaba se ntse se utlwa sepolesa le sona se ntse se utlwa gore mona e sa tla ke ebe go na le tlolo ya molao ke gona re tlang jwale mo jale re tla o tla re di sheba di-case tsena tse dintse teng ka pele go PAC gore na di tlhalosega jwang tse tlaleuweng ke tse kae tseo ebileng komiti ile ya kgothaletsa gore tsena tsona ga ditlhe di tswele pele gore di o batlisiswa gore na mo tlolo ya molao e teng bobodu le bomenemene bo teng ntate Mokete.
3: Ke a leboha mohlomphehi ka nnete ke lebohela ke lebohela monyetla o fuwang hore ke bona ba sponsor ka fuwang monyetla wa dikgang.
2: Eya ntate, o ka tswela pele ntate. Basotho ba botsa potso ya gore na gobaneng jwale batho ba sa faswe ga ba ntse ba bua mono ke taba tsa basotho tseno. Ga ba faswe ke eng motho ga a e ntse tlolo ya molao kapa belaelwa ka tlolo ya molao a jele ditšhelete motlho mongwe o na le kgigo tsa sweswese gobane go na le value for money a kere moo e ba motho e rue ka bobodu le bo menemene tšhelete ya latlhea ditabeng tse jalo ga re ke re utlwe seng. Ntate Mokete mamedi ga ke tsebe gona jale go ya tsaetseng ka nkena se mamedi go thotse fela ka mona a ko re ge ke re bona gona jale bothata bo go kae ge tswele pele le se ka kwano ka gasong ke bona e ka re ebile o ne a se a gauile mona jale gemo mamedi ge ke re boele re tle le yena ge tswele pele ka tsona ditaba tsena ntate go ne a paetse se e re re se re tswele pele ka ditaba tsa rona ntate o tlhaeletse ga jwana
3: a ke ke le bona se ke ne ke re sponsor se thewa ke molao wa motheo mme gore ga mesedidi e menye ya yona ya sekole sa ko batlisisa ditlolo tsa molao di tsete ba belaelwang ka pela magotla mme taba eo etsa ka kopanelo le botšhotšhisi e le gore ga sekone sa se se bokeletse mapaki sebile se ifodisitse gore taba ena e etsagetse se tla nka motho a belaelwang se mo tlhagise ka pela motšhotšhisi motšhotšhisi a mo bea ka pela magotla ebe go se go engwela gore nyewe e tlekee empa ga ke a gola go botlhokwa gore re tle re tsepamise maikutlo a godima taba ena o buang ka yona ya ditaba tse sang ka pela public accounts committee eo mosebetsi wa yona bogolo ba nako e le go tlhatlhoba ditaba tsa motlhatlhobi e mogolo wa dibuka tsa mmuso le go sheba gona melao le melawana ya tshebediso ya tšhelete ena e teng na motlhomong le gore na tšhelete e sebedisiwa gantle o ile go na le ba ikarabelelang gore ba fane ka tumelelo jalo ditaba tse tsalang ka mono ka pela public accounts committee jalo ka ga o tlhalositse le tsona di laolwa ke melaona ya tsona ya dikomiti tsa paramente ke kopa o ntumelele gore ke tle ke bue ka molao wa paramente o bitswang parliamentary privilege let me check o bitswa parliamentary powers and privileges act 1994 ha o sheba temana bo 13 4 ka masakaneng ire motho e mong le mo a gabileng ditaba ka mono ka pela public accounts committee e ba motlhomo ka bonagala a taba tseno a ibontsha ka motho a meyang ka teng motlhomo a iketsa incriminate botho bopaki bono ba faneng ka bona bono bo keke ba sebediswa e le ka pela magotla jale ere taba e motho eno le ga sa ipoletse go yena o entse jalo ke jile tšhelete ke swabile ke a tse gona le ntho e sa gangata mono taba ena ege rona re le sepolesa re tlameya re batla bopaki bo ikemetseng bo mo amanyang le taba eno jale ebe re bokelela mapaki re tlhela toketeng re isa ka legotleng tse dingwe tsa dintho tseo re di etsang ga re batla mapaki re tlabe re batla batho ba utlwileng empa jale ga o ka wa sheba distincting order-a tsa paramente gaolo section 90 e thibela maparamente go bua ka ditaba tse tlhagileng ka moo e le gore o fitlhela taba ya report ya public accounts committee kapa e tlhagisitswe ka pela ntlo ya setšhaba ke gona fela ditaba tseno di tla sebediswa go na le ntho e bitswang prohibition of premature publication of evidence before the report e ka sa so ere le ga o ntse go utlwa ka dikgang tse di bua ka mono gobane o ka tla go fumana ga o mametse o utlwa gore ba na le taba e tlhagang ka thoko go reporto ena ya motlhatlhobi e mogolo wa dibuka tsa mmuso jale ere ga re bokeletsa mapaki re tlameya re ba batle empa jale wa bona go ba thiletse ke taba tseo tsa molao wa bone Jale e re nka na go itlela haholo re se le tsaba tseno. Lo ka wa mphato director general mo nabile le bona ba se police ka nale mo media mo. Ke ho yena anta a mametse ditaba ka bona ho bona ho ntse ho etsala jwa. Ya hola le yena o boetse ke di bona nako e tlwaetse mo le yena a ikhalosa. Ho bona ke mama o tswa police sa le so. Empa o ntse a na le mosebetsi o ntse a re nyeletsa fela ha e re diphuputso tsa rona dile tse ikemetseng tse sa influenceng haholo ke taba ya rona public accounts committee tseo re ntse re di latela ntate ditaba tse amang tse sa ndamo ka hara public accounts committee ke a kgola ya haufinyanenyana tjena ho no ile wa bua ka taba tsa LEC mane mo tsotlhe hore bue cable kapa dithapo tsa motlakase ke motho a rekisang makweng ya seterateng o sena ntlo jalo fela ra ya mme ra fumana go fapane le go ja ba tlhaka mono e le go ya go ruta gore ga o se o latela ditaba
2: gona ona mono se fela go tlho go tshwarele gobane jale basotho ba batla go utlwa gore na se fumanweng se fapaneng le se o e bang go bue ka sona ke se feng
3: re fumane gore ga o jalo taba sepa le tle motho eno a se mo re tswa makonya a mono e tle ona le di office mono e tle ona le di office mono ha se ha ona ntwe ba le ya go re kue mo go re tswa makonya e le gore e fapana go bana bela ha ine ka ya sa e sa ile ka mo ka ga PC e go ya ka re jwalo go ne di patiso tsa go ne tsibolo tso go a ha o gwa Jwale ke mpa ke batla go bontsha fela gore dintho tse di ka sa ratela public accounts committee di sa di le jwalo empa re ha se re teba re kenyang ko fatshe e be re a fumana gore a ka nnete ga di jwalo ee ke mpa ke etsa mohlala fela e tlile diofisi di teng mono tsa re semifikwana le kwakwa eeyena
2: potso ena e tla go lona le babedi le advocate brigadier Mantsho ka kwano ka kgasong gobane ke re na go tlhile go na le ntho e formal e tlakileng pakeng tsa gore PAC e sebetsa jwang le DCO le sepolesa ke botsa potso ena gobane diphuputso tsa rona di re bolelela gore motlhomong diofisiri tse tsa sepolesa le tsa DCO tse bang teng ka moo ke batho ba tlhileng ba nang le tsebo yona yane ya taba ya go phika go e leng taba gore na jwale mona go na leng ke ntse ke tla tabeng ya gore jwale basotho bona ba re gobaneng jwale ga batho ba sa tshwarwe e leng taba yane ya system e ke buileng ka yona ya gore na taba e tloa mona ke ena ya buega ga e se e le go kaekae na setšhaba se a tseba jale gobane ke taba tse melomong ya setšhaba tse di tsebeng tsa setšhaba gore na go ntse go etsagala jwang taba e se e le ga kae for transparency e tle se ka ka PAC le yona ka tlhakong le leng tse etsa mosebetsi DCO ga etse mosebetsi LMPS ga etse mosebetsi ke kopa re ke re ya gabe ena ya gore na go na go na le ntho e tlileng e leng formale ya gore na le tsela ya reporting fela e latela jwang ga taba e se e le teng go tloa go PAC go ya kwana gagolo ge shebile section 13 ena e o tlhalosang gore e a tlhalosa gore motho jale ga fanne ka bopaki le ditokomane ka moo go keke ga nkuwa e le tsona ditaba tse o kabe se dinkuwa kua magotleng ka tsona empa go na le dipatlisiso tse e lokelang go bele di boela di tswele pele di etsagale gape na go na le formal agreement e tleng e tlhakileng ditabeng tse tshebedišano ya PAC ka paparamente le LMPS le DCO
3: tsebong yaka ga re na ntho e bitswang memorandum of understanding go rena ditaba di sebetse jwang empa re laolwa ke melao le melawana e re tsamaisang rona re ka sebetsa ka interview jwang menyenyetsi information ke ka re ga re mametse motho wa bua se a le moeng mono gana ba le tjena ga be re utlwa gore ka re taba e teng mona re taeng ka re batle ebe motlhomo ka faelela gore taba ena ke nnete kapa tšhe mme ga e ka fumana e na le mogo ka nnete ka enka re beya ka pela motšhotšhisi motšhotšhisi a beye motho ka pela lekgotla ebe motho o tobana le taba le gore nyewe a tla tseba go ya ga e lo ga rena tshebedisano mmo e jalo tshebedisano e teng pakeng tsa rona le DCO re le sepolice ga ke re rona ke bua ka Lesotho Mounted Police Service yona e teng gore na re sebetsa jang ditabeng tseo tse amanang le dipatiso tsa dinyego empa ya di public accounts committee ona ha bana yona ke a kwala yola ka ha go tlhaloseditse mana hore go fitlhela taba e fano ka mane ka ntlo ke bona fela re tlatse ba gore re sebetse kapo beng ba ditho diata tsa ratame ke tla etsa motlhala fela ka taba e nngwe ekile ya bua mona ka tšhelete ya sekolo sena sa mosebetsi wa matsofo kothi go na le motho a ne a itlale ka mono a ditlhalosa gore ka nnete o jele tšhelete ebile o batla go e pata tšhe o ne a itlale a ka pelanong jale ga o se o batla go tseba gona batlhomphei motho yo o ne a go e pata se ka re botla motho ne le ona a utlwang gore a jale molao ba ba thibela gore jale ba fane ka ditaba tseno e le gore ka ba bitsana ba ditsena nna ke a ke la ka utlwa go tsa potso e itseng gantlentle o komphe gona wena taba e tlilwang wena gobane ba thibelwa ke molao go fana ka ditaba tse saileng ka pela komiti e le rona re le seponesa re ka phika taba we can pick an issue e le a crime tloloya molao nakong yena eno go utlwang go bua ka mono ebe rona re ka dipatliso tsa rona nna re fumela mapaki a teng a tshwareyang aa ka nnete ga re na le se setheo go tla tsa batho le go leng ke batla go le tsona tsena tsa sepetlele sa mofumadi mamahato re sentse re di sebetse e le gore we picked those things up re sentse re di etsa tlhalomorago fela he re batla mafaki a independent
2: re tlatla re tla seemono ne ke advocate mantsho ka kwanong le yena a ke a kene go ya gaba ena gona na a tlhile o na le ntho e formale e tlhileng e leng teng pakeng tsa DCO mmogo le PAC o ka tswela penta
4: ke a leboa ntate wa tseba jalo ka LNPS fela e keta o tsho le gona ka tsela e tshwanang ga ona anything e kareng e formale eo e ka gareng e teng pakeng tsa PAC le DCO potsong ena gore na gobaneng batho ba sa tshwarwe ke tlo ya gaba batho ke batla go qala ka go tiisetsa basotho gore ba tsebe gore mosebetsi otlhe o e tswang ka PAC-ng ka mo re a o sebetsa re na le di-investigation tse ngata tsa dinyebe tse ngata gagolo tse sentse re tswala pelo di etsa tse dingwe tsa tsona tlhile ke a gola tlhile they are towards completion but ntho e tsalang ke ya gore e ke kopa masotho ba e utlwisise ke ya gore di-findings tsa PAC ga di create kapa di constitute criminal liability ke ka gona di tlhokang gokobe le dipatliso tse ikemetseng mme dipatliso ga se re di entse se re na le evidence re ka galo e presentang ka pelo o le gotlhe gona re le DCO ka ga re na le maatla o prosecutor re tlameya re submite tokete eno ofising ya director of public prosecutions a tsebe go re fa directive ya gore re tswele pele e le gore go tlhokagala go bo go ena le evidence pele motho a ka tshwarwa e leng e nngwe ya dintho tse seng re itswetsitse ana jena gore se re ke ra tlhola e re akala go utlwa influence kapo go utlwa allegation e tlhaa e re jena be se re tshwere motho go moitsitse gotla o sa baleletse koso jwa lebe ke ona re tlo qalela o etsa dipatlisiso pele re investigate the matter re be re eqeta re eqetile e be re submita go DPP answer directive and then ebe ko gona re tla tshwara batho mme jalo ka ga ke tshilo ke itse re tiisetsa basotho gore re na le dinyewe tse ngata tseo re di nkileng ka PAC tseo bogolo ba tswanana tjena ke dumelang gore ke a gola di bo 60-70% towards completion ga o finyane basotho ba tla be ba bona di kena ka gotlhe
2: a ke le bula gagolo seng taba ke ena ya gore na jale re ke re shebe taba ya performance standards ke buile ka taba ena ya gore motlhomong ga basotho ko tlhoshwa bona ke ya gore ga taba tsena di diega di nka nako go di kenya maikutlo a mang a gore e sa tla ke ebe ke go gong go fapaneng le go e bang basotho ba lebeleletse gore ba go bone motlhala o ke batlang gore ke tle ka ona ona ona wa taba ya nako mohlomong ha allegation e se leteng allegation ha e se leteng arrest e ba ka mo gana go e kae e ba ka beke e ba ka dikgwedi e ba ka dilemo lemo kapa e ba neneng gore bjale go tlotlo bjale taba e e fitile le ha e be taba ke mogometsi mohlomong setšhaba se ba gore se fumane ga dipatlisiswa se di entswe tlasa lefapha lena la bontate Phasumane kapa ka lefapha lena la DCP Paseka Mokete gore jale ache mona taba ena re fumana ntho e fapaneng le ena kogore ka nako setšhaba se tsebe gore ditaba tsena na di gakae ke kopa le yona ka mokgotshwana letlele ya gabe bontate
5: yolo ka habeng ba ka ba se ba bontshitse ba hlalositse nyawe ke nyawe ka mapaki me bopaki kapa ho fumana bopaki tlolong tsa molao go a fapana hona letse bopaki ba teng bo ka ba fumaneang kana go e khutshwanyane e nngwe kana go etelele go fapana ka mfuta di nyawe le hore na tlaleo ye ho buang ka yona ke etsa etsenne go bane haiba go etswa tlaleo kapa re fumana tlaleo e etsa etseng dilemong tse hlano kapa tse feta monze fetile bopaki ka nako eno bo ba siko kapa bo thata ho bofumana ka mabaka a mangata a pele ke hore ka nna ba batho ba ka fanang ka mapaki ano ba neng ba le teng ha ke tsahalo eno etsahala ba bang ba bona ha ba sa phela ba bang ha e sa le karolo ya mosebetsi ono o buang ka bona le ditokomane ho di fumana fela ho ba thata ka nako nngwe hore re fumane ditokomane tseno mme re beha bopaki bo hlakileng ka pele ho magotla mme re ke ke ra re nyawe re ka e batla ka beke tse pedi ka beke tse tharo kapaneng e nngwe gape ntse le gore na jolo ka ga DCP Mokete le director general ba bontshitse taba ya gore PAC e fumana tjena ga e botsa officiri ga se gona goreng ntho eno ke bopaki ke tlolo ya molao le gore motho eno o ntse tlolo ya molao re tlameya re tlo batla ditaba tseno ge e ka bongwe ka bongwe kapa ka ditlhopha gore na bopaki bono bo tlhophilwang bo e tla re ga bobewa ka pelo go legotla gothwe go thwe ntse tlolo ya molao tjena go be le ntho e pakagatsang tlolo eno ya molao ga se puo yanene e ka PAC e etsang taba tseno ke mapaki ao re a fumanang a dipuo tsa batho a ditokomane le botsibi bo bongwe bo e bang bo ka ba teng ka thoko go kenya kapa go beya motho enwa tlolong ya molao ke a le bona le motho
2: DCP Paseka Mokete re na le lefapha lena la crime intelligence e tlasa sepolesa lona le sebetsa ka mohlomong ditabeng tse amanang le tse
3: ka nnete ke taba o fofonela fela le lona jale le lona le bokelle mapaki ao lona re tlata re a batla ele lona ga sore ditaba tse santa sa crime intelligence se re ka re sebetsa ka tsona bona ba tlabe ba re fofoneletse fela gore go na le taba kena kena kena kena jale ebe bafuputsi ba gona ba dinyewe ba re diatela ditaba tseno le tse dingwe tsa ditaba di ka tloa tsa fumana gore yona intelligence crime intelligence e tla ka tsona le pele di ka felela ka pela PAC e le gore tsona tse di lejale le tsona sa ditaba ke tla re ke di batla ka go bokelela mapaki a ikemetseng a kopanyang baetsi ba diketso tsa ditlholo tsa molao le ditlholo tseno tsa molao
2: ditaba tsena ke di noutile gantle tsena jale gangata PAC e sebetsa godima tlalego eo e leng ya auditor general mme kutlwisiso e ka ba gore auditor general le yena ka mokgwa wa tshwanang ena jale ebile o na le ntho e tshwaregang ya gore o sebetsa ka ditokomane ditaba tsena gangata o tla fumana gore ke tse tlhagang ka gara tlalego ya auditor general go bobebe go le go kae gore jale di mathe ka lebelo ga ditokomane di se di le teng mapaki a le teng mohlomong ao DCEO kapa sepolesa se ka sa fumanang tlasa auditor general e le tlalego e tlileng jale e tlakileng gore jale ditaba tse jalo motho ena mona go bonagala jale a entse bobodu le bomenemene kapa tlolo ya molao e le teng
3: wa tseba jalo ka ga advocate Phasumane mono wa buise ke taba ya gore na mapaki a tla fapana go latela nyewe ka nyewe e le gore a mang a ka ba readily available ebe re sebetsa ka pelenyana re fenyeletsa taba e a fela kapotsa e tsa swatlha-swatlha taba e fetlile a mang a tla re soka dintho tse ngata tsa gore re ye ka botebo gore na gantlente e tlile na mona go etsa etseng re bile re lokisetsa gore taba eo e tletse botlha ka pela lekgotla la molao e lo gapalatswa e le bopaki ha ga ho mela hore re o kutse di patiso tsa rona ke mona o tla fumana hore motho wa lokollwa ga ne fela hona le ditaba tse ntse di bua jwalo ka ntse di bua ka botle la PC kapo di platform tse di mme re taba eo rona re le ditse patisang dinyewe re tlameha re sie re ska ba gabaleng gore re ska ba lekgwao ya gore ga re re motho enwa o entse taba e bopaki ba rona botshile bo bana le bonswatselleng mme jwale taba ena efe re tlameha ho tseba a taba re bokeletse mapaki a o e tla re ga rapa letsa lapela magotlha go botho a esile motho enwa e le mobeileng ka mona le momita mokosuwa esile taba tsena o dieng ke a lebona
2: ke batla gore re tle re potlakele tabenyane e o le ge tla ya go ditaba ka kotlolo gore na mohlomong di case ke dife tse tlileng di ge ka ga ditobang di kae di se di le go kae di pender investigation kapa di botšhotšhišing kapa di go tla kapa gantle di go kae empa ke ne ke re ke tle ke fender di Phasumane gore a tle a be ke bone ka go na le taba eo a neng a lakatsa gore le ena a tla ke a thetse go yone pele Phasumane
5: ke a leboa ke nempa ke batla ke go khutlela tabenyane ya ditlaleo tsenana tsa dibuka tsa mohlahlubi mogolo wa dibuka gore ditaba tseno la hlahlubi le dibuka jwalo a fumane se wa se fumaneng e rapaladitswe ka pela PC ka ntse re tlameha jwalo ka ha re tlameha gore ditaba tseno go di netefatsa jwa ka bopaki re di netefatsa jwa ka batho ba tsebang ditaba tseno ha ona le tsamaiso ya dinyewe fela e re ha taba e jwalo e le teng re nne re khutlele go batho ba o gegeng bana ba ka fana ka bopaki taba public ya auditor general ha e re fe bopaki e bontsha fela allegation jwale gona re tsebe go ya ipatlela allegation eno jwale re beya mapaki a supportang taba tseno kapa a netefatsang gore motho o fela entse tlolwa molao ke a le bona
2: ka bokhutshwanyane fela ke batla gore ke utlwisise gore jwalo ka gobane kutlwisiso e nngwe e nentse le ya gore mapolesa a bang teng ka moo le mohlanka kapa ofisiri e bang teng ya DCEO ke sethwa sa PAC ke gore ke karolo ya PAC mme ga ke etse motlhala mo e bang go a tshelwa go tshelela ka ntle go naga ga a tsamaya o tla tsamaya le batlhomphei go ya ka ntle go naga mo e bang go ntse e tswa dipatliso tsena tse amanang le ditaba tsa PAC jalo ka rile ga bona ga ba ne ba ile ka ntle go naga jale mo e le ona mapolesa onana a lokelang gore a be teng diofisiri tsena di be teng fela jale hantle le polisa mohlanka wa DCEO o ikarabella go kae paramenteng ntho e ke secondment kapa ke motho fela a ya bekwe moo ga tle a phike taba ke tla tabeng ena gobane ke re ga ebe PAC e tswile e ile ka ntle go naga jale ga e fitlha mane lepolisa le naga leyo le ka nnang la thusa gore jale le tle le phike taba ko gona go tla tla go ba le ditshenyelo tse dingwe gape tseo jale go etswa dipatlisiso gape kapa ke DCEO kapa sepolisa ke re tlhakele gona ona moo ya bobedi ke yone eno ya gore jale ka dinako tse dingwe ge na le gore ge le baphatlhalatsi ba ditaba re be le bona go tloa o seng ka dikgwa ka tsona tsena kapa tse tlang ge tla tloa mono ga shwalane e tshwara re ntse re na le bona jale ge shaba papiso ya ga motho a ne a le ofising DCEO kapa a le poliseng fela jale maane teng a sebetsa mosebetsi o batlang o fapane le o a neng a ka o sebetsa gale ka gare ofisi ge ka kena go yona le yona e
5: ke a le bona re motutse ke kopa ke etse tjena diofisiri tseo ga di le ka moo mosebetsi wa bona ke go mamela go nka ditlaleo tseo jwale ba di ise ofising jwale di o sekasekwa go bonagale gore na tlolo e ya molao e fela e le nnete ka go bokelela mapaki ga re ye go ena eo ba tsamayang motlhomong le ditho tsa komiti go tsamaya ga bona le ditho tsa komiti e ntse e le taba ya go utlwa ditaba tseno motlhomong le go bona mme e ka nna ba ga e tsaya le le ka metlha e etsala gwane le gwane motlhomong ga go tlhokagala kapa go na le letho le bonalang e ka le tlama gore le gobane le ga ba ka ba baya ketelelong ba ntse ba iko boela ba tlameya gore ba gutlhe kapa diofisiri tseo e bang di tlabe di fuwe dinyao eno go e batla di ntse di tla tlameya gore di gutlhele sebakeseng gobane seo ofisiri ena e se etsang ke go ya a yo mamela a bokelela monyenyetsi re nke e le taba o bokelela monyenyetsi ono kapa ditlaleo tsenono jwale a tsebe o ya di fetisetsa mo di tla sebetswa teng le go tshwaka fela ga e ba ka bona motho eno a ntse tlolwa molao a keke a batla motshwere kapa a entse letho gobane ga o se batle bopaki go ya mono ga se bopaki ke a lebo
4: ke gola re tlhakise gape ka gore ndate ge o tlolole gore e tlile a se ditho tsa komiti go gama komiti ke komiti motho eno o teng ka mono e tlile e le motho wa DCEO ya ya isitseng ditsebe le mahlo ba ke sa go re fumana monyenyetsi ha ba go hloka gore direct hanga ga tsebuetsa jwa ha se secondment ha se go wa thatshwe ka mo
2: ke kwe ka re e tlhakile re re tle re dikela thekisong e tla re hang ka mora thekiso jwa le re ke re tabeng jwa le gore nang di case ke di fetse o go ka ha 20 pikwe ka hara PAC di hakae ho ntse ho etsa hala jwang
6: At Checkers, we bring you great deals on everything you want and need. Like value ground beef for just $109.99 per kilo. House brand cornflake cereal 500 grams for only $44.99. And house brand frozen mixed vegetables 900 grams for just $39.99. Valid until Sunday, 23 August 2026. Only at Checkers, Maseru Mall.
7: Hele hele le maapara kubo amatle majara furu ka mahetla monongwa ha mengwa ha e mashima mabedi le metso e mehlano Stanley B ipiketela ke bua ka company ya matsiti e ofa mawala a holaola le ruo la hao di company le batho ka bomong ho ya tsetelwa ho fumana meroputso e hlamatse hang Stanley B ke e chaba ya ho ruta marole le hana ha ho potang Stanley B ke forose ya botsitedi ikiba ikiba ka meqeqe kwa hadi ya matsiti a fetang dibilioni tse le shume o ke ke wa ikwasa ha ena kompone ke siriba se kopotsa molebe ha setse nyora sitimala ho tshwana le bofuma solofela le raga o tsetele Stanley B o bone ha o phephetela se sita fa wana o batalatsa mabala boka moso ba hao e ba bohla matsehang.
8: Good morning.

0: o tlo gaola naga ena na maoto bo tla goba mebuso ga gona mobuso o tla tlisa go ntse go na le bobodu ga batho bana bobodu bona nako e re buang ka bona na bo gaile jang bo gaile ka gore batho ba fokolang ba etsa go tšhelete e ngata le ga e abua ye go bona le ba amanang le bone gore bobodu mo bo leng teng bo jang
1: Mamedi re jwale re tswele pele re re hlegetsale ka DCP pase ka mokete hemo Mamedi gore re ke re utlwe se go bile le ditaba mona jwale tse o re setšhaba se batlang gore se utlwe hantle le ka tsona nka supa fela taba tsona tsena tse amanang le mona mo thweng go na le mooki jwale ya sebetsang ka mangwalo ao ye ka nnang yaba ga se a tlileng a tlakileng ditaba tsa teng di hakae dikoloi tse hiriswang motlhomong tsa batho ba hirisang makoloi a bona sepetleleng sa Queen Mamohato Memorial ke bua ka tsane tsona tsa Queen Mamohato Memorial jwale go thwe di ne bile di sa etsetswa inspection le ga ketsagalo tsena di ne di etsagala tlhaloso e nngwe gape ke ya gore go na le batho ba patetsweng ba lefuwa fela jale ba se ba le seyo ka gare go system moo PAC ga ga ditaba tseneng jale tse neng di tlhaela e le taba ya gore go bonagala go sa sebediswe marangrang ho sebedishwa ha holo le fapela la payroll ho sebedishwa panel pampiri meta ba ena yeketsa ditaba tsane tse o thwenki dipoko tse o jwa le o tla fumana ho jwa le batho ba bona hala ba lefuwe fela jwa le ba saetsa mosebetsi di batla di le mmalwa ga tla ne re tle ka tsona ditaba tse amanang le LEC jwa le ka house ile wa ka wa thetsa ho tsona jwa lo jwa lo a go kene ho tsona se
2: Jwa ke go wa gaba go tshwana le date go bana jwale kana go nwe ha o tso kena ka botebo bona o ha ka e ntse tsa e qetella e tswa ma ipatisho ka botsoa ya kwala mpe ke nitse ga le tse ba mamedi ba tsiya ka no hore ke ga ba tse jwa lo ke di tle o tsinya e so go se ka tla go tse di patisiso ya kwala ya rona re staging se seng ka tsona ka nete ha ke bo emo ba go nka nka o bolella ona se re fumane re fumane e tswele molao sa ntumele gore ke fane ka ditaba tseno ke nempa fela ke batla go isetsa bamamedi date e mputse gore ditaba tsena kao fela tseno tse tlhakileng ka mono cause re kentseng ko fatshe go tsona e le go tse di fitlhile ofising ya eso sentse re etsa menyabokitso re bona gore na re fata jwa nna mapaki a teng jalo ka re monaditse a kopanyang ditaba tsena tseo
1: empa dipatlisiso tsa mathomo tsona di reng se

0: a dilemo di ntse di loyana ka nna go tseding ha ho sena taba e hleng e hlakileng ena moeki a jwalo yo re buang ka yena o fumana gore ntse tswela pele ho etsa mosebetsi ena e ka nna ya ba di taba ntse ntse jwalo hona le batho ba ntse ba tswela pele ho le balahlehelwa ke bophelo
1: e ya la di tsapa ke ke re taba ya gona ke se re bukeletse ha kae re sa letse ke eng ke kopa go tsaka ka kena ho yona ba ne ba le a o kena ho yona e re go tla ntse ke tswena ka ba belana ka ke tsena o a tsiba yena gona ke bo mang ba ka mothusa ka bo ba ka etsang hore a be ka so solo gore e ke gore motho eno a se ntse re mo batlisisa jwale a tsetelle a kena kena di paki e be ke tlile ya ditaba ena fela fela ntlha ke reng ke kopa hore ya dipatlisi yona di boemong bofeng ka nnete se ka ka kena ho yona ho tshireletsa dipaki tseno lo hore ha nka ka re a re se re ntse tjena se re se bolotse tjena le tjena e bolela hore motho yena eno a mme a ka ba bela elwa mo o tsetsa gata against possibility tsa hore batho ba bang ba tlatsa ka boe re tla bo paki bo e be le kwa nyamela ne ke kopa fela ke re ditaba tsa sentse re di sebetsa senta ke o be rest assured hore tsona sentse di le sentse re jentse fatshe nka fatshe ho tsona
0: empa lebelo la sepolesa le ha kae ho ba ke hanana le maikutlo a reng sepolesa ha sena botsibi se mohlomo le yona DCU ha ena botsibi lebelo le ho mathwang ka lona ke le kae hore mohlomo taba e thijwe pele e ka ya hole ke botsa potso tsena ho ba ne ke re le mo tsamaisi wa le gotlala sechaba ntate e tlohang se gamane o hlalositse mona hore ho bona hala bobodu boetswa ke batho ba tlileng ba nang le tšhelete mme gona mono mo tšhelete go latlhea ditšhelete tse ngata tse neng di ka tsa nna tsa thusa setšhaba kore go fapana le moo jale motho re ka rareng o utswitse podi ya e mong e be taba tsa gae di tsamaya ka pele ka lebelo le potlakileng jale re bua ka ditaba tse amanang le bo 50 million yeo e leng ya setšhaba e ka be e ba jale e thusa le sona sepolesa e thusa di-CEO go e maatlafatsa ka diofisiri tse tla etsa mosebetsi go thusa botlhanka gore le bona bobe le environment e conducive ke ka gona ke botsang potso tseno se gore na lebelo leo sepolesa lona le tsamayang ka lona e ka ba ke le lekae ga golo jwang ga gona le botsibi botlheng bo tlakileng ditabeng tsena gobane ke re ofisiri eo e banye teng ka gona ka mona ka PAC e na le botsibi bo ikgethang bo ka nolofaleletsang sepolesa mosebetsi gore setle se etse mosebetsi ka pele ka potlao
1: ke a gola date wa tse ba ikutlela mo le moragabileng rere ya nyewe e a fapana go tloa go e nngwe kore nyewe ga di tshwane e nngwe mapaki a teng e ka nna ba ga go fatafata fela go fumela bopaki bo o tshwareyang bo tla go tsa lekgotla e be go qeting empa ke ne ke re taba ya mooki enwa ga e ba go na le thabo ya gore jale go ka ba koti boteng ba ge mono e ntse le maatla a bookamedi ba mono gore bo mo beelele ka thoko ga o ntse e tswa dipatiso tsena gore ke re it's within the powers ya administration ya sepetlele gore bo arch go na le very serious allegation ka taba tsa gago ga o a hirwa gantle o kore ke go beelela ka thoko pending investigation e le gore taba eo e ka a tseteletse entse gore batho bano koti e ka bakwang ke gore e ontse a sebetsa mono ka mangolo e seng a gae kapo taba eno e buang ka e ka kobea ka tsela yanae mea thukele
0: go ganang gore sepolesa se sebetse ka programme e leng ya sona motlhomong ya gore jale re tsepamisa maikutlo tabeng ena ya PAC mme re sa ka re sebetsa taba ena gore re mathe ka lebelo le tlileng le tlakileng ka batho ba tlileng ba nang le ditsebo
1: kafalang date re na kgolotso e re nang le yona gona re le sepolesa ke ya disebediso kafala le diseo le yonang tsena le tsona le gore ga re sebeditse ditaba tse amanang le ditlaleo tsa PAC fela go ntse go na le batho ba bang ba nang le ditlaleo tse ba faneng ka tsona tsa dinyeo tse batla di tshwana corruption bobodu le tse dingwe kao fela sebediso e mpe ya maatla go kgelosa ditšhelete le tse dingwe kao fela tse amanang le tsona e le gore ke taba tseno tsa PAC fela tse tlang mono tse ntse re sebetsana le tsona jale kgolotso e na di-resource kapa disebedisiwa ke yone e tla re sena gore re mathe ka lebelo la phiri e putswa gore ebe ditaba tse re di fumelang go rone di etsaetse tse di etsa gore re be re ye ka ntle go naga ga o ya ka ntle go naga go bolela gore o tlameya o sebejana mmogo le ba seponesa tseno tse ka ntle go naga o etse ditshitiso tsa ditšhelete le tse dingwe tsa disebediswa tse o tla boya ka tsona mono yona e leng yona ntse ya mang taba ya gona re ka fitlhela gorereeena re tlabe re iketiela nako e kana go na le contractors tse ka re sedisang gore ebe rere re tlabe re tletile gobane jale tse dingwe ga di matleng a rona tse dingwe ke tlabe re kopile

0: e re ke go sala tla jore kopile gore bo ka media iteng ka pa jagela a re fe bo pa di ka pa re fe go teiteng e mong ga di go di tsano ka ofela antsa re ke she wa bona gore la ha ba ne re re ntwe ke nyi tsai dira tla PC o bona la ga ntwe go nolo go go ne gore e be bo pa di bo tla a ka go bela pela le go tsa bo bo saelle
1: ha ka ba yo ha ba go ke ha ba go go bana ho sena priority tabeng e jwalo go bana jwale se tsha ba tsona se re mona ke yona mo jwale ho nyamela ho di chalete ho le mona teng o go hlakise taba ina ya ho rena ha o re ha hona di sebediso ha hona di hanna boi ha hona di rifi ha hona eng ye etsa ho re mo sebetsi u be bonolo
0: ha ba le ditaba ya bo jala mapatsi a taba ya na bo di di di e o ka ba o ka ikwala re ke itse fela ba ditaba bo jala mapatsi le ngone ra soka ho bana ha o tlo motho entse tlo amolao
1: e yana
0: kona ha ka mo tlo le mapone wa tlo hane ba ditaba tse re di tsinyele tsa mapone tse mo tlo a ne re tla tsana re tla tsala ba bangatana go re ne tla ga o bua ba le tlo mo tsere mapone tsa re ha o le tlo bana ba entse tsi empa yo le ka ba ka la ho re tsana ho fodisa le papa le ndi ke metseng la le go tla ka mapatsi ke ne ke tlameha hore re fane ka mapaki a o etsa ga rapala tswa ka mono ebe o fetse mo dira o entse ka tsoko kwa ebile motho yena o entse ke dira ya tlo wa molao
1: ke hona ma ke ne ke re e o re thuse mona se hore na ha o bua ka di sebediso tse o reng di a hloka ha o bua ka eng e ka thusang hore bale mosebetsi wa lona o tle o nolofale ke ka hona ke neng ke etsa mohlala ka tsona di hanna boi di rifi ke ne ke etsa mohlala mono mohlomong o ka nna bua ka taba ya gore go tlhokagala dikoloi jale re tle re tsebe go utlwa gore na motho a lokelang ka fa sepolesa koloi gobaneng a sa faneng ka koloi go sepolesa a re fe tlhaloso e tlileng e tlakileng e utlwagalang ke ntse ke le tabenyane ya gore na ga se gobane bale taba tse di sang kuele priority kapa e le tsa mantlha ke eng e tlhokagalang gore sepolesa se tle se etse mosebetsi wa yona ka tsela e tlakileng ke botsitse potso ya gore na gobane le sa sebedise programme ya rona mo go tla thwe go na le batho ba crime intelligence go na le ba dipatlisiso bao le sepolesa se ka fitlhang sa ba deploya moo paramenteng jwale go a matho a ka lebelo ya ba ditaba ga dinke dilemolemo motlhomong ga ke tla ka ona ka DCEO ka mona botšhotšhisi go be le botšhotšhisi bo bang teng paramenteng moo bo e tla re go be le ofisi yona moo e tla re ga motho eno a tswa mono fela a tobe gotla ke ka gona utlwang ke botsa ka gona le tlhoka eng e e tsang gore le tleletse be go etsa mosebetsi
0: o ae go tlhoka ntho tse na tota te motsotsi re tlhoka le batho fela ba etsang dipatlisiso re tlhoka thepa e makoloi mokgwa o tsamaya go tloa sebakeng se e sengwe yago se sengwe re tlhoka tšhelete kore ke gola mookamedi wa sepolesa gaufinyane jena na a botsa gorena le bona ka bajete e lekane ga e le mo lefue tšhelete e ka ke gola ne re ka ba fua bo dimilione tse 80 motlhomong ke nagana gore ka motlhomong e ka befofatsa taba tseno e le gore ke dintho tse dingwe tseo ntate kereng ga re na le tsona ditaba tsena tsa disebedisiwa tseno tse kereng di ka re thusa ke ka bua motlhala gore ga re tsamaya wa dinageng tse dingwe taba tseno tsa wa dinageng tse dingwe ga o e fela o tlameya obe o lokiseditswe monona o lo sebetsa jang o tsamaya ka mokgwa o tsamaya mokgwa wa o ja mokgwa wa eng ke dintho tse tlameyang gore di be teng
1: re tlatla re gotlela go wena se gobane 80 million ene o reng e ne lokela gore e be ntse e abelwa sepolesa e ke kebe abelwa sepolesa ga e le fela ntse e ya lemala le mogodu go batho ba e jang ga e le fela taba ena e sa TV re re ke re tle ka mona ka DCEO gore na di kae di-case tseo e bang di teng di a tshwarega go tlhaeletse ditaba tsa gore ga o tlake gantle ditabeng tse amanang le mpesa mane Queen Mamohato Memorial go bue ka ditaba tsa LEC mane moo go neng go bua ka ditaba tsa theko le thekiso ya thepa theko ya motlakase na o sena le batho ba fasuweng tšhelete e se gotlile jalo ka ga e le mandate wa DCEO ge boele gape re gotle re tle bo ka LNDC ka monago go na le ditaba tse dintse neng tse di tlaelela ka mona ka LNDC mo o buang ka taba ya gore go na le lengwalo fela le ileng la ba qeto ya cabinet ebile go tlhaloswa gore go kadimanwa ka tšhelete ka mono ka LNDC ka ditsela tse poteletseng tse ka thoko go molao go latela ka moo ditlaleo di neng di supa ka teng jale ke gore na DCEO ye ga kae gobane le ga e be le yona ga ena disebediswa e ke ke be a ba le disebediswa ga fela jale tšhelete ntse e jewa ka bokunyete
2: ga lebanate mothutsi ka di CEO ka mona ntate re na le dinyawe tsengata haholo tseo di leng under active investigation tse hlang ka PAC tseo e bileng re le ga dumellana re le bokamedi mono gore ha ke re hlege di fem priority ya pele dinyawe tsena tsa PAC haholo bana jwale e hle di attracta di funds tsa setšhaba. Ntate Phasimane o tla kena go tsona, but le ha e ba ke ya kena in details gore na each case is staging se feng, but tsona di under active investigation. Go tsona monono di go na le tsa go tloa PAC ya le mo safety le financial year e fetileng ya 2025-2026, mme tse dingwe tsa tsona di fedile. Ke fedile ke rata go qolla e le nngwe fela ntate ya o tla e hopola yane e neng e bua ka allegation ya corruption yo neng go e belaelwa ka Ministry of Public Works and Transport ya rehabilitation ya Moshoeshoane International Airport. Ke nngwe ya dinyewe tseo re ileng ga efa priority ya pele ka morago gore re thole report ya PAC early 2025. Ha re ga tlo thola report yeno no hlegela sa ga potlakela ga ba ntho ngwe le ngwe kwana go ke re hlege ge shabane le yona, me e hlela re nka ja khola almost 6 to 7 months go batlana le yona go fitlhela ge ba re teta ba mamedi ba tla hopola gore ke mo go nong go belaela some of the findings tsa PC ne le gore the honorable minister of public works and transport was involved in the procurement process ya tender yenu ya Moshoeshoane International Airport. Jwale bile ho thaka ba disclosure gore o na le conflict of interest in the company eno ileng ya ketela ya awardwe contract eno. Mme Basotho ke rata go potsa Basotho gore the contract ya go rehabilitate Moshoeshoane International Airport ile ya fuwa company ya LSP Lesotho Steel Products. Yeo dipatlisiso tsa rona itseng ha re sentse re tswela pele ka di-investigations ga fumana gore company eno nong yena the honorable minister hana link le yona, hana relationship le yona. But ntho e re ileng ra e fumana ke ya gore company ena e fuweng contract-a ka the contract was awarded in July 2024. Re la ra fumana gore 2025 company eno ke ha etsa subcontract le company engwe yo no to ke ya ke khatle di tomane motiana architects company yeo the honorable minister o latela di investigations tsa rona ge ileng ga fumana gore ila ka ba director ya company yeno empa ka di 1 tsa November 2022 ha qeta ho appointa ile le tona immediately retired from that company o latela di investigations tsa gore. So e le gore ka 2024 when the award of the contract was given to LSP le 2025 high LSP as a subcontract company ela ya gatledi the minister ne sentse se ka golo ya company eno. Me tabeno ile ya reng ka hantse re shaba le se hle re kena le ka botebo re shaba go se ka ba hona le some benefits tse ka naba o ntsa di thola ka thoko e se ka ba ke morita o ke fela o e ke utswile impounds o silwalo the investigations tsa hona hlile tsa re feela hore ka nete there was no any benefit except hana thola di benefits tsa hae ka November hana ana terminator membership le directorship ya high company yenu ya architects. So ke tse ding tseo re ileng ga di batla tsa felella ntate go no bile o tsona le diofisiri tse di mono tseneng di belaelwa gore ka nna ba le tsona di bile le influence in the awarding of the contract. We investigated the whole processes ga batla ditokomane ra checka nthongwe lengwe and we couldn't find anything ke ha re tla qetelletse re kwetse investigation yeno but ga e kwala re ntse re tsietse lesedi la gore shutho ka ba le any other new information e ka tlang re tla tswala pele ka ka case ye ke tse dintsa di case tse onda direna le yone ene o buang ka yona ya LNDC yona e tlile is under very active investigation yona gore re mpa e le yona ntho ane re buileng ka yona ya gore re relya ditokomaneng tse o tla fumana gore re di nka go tswana the same institutions and tse dingwe tsa tsona e tla be re ga re fana re fe ntho itseng ka mora nako e itseng o fumana ka nako nngwe ba re sala re fana ka tsona PAC re tlameya re gotlele PAC jale re belelele gore e gotisetse tokomane tsentle re tseba gore thola ka mane se di na le di-affidavit tsa batho ba re fang tswana be re tsebang gore e ka ba di-competent witnesses ga se re isa matthera go
1: anat ye re ke fenda de phasumane bale a thathame ka tsona e le gore re tseba gore ge ke go utlwe go na di haka
3: tse amang mafapana ao a ileng a hlaga ka pela PAC me nke ke ka bolela ka kotlolo gore na ke dinyawe tse abang bomang ha go no tho ba entse go bane ho etsa jwalo ke mo re tla re tlo go tla batho bane ba e leng ba belaellwa gore jwale bona kapa hlokomela o ntse o batluwa me ho no ho tlo beya bopaki kapa mapaki a rona tsietsing empa ka kotlolo ke bontshe ntate gore e tlile ditaba tsohle tseo re di fumaneng ho tloa public accounts re na le tsone ho tloa di re letsatsi le letsatsi ho na le dinyewe tseo re di fumanang ofising mona tseo le ka diofisiri tsa bo rona di hlahang ka hara auditor general's report ho na le tseo ba di pika mono ba di tlaleya di fetisetswe ka lefapheng la investigation gore di batlue ke bontshe fela gore bonyane selemong se fetileng sa ditšhelete ke mpa ke sena
1: e re pele o ya mono felase wa tseba taba ene ya mo uale gereng ka dinako tse dingwe batho ga ba sitwa gore go bue taba e tlileng e leng taba gantle motho o ntse a ka ba le ya gona jale jena a tseba kapa a sa tsebe ke gore na ga gona botsebi botlhile mo tlhakileng ba gore bo ka thiba taba e le ga e ka ya bua fela setšhaba sona se ke se tsebe gore na go ntse go etsagalang ka ditaba tse itseng tsa mang go kae gobane tse dingwe tsona di ebe di tlhaile publiceng fela setšhaba se ntse se ipotsa gore go ile wa bua ka 50 million mona motho eno a ke motho wa mogolo ka go naga ka mona go etsagetseng ka ditaba tsa gae go bua ka di-2 million jale di ama ba bangwe ba batho jale ba eteletseng setšhaba pele jale motho a tlhoka gore le yena ka dinako tse dingwe ditaba di seka tsa mo homela kapa a bonagala jale e kare go na le se seng se webang se teng go yena go hanang kapa ke eng e thibelang go etsa gobane ke benchmarka ka dinaga tse di mo go tla ipuela fela go lothweng poresidente mona o belaelwa ka taba e itseng gore na o a baleya kapa ga a baleya ga a baleile o tla latwa mono mo a teng mono gore a tlo a kabela matsala a gae go bua fela ka ditaba tsa gae ga golo a disedi le publiceng
3: ke a lebona te motutsi pelaelo ga se bopaki
1: eyana
3: pelaelo ga se nyewe
1: eyana
3: nyewe ke tlolo ya molao ke bopaki jale tse bebuang ka pelo magotla jale go bua ditaba tseno tse buang ka motho ke kopa re gotlele tabeng tsena tsa PAC ka tsela ena ndatena re motse taba tsena di ya tlhaka PAC go bolelwa mangwentse ntho eno ga se nyewe nyewe ke ga re fitlha re bapisa ditaba tsena tse wa buang ka tsona ge mo kopanya le mapaki jale ge di beya ka pela legotla ke mo qosa dinyewe tsena tse o kentseng re bua ka tsona tsena tse o di amang bo Queen Mamohato tse amang bo LEC ho jwalo tse ding tsa tsona e le ditlolo tsa molao jwalo re ntse re pheta kapa ke pheta ntate ke tlameha hore re fumane mapaki a ditokomane mapaki a puo ya motho e ngotsweng mapaki a botsibi mohlomong ba mengolo le dintho tseno tse jwalo ge di bemo jale re tsebe o di beya ka legotla
1: motsamao o a sekolopata ga se ona o etsang gore jale e re ga le fitlha le fumane gore a di di daba di sale mo le ne le lebella gore di tenye be di tokomane se di patuwe tse ding di sedile kae kae batho ba pata information
3: ka bo madima be tsona di taba tseo ndate motutsi ke tsona tse etsang gore be lenya haeba haeba motho ge ke ke ga bea motho ka pela logotla ka taba fela gore ka molomo ndate jwala le ndate sello ba itse ndate motutsi wentse tshe ge tlamea ge be le mapaki a bona a ngotswe haeba hona le ho hong horeng o nkile tšhelete ge bontshe bopaki ka gore tšhelete ena ke ena mo ene dutse teng e tloile monana ya etsagala tjena ga e tsala tjena ke bona bopaki ka gore fela ndate sello le ndate jwala ba itse phasumane o jele tšhelete ga se bona bopaki legotla le batla go gong go le godisang
1: jale ga re ke re tla di-caseng tseno he ke ne ke mpa ke nyanyaletsa fela a ko ditobe he re ke re utlwa gona ke case di fele di o etsagala jwang ko basotho ba ke ba utlwe
3: ndate ke a leboga go na le ditaba tsena tse o bueng ka tsona ke tla e pheta gape tsena tse o bueng ka tsona ka PAC tsa Queen Mamohato ga o dimametse ka PAC ka mono di na le megatlhelo tsa dikoloi di na le megatlhelo ya kgiko ya batho jwalo jwalo ge na le LEC e na le megatlhelo eo e bueng ka yone ke kopa ke re fela ndate modutse ditaba tseo tse jwalo ka megatlhelo ya tsona di teng ga di tla di le ditlaleo jalo ge a di beya mona ge di sasafe jwale re re ena ke e buang ka ndate modutse ena e bua ka phasumane ena e bua ka mang jwale ge tsebe go batla dinyeo bothata ba taba ena ndate modutse ke ya gore le ga re kaka utlwa go na le allegation e buang ka ndate modutse gothwe o entse tse ge tlameya re bokelele mapaki a tlatlang go bua ka taba tseno go mo gokanya letlolo eno ya molao mme gore ke eme mona ke re re na le di-case tse buang ka nnyeo le mang le mang le mang tse kana e re ke e beye fela ka gore ee ditaba tse amanang le kgiko ya dikoloi le kgiko ya batho tshepong ge na le tsona ntate ge ntseng ge di batla mme re se re gatetse pele gagolo ko o tshepisa gore se re gatetse pele ka tsona gagolo
1: tse amanang le bo LEC bo LNDC
3: go jwalo ntate go jwalo ehle di se di gatetse pele gagolo goo le ga nkeke ka o jwetsa gore na di ga kae fela di gatetse pele gagolo goo ha o finyana o ka nna wa utlwa go na le
1: letsetsala e leng yona e o kereng he jale ke yona eo basotho ba tlileng ba e tlhokang gore ga ebe di ntse di le tlasa dipatlisiso ba tsebe gore nyao e itseng e ka gara dipatlisiso nyao e itseng e botšhotšhising e itseng e le kgotleng e le gore bona ba tseba go ikalela gore ache go bonagala etlhile di-CEO e ntse e sebetsa e ka nna ya ba re ntse re tshwaya di-CEO phoso athe taba tsena di botšhotšhising e ka nna ba re ntse re tshwaya di-CEO phoso taba tsena se di le ka gotla fele re tseba go sheba gore na legotla lona le sebetsa jwang ga taba e se agetswe ka gotla ke yona moo taba e leng gona teng motlhomo le gona ka letlhakoreng la lena sepolesa gore ga e be taba ke ena e ntse e etsetswa dipatlisiso go tlhaloswe ga e be e se le botšhotšhising tlhaloso e be teng ke ka gona ke ileng ka botsa seemo ke te mona gore go na le ntho ena e o thweng ke dipatlisiso tsa mathomo go na le tlalego ya mathomo eo e bang e ba teng a ko tsene go yona nda
3: ke a leboa ndate
1: ehle gobane basotho tlhile ke yona ntho e ba e batlang e go seng jwale batlang ne ba re ka dinako tse dingwe achese di ceo ga e sebetse sepolisa se sebetse a thi taba di ka magotleng
3: ke kopa ke re ndate
1: eyana
3: ke qale tabeng ya magotla ke kgutlele morago go ya dipatlisong tsa mathomo ka magotleng o fitlhela gona lwa le tsena ndate re na le di-case tse mmalwa tseo re nang le tsone tseo ka nako ngwe o tla thola gore ke case yeo e tlhagang ka gara PAC fela re ne e sentse re iphumanetse yona kae kae mme gono gore re na le dinyewe ka magotleng go rena go fitlhela gona jwa le tsenanana ke tse kae tseo re nang le tsone tse tlhang PAC ke kopa ke re ga ke na lethathamo leo ke nang le lona gantle le tsogong monang fela re na le tse dingwe tseo e leng karolo ya dinyewe tse kaka tse amang PAC tseo ke a gola tse mmalwanyana tse re nang le tsone tse ntse di tlhamo ke fete gape gore re na le tseo ge ntseng re di batla jalo ka ga ketso taba ya PAC e qala go lendate go tloa dilemong tse tse fetileng tse ka bane dilemo tse tlhano go feta moo go na le dinyewe tseo di lanna tsa ba teng tseo di sedi le ka magotleng le tsona ka tsela e tshwanang nkeke ka re ke tsena gobane ga ke a tshwara lethathamo la tsona le maitso a
1: tsonemokgwa wa reporting molemong wa ponaletso le boikarabelelo go setšhaba ke ntse ke le tabenyane ya gore setšhaba jale sona se tla se le beya molato se tla beya PAC molato jale go fumana gore taba ga o tseba ga le moo e leng teng mokgwa wa reporting gore motlho mongwe go accounta go setšhaba gore setšhaba gafetsa nne o tsebeng tšhelete ela o bueng ka yona ya 50 million e santsane e pender investigation kapa taba eo e o bueng ka yona e botšhotšhising ke se chaba setse ba tsiba go a taba tsena di santjane le botshotshising ha ebe a di botshotshising di ka gotla se chaba setse ba go taba yela o buileng ka yona 50 million e se ile ka gotla go ke yona mo ke batlang go re ke re tla bona teng mhlomong tate selwa ka ya ga ba le ndate mo ketena gore bale se chaba sona se tlhoka report o se tlhoka tlalego e le boikagabelo.
2: Yes, that.
1: Yeah.
2: Wana gale di siyo molao o re tlama hore re compile annual report e ya parliament selemo le selemo. Re fana ka report ya selemo sa 2025-2026 la ke so be sure na se thebotso ka parliament but se re submit le wa mola gore re submit o signa le tona la law and justice be ke na tla atla lo hlaisa ka parliament ke mogwa o mong wo re ripotang ka ona gore se tshaba se tsebe gore na re le decision tsa re sebetsa lwa mogwa o mong re satswa create le qephela Facebook page ya mora ha o finyanetse le ana ka mono re ntse re tshela ditlale tsa rona ntse re etsa jwa but e ke nana nge taba kholo ka o fitisisa ke re ka tango yetse ta qetwana tsena ya hore office ya rona ya public relations e tle dulentse ya updata setshaba on every 3 months ya rona this year in the sebetsa wa nkidinya o difeng tse keneng ke difeng tse fitetseng investigation ke difeng tse remanding ke difeng tse rena le di confusion ka potseo magotla di tharile taba ere ba sotse ba tlotla ba kopana le yana o tloa hana tsena after a free 3 months
1: e yana ke batla ge ganele mo go le ge famba sotho mo nyatla ba go le bona ba ke ba le botse dipotso fela go le ha re ntse re ba bulela taba e teng ke ya hore di taba tsena tse re buileng ka tsona ka jeno di fana ka setshwantsho sa gore ae PAC le go na le mogwe le go gaelelang gona teng ka gore ga ebe le ga ditaba di bue DCO kona yo etsa dipatlisiso sepolesa kona se etsa dipatlisiso fele re be re tlele tabeng ya tharollo ke botsitse seemo kete mona moo ke neng ke re nang go thatang gore go deploye gore batho botlhe ba ka sebetsang ba sebetsa mona mo gole tšhelete e ngata e nyamelang gona teng e ka be ba e thusa di-CEO e ka be ba e thusa sepolesa e nyamelang gona teng ba diploiwe mono le bona botlhotšhisi re be le bontate pele ya ka moo ba be teng ka mono jale ba tlhotšhise nyewe gore a ena ga e potlake motlhomong ga e be go kgoneya go bobele le gotla jale le tlileng le sebetsang di-case tse amanang le PAC gobane jale bogolo ba ditšhelete tse nyamelang moo ke tse ngata gagolo tseo jale setšhaba sa basotho se batlang gore se utlwisise mme jale tlhaloso tsena tse o fanwang ka tsone di re ache e le gore jale PAC ka ga jale ga e boemong ba commissions e etsa gore mosebetsi o tsamaye butle go bua taba go tlo nka dilemo gore motho a ka faswe jale a tshwarwe ka dinako tse dingwe o fumana gore yana motho eo e tlile taba e teng o ntse a tswela pele go sebetsa ka bona bobodu bono jale a senyetsa setšhaba go feta ka moo jale ga a bile a sa gotla PAC a ga a ba ntlwetse jale ga ke etsa tjena ke senya fela momamedi ga re ke kutlwe maikutlo a gago mme momamedi ke lakatsa gore ga o kena mona ka motsotswana fela o tobe mo o taba e leng gona teng 2121-9956 kapa plus 266-599-56 jale re tle re tsebe go fa seemo kete mmogo le ntate selelo le baeti ba rona ka kwano gore ba tle ba be le monyatla wa go araba dipotso mo e bang di teng 2121-9956 kapa plus 266-599-56 ka WhatsApp o sebedise 6200-9956 le ya go romelela molaetsa momamedi ga e ke ebe o mo khutshwane gobane ke batla gore kenke ke lenke le bangata ga re kale ka molaetsa ke yona ka mona PC dumela
0: ntate mpi
1: go tswa ntate
0: ke lesokwana wa mama mona dinonyana
1: ntate
0: ntate lesokwana ka mona
1: ntate lesokwana
0: e le dire di tsena le tsela tsa bontsha ke ka go tshwanela tsela ka te ka go ntle re se go metse ke go di ne wa e ya mana le ba khontsi ke tsela tse tsa fumana go hanga ga dia se se go fapana le tsena tse tsa fumana go di ya mana le ba ba ka ga le la ma ka le nya tsa se bona mo se go mo ba tswa ka nna e mo sala mo ka di se ka di ne ba di go le ya lo ka se se ke tsela tsa fumana go
4: ijama ka pelenyana empa ha o ka fumana hore yeo e ke le ka gaga ya ona ke le moshanka e tlo ikarabella ditaba tse itlo kena kenana le mohlomphei ya teng ka gara mmuso batlhomphei bano ba ka bane ba tlo
1: sitwao tlakile nnate ke lebula gagolo ngdate re re potlake pc dumela o moyeng dumela re mo fete re tle re potlake le go ba o e bang hemo mamedi ba tlhagisa maikutlo a bona ke itse mo mamedi bo potlake gobane ga re na nako 2121-9956 kapa plus 2665-9956 ga ke kenke maikutlo a ntate sekese mo naheng ka gatikwe ke a botsa gore na ga se botlhale go tšhakela molao o laolang DPP go laela gore botlhanka ba mmuso bo tloswe kapa ba se tloswe gobane le ga ba belaelwa empa go tloswa go ya go tloswa go a diega ga e ba mandedi wa lepolesa le ofisiri tse ka gara PAC e le go fumana bopaki ba mathomo ga ripoto e se e fanwe ka paramenteng ke dinyewe tse kae tse seng di tswetse pele magotleng ke ditaba tsa ntate sekese mo nageng tseo e re itleke ke nke tseo fela PC dumela o moyeng dumela ka moga o ntate wena
5: nare
1: seago
5: enate ke ne kere ke mametse ntate mokete ka nnete ba ditaba gantle ka nnete fale jale go na le taba eo dryngensosa ditabeng tsena ka gore ga kere ntate mokete o tlhalosa gore ba sebetsana gagolo ditaba tse ka ga PAC ga ba dinke gagolo gobane kona ntse ene tse report fele kere a utlwa nna ke batla ke ganeganane le ena ganyane ka gore Parliamentary Powers and Privileges Act of Standing Order ke melao ya maparamente mme itlilane maparamente one e tlatiletse go dikomela but ga se melao ya di-institution tse tse di siteng puso because mapolesa le maparamente le batho botlhe fedisitse ke ona ditsila tsireletse because ntate mokete bona ba keke ba tshwarwa ke gore na di-Parliamentary Powers and Privileges Act ga direng because ga zoga ga paramente ga komiti keta go isa report ka paramenteng ga ntse ba sa tlwetsa investigation no they are still going to do investigation e la ga report e le kae ka pele go
1: paramenteoaileaoaileaoaileaeo ya gago ko gore na gobaneng mapolesa a sa sebetse ka melao ya bona ba tsebe go potlaka ke ona mo o taba e lengwana teng PC dumela o moyeng dumela
4: ditsidiso aseso ga e se ke marseteng ke tlhagolo ga theko ga e se motse gantle
1: empotetse
4: ntate mokete gore naa nthena e ke tlo e bua ke
1: bitswabuataaa ee bua taba ntate o tobe tabeng fela gore ntate taba e ke ena o se ka nna potapota bane bele ga re nana ntate tshego
4: ne le ka thusa go ena ke tshwatletswe difesetere tsa ntlo kaofela ga tsonantate
1: tshego ntate tshego
4: ntate
1: ena e ka thoko go taba tseo re buang ka tsona ka jeno ga re ke re e shebe ka nako e nngwe e gole gagolo le ena eo re buang ka yona ka jeno mmaeke o ka matlakeng mmaeke matlakeng ore o ka ga mmantshebo ntate mantsho ditaba tsa di-CEO di tsamaya butle boo re seng re latlhegetswe ke tshepo go di-CEO ge kopa o re fe tshepo ntate ke potso eo o e ntse potso fela jale ke ukwe kare o tlotlhile o tlhoka gore ko o tlakise gorena tshepo o mo fa yona jang PC dumela kgotso ntate ntate mantshonyana
4: ke kopa gore bontate monana ka mahlakoro ka bobedi ba tla ba ntlhalosetse gorena taba enana e ke tla beya monana nabe bona ba sa ba enketse kgato go rokae taba ke ena tate motho ke enana monana sepetlele ore o lanka tšhelete e kalo ka 30,000 go a tšhela kolosi na ka tsebo ya bona mmuso mo go na le ptcash e sebedisiwang go a tšhela koloi ka for di tshelwa karatseng ya mmuso kata ke tlakileng tate
1: o hlakile ndate ndate mantsonyane o fela na petition a ga sebediswa o latela botsibi ba di chalete hore yo tshela mafura a koloi ke maikutlo a hae ana
6: ira khotso ndate motutsi o bua le mosonyana le buru bo gwana mona ndate motutsi ke kopa bo ndate ba ngarabe botsong tsena tse ke ba botsang tsona one hai ha ba bona gore PAC hona le mo shotang gore e fetisetse dintho ho bona ka pelenyana ba sa lwetse PAC hore etse molao o ba thusang gore ba tsebe ho fetisa dintho ka pelenyana ba di fetisetsa maponeseng bothata bo hokae two hobaneng ba di ya ho aga ba setjhaba ha ba utlwa sella ka bona ha ba ukwa sella se tshaba sella ka bona why ba di ya ho araba ka po ba sa arabe ho hanga ba tshile ha ba arabe ho hanga ha qeta ntho ne re hloka ha re hloke ba tlatse mona ga hloka ba batho pe le mbona ba lutung be tla ha ga bua dintho ba tsebe ho di utlwa ho hlile ke bua ntho tse ke ba tsebe ho ba ke qeto ha ba fika ka ngana ha o bua le motho a ka tlase o tlo go fitise ditentho tseno monga ha e be loga go di fitse
1: eh ke go ka re ba le mona mo buang ka eno ntate mona mo ke mo re buang hona teng e hlile re bitse ba o ka medi eh mo ka medi wa di CEO ke eno ka kwana ka gasong ke ena ya ntse a ga ba ya tlatse ba bong ka diketo ke ne ke re se ka ga jana go fela go yona go tsona de mututse le ba itiba rona ke utlwa DCP mo kete a le se tshile go tlakisana ke ofisi yang ya Afrika Borwa ha bontsha hore ba fumane se fapaneng le shopo ya makwenya ke kopa ntate mokete a hlakise taba yeo ka botlalo ke ntate ga mosweu o ka mafeteng ke kopa bo ntate ke re keneng ho tsona re di botlotle ka pele ka potlako re tletse bong ka lefupule le leng tseo e bang di ama di CEO le tse amang sepolese re ke re qala ka wena ntate mokete
0: ba nnete ke ya le bo ntate hai ntate tsa ho tsaya ba ke di tsela ha ke ntate a reng ga re etse ka ha ke tsaba tsaya ke di a nda thati a tshwa ke ke di tsaba tseno go ntse re di e di fumana le tsadi ga tsadi ka le go fumana le tsadi ga tsadi ke di re ga di sebetsa go mpa ngo le tsela ke se re ke ke ga sebetsa mapaki ano a sa ileng ka hara PAC ntse re tla nna re batla mapaki a rona a ikemetseng ho feta ano bana molao wa bona section 13 section 4 ya molao ona wa di privilege parliamentary privilege and powers and privileges wa ba thibela go ba fana ba re se dita o we di standing motala tsa bona di a thibela ka hona ke keng ka tlame a o sebedisa mapaki a rona ikemetseng ke bonye a ntate mantshunyane mo a reng na hona le petty cash ka tsala nkoloi ke a hola etswa ka lefapha ka o fapana ba lo go le bona ntse rena le yona petty cash re ka ga e fuang tsala e etswa ka melao e tsamaisa mazala motho ya sa fafa ka o ke wa patala ka tawada o go mana o fumile tshelete ye o tlatla wa account ka yona e le go petty cash e teng o se re tama se re tinya le ha ke tlile taba ena special sa buang ka yona ona e di hona le di tobise le bana mpa di tshe ka si bolla bona hona le taba e jwalo na ya taba ya o re na PAC e di ga ya tamela ya fetola mela wa jo kwa sa ganda tema a ka nete sentse re tsena le dimo re bontsha ho ka melao ya re tsina ke hola le bana ntse ba ukwa hana ke ba bona tse bona bona re se tswa ke ho taba ya sa ile ka pela bona ka mono e le wale se se re nka na mono le bo pa go feletse go bana molao ona wa bona ke wa ba thibela go taba tse mo motho a di bulela mo lai ka se tsana le kuleta le molao go dira mo ka bo pa go ba ha molao se o hlakile ke hola ba ta le bona ile bona bana ka belo ya ho fetola molao ba ka ita ba a dadu ina ya ho ga ga le tsaba ntse re se ga rela ka nnete cha ke tibe na ke neng ha re botsitse ba ga ga le ya ho la na tsena wena mo ile ga ba ta go tota go bua mona ke ke ka ntle ka go le mo ya ga le la tsaba sa di ke botsa tsha ya ho la ntate ha ke buile ha ka lo ke re sentse bona le di case se ntate ke o se sa tswa tsa motho ka di file tsena tsa July sa ba go yana na ya ka mo ra di jang go bitsa ba mo sa ide ga mo ga le go tleng ka taba tsa tsa tsa ya mpe ka motlakase mo a ba patala bile ya siki a ba ya surety ya 50,000 taba tsa di 50 milione batho ba hlakile ka makgotleng yana batho ba beileng motho ka mo fuwe 5,000 beile insurance 50,000 empa ke bontsha fela ga ntate ke taba tseno ke dintho tse ntse di etsagala ntse re tsheletsa tabeng ya mane mo kitseng go ne o itseng batho ba rekisa makwenya ba rekile table mo o rekisang mo a re fumana moga o eteng mono itlile moga o ya business ete
1: fela tlolo ya molao go na le mo e leng teng go na le dima ditaba tseo ntle le gore jale le fumane e se shopo ya makwenya
0: ge fumana motho eno otlile o na le business e jalo e re isang thepa e jalo e le gore kgatlhano le gono sa ile ke le gore re taba tse ntse di tlhaileng ka mono ga se re di latelela jalo ka tse dintse ntse re di latelela ge fumana gore ga di tlaise go fapaneng
1: ana go lokileng nate ge ke re tle ka mona ka godisi yo le yona e tle ke ya gabe ke utlwa kare o di agabetse fela ke tlane ke di shebe gona o di agabetse ka go fela ga tsona ga re ke re tle ka godisi yo o tseo e bang di ama DC yo
2: o na le potso ya ntate Lesokwana mo areng go bonala dinyebe tse amang ba hlomphe di tsamaya ka mogole sesitheo go araba ntate Lesokwana mona nka bontsha gore nyawa e se le ka magotleng ehlile e se le di-party tse ngata tse involved ka moo ke rona re le DCO re na le dabe ya rone ke babuelele ba ba kosiwa ke dabe ya legotla taba ena ke a gola e ka e nngwe ya dintho tse ka etsang gore ebe go ba le lesisitheo leno ke la gore go fitlhelelana tjena re le naga ga re so be le ntho e motho ka reng ke anti-corruption specialized court eo specifically e dealanang le dinyewe fela tsa corruption but ntle go moo bamamedi ba tsebe gore corruption always fights back e lwana gotlhe gotlhe mo e teng ka dinako tsotlhe ya lwana e itseka go tloa mana mo re di batlang mo re batlang dinyewe le ha se di fitile staging seno sa investigation se le prosecution corruption e ntse e itseka le gana mo le ha e se di le ka magotleng corruption e ntse e itseka so e sentse e le nyewe e very complex ka bo yona so e betse e cloudwe ke yona ntho eno ya gore e tlhile corruption e ya itseka ntate mme bahlomphei ba ka ba le gona gore ba bone gore dinye ba fast-tracked di-process tsena go di seketsa e tsagala but le ga o le jalong date morago tsena o tla bona gore go na le progress e golo gagolo ya dinyebe tse tswelang pele tse amang bona batlhomphei bana bo gothe dinyebe tsa bona di tsamaya ka mogole le sesitheo mme ditlaleo tsa ntse re itseng re tlo fana ka tsona o ne quarterly basis di tla tla di bontsha gore e tlile go na le progress e teng dinyewe di a tsamaya go sa tena nyewe ena ke amang mme taba ene sentse e etsa ke arabe potso ya ntate Mike Matlakeng a itseng ya ntseng SMS a le amantshepo ya gona re le DCO re fana ka tshepo e feng go setšhaba re fana ka tshepo e feng ditlaleho tsa rone tsena tse re tlo fana ka tsona le ga o sheba tlaleho ya rona a le mo safety le ene ke gereng e se le teng ka paramente e tla o bontsha gore go na le mo go buang teng ga re so be mane mo tlhile re batlang teng empa o tla bona gore go na le mo go buang teng dinyewe di teng di tswela pele tsona di-investigation tse amang bahlomphei a ka nete tlhile ke tsona tse bileng re di-prioritizang re ntse re sebetsana le policy yana tjena e buang ka prioritization of cases gobane tlhe re batla gore dinyewe tse amang bahlompheng e be tsona tse re di fang priority go feta any other cases tsena tse wa buang ka tsona gore tlase mane batho ba banyenyane ba sobosobokeleletso ganghang e ba ebile ba atloma
1: ere ge geng ke mkhatlelo mo 2121 9956 PC dumela
7: go nda
1: e yana
7: e ge yama ma tika
1: e yana
7: ke ne ke nda ding mutu di uri siwo mona mo ba bua nka o we ba ba ka go pa kipiri ha ja ba di sedie sa hetsi ona le ba tlo ba kile mba go mafese mo batho ba mana ba ne ba hirelwa le kalenela o tswa dipofo bana ba bitsi mo ono di CEO ba bontsha hore re hlaga ke huwe tsela ya le tshelete e patalang ke kena accounting ya motho e monye ene ha ke sebetse ngona vela mola ona ka hlabi ba tlalela di CEO yare nna ke a makala rena ha o the o bo lo batla bo pa ke pete le le go feng o fa pana le be mbe mba teng ba bo bua mo ba fana ka bo e le nne ya le ditse ba tsateng ha o go di sebetse e ke ka mona spone se mo a mo se mo la DPP ha o bona le mola o tla me o fetola o o ba le ngo bane ha e sa le o ba le manyolo a ne ya a le rive ma ni ne sponsa sige go sa yo go tswa di DPP o gana ba tsanga ba no ba ne ba fane ka manyolo go molata o nwa le China mo hono shopong ya temo ha ba so tswentse ba lla ka manyolo wa na motho o na le tlhokela o tshwara ke go ba ye ba re thuse go na se bore la mona se ke se hla e mono se fetu ja go na
1: ho lo ke lenda
7: ba ya bo na le DPP go ba ne sa sebetse
1: ho lo ke lenda de ka di ke le bula ha hono ha ke ke tla maikutlo a mampating hore re ipheganya fela le ho senya nako DCO le sepolesa dina le modi karabelang teng e le mohloding wa bothata bona e le modi laolwang le karabo tsa mafapha ana wa uka hore ke motse tshepisa fela na makwenyenye ne le ho bolela makwenyeng ke maikutlo a ha e mampating ana ho tsonda dimo tutse ke kopa ho botsa hore na ntate mo ka witness protection ho ba neng dipaki dia hobane dipaki di a bolawa mohlala ke mme ana bui ka re be fela ka hore ke monna e mong wa molata yani ngana le multiple accounts payments e mong ke mme yani wa ane nga thungwe le pere mane ke thabo mona hathamai ke maikutlo a hae thabo ka hathamai re ke re tla maikutlong a mang hape hona mona ho WhatsApp ke ya
8: tate mutsi a tshe mametse ba shanga bana ba se cha ke le bese ke re na taba e ke ta ho bewa mo ke brigadier a se yona e lantate brigadier e tloetsa go jale 6% ya dinyewe tse e leng go so di fopoditse o diketile ga o etse mmoka wa bogaditaba gore o etsa gore na time frame ya go iagele ka kgotla kefe kore o diketile o di beile tafoleng moo jale nenneng batšhotšhisi ba ba gago e be ntse ba ja tsotso nyewe tseo di ketelela di latlhetswe ke direction gore ntho e ya gago ya go etsa lekudutu dinyewo tseo di phethetseng o sa diphatlalatse o bile o sa re fe time frame ge le setšhaba o di bipa gobaneng ka moo ka di-CEO mongaka go sia gore jalo go na le ntho eo batho bana ba gago ba e negotiatang le mašotswana ana a re senyetsang ke a leboga
1: lokile ntate lebese ntate mothutse ke utlwa ntate DG ya DCO a re commissions le PAC di fapane go latela mapaki a fanwang ore this is not true ntate ka gara PAC go fanwa ka mapaki a feletseng le perpetrators di be di amogele molato commission ya madlanga in SA e etsa exactly mosebetsi o tshwanang le PAC ya rona empa e le gore SA e na le ditsi tsa twantsho ya thibelo ya bobodu tse effective DCO ke fitlotle ga ena thuso go basotho o dithajanaga le ena o etsa mosebetsi o motle empa DCO do nothing maikutlo ana ke a thabo ke ka moo ena a di bonang ka teng 2121-9956 kapa plus 2665-9956 ntate lo tshwara ka kwading ore e be sepolesa le DCO ba ipegetse nako e kae go etsa dipatlisiso tse feletseng mabapi le pelaelelo gona e le palo e kae ya batlanka ba abetseng tshebetso e jalo ke maikutlo a hae ga re ke retle maikutlong a mang gape ke yana ka mona ana ke anda de se ke semona heng khotso debele bo ndate ke se ke semona heng ka hatikwe na ha se bo hlale ho thakela molao ke ukwe ka gena ene se ya gabilwe na bo ndate ha le bone ho le bohlokwa ho sisinya paramente ho theha office bona paramente mo e kenyeletsang le boemedi ba botshotshishi e le ho futsufatsa methati e latelwang ha holo holo ho bane ho bona hala bobodu ha holo ho bohlanga ba mmungso ke kopa gore re ke re thethe ka tsona tsena fela bontate ntate e sa ke semona heng o botsa potso ya bohlokwa eo ke neng ke re ke tlabe se ke tlotla ke thaseletsa ho yona ena ya hore na jwale ho ka hana mohlomong bekeng e fetileng re ile ga buisana le setsibi sa corporate governance mo waitseng ga gona le molao otlheng o ka tlhokagalang o jale o thewe wa gore o ka diplouwa batho gona pagamenteng moo e be batho ba ba tloa fela ba sentse ba fetela gotla ke ne ke nyonyeletsa fela go ena yang ntate se ke semonageng ke kopa gore re di akaretseng bo ntate ka bokhutshwanyane fela ga saletswe fela ke metsotso e metlhano re ke qale ka wena DCP Mokete jale ke tla qetelela ka ntate Mantsho ntate Phasumane Mohole ntate pele ya ka kwano ka gasong
0: ee ntate ke akola sa mongaka ke a leboa ke mpe ke re ke leboa ka dipotso tsa bamamedi ke mpa ke re taba ya gore o ka sa gagwe wa mapolisa mono ke re ga motho a tlhoa mona ga sa theoela lekgotleng ke akola ka salositse sendate gore ditaba tse sang ka pela PAC di keke tsa sebediswa go latela molao di ke tsa sebediswa ka pela makgotla molao go bolela gore go tla nna go fetolwe molao o tla dumelelana gore ditaba tsena tse o tlhaileng ka mo di nkuwe di le jalo e le mapaki a ka sebediswang kgatlhanong le batho ba di buileng empa godimogala tsena a santsane re bua molao ka nnete o santsane go thibela go taba tseno di etsago nna boipiletso ne ka ba gore motlhomongwe o ka sesenya taba ya gore molao o fetolwe o tla tseba gore go be bonolo le gone go sebedi ka kgola ka sepone sen sa lesotho se beng baka ga rena lefapha le re karareng jwale le na le sebetsana le taba tsa PAC fela re sebetsana ditlolo tsa molao re le mafodisi ka mefutafuta e mengata e le go taba tse amanang le taba tsa thediso e mpe ya go kgolosa ditšhelete ga se tse e tlhaileng ka pele ya PAC fela tse ntse re di sebetsa re ntse re sebetsana le tse dingwe tse tlhagaileng mafapheng a mang le batho ba ikemetseng ba ditlaleileng
1: re nke ke nyanyeletse fela se gobane ke ya botlhokwa ena gore na go a gana gore go ka bonagala jalo ka ga ntate se ke sa ntse a botsa gore batho ba diplowe mo mosebetsi yona o tswele pele go etsagale gobane jale sena re bua ka dire sheba ka ga taba ena public interest
0: ntate ga gona le bothata ba ka diplowe fela sentse re na le bona kegana tlasa arrangement e tlakileng ya gona molao ore jale ke re ga e ne e ba molao ga o ka tselena kapa ga o ka tshobotsi ena o leng ka yona e ne tla re motho ya a keta go bua mono a kae nna kila ka sebedisa tšhelete ka e kgelosa ka isa kae kae ebe o sa nkuwa ke maponisa a isa o etswa bopaki bono e se le bopaki bo reng kamo le jalo a be a fetele toronkong kapa lekgotleng gang a dise toronkong empa go latela molao o teng gana tena go ntse go fetisa gore re ka nka dikgato tsena tse lebeletsweng mme jalo ka ga ke falositse ntso o le matleng a maparamente gore a ba fetola molao ono gore go tlo tsebo o bonagala gore ditaba tsa mofuta ona di atamelwa ka tsela ya
1: tlhokolosi re ke retla ka mona ntate lebese o re le bipa ditaba se jale le dietsa tsa lona ga le di fe setšhaba
2: ee ka leteke ke mo utlwileng ntate lebese gore re bipa dinyewe re di beile tafole mona re di fe setšhaba a ka nnete ntate lebese nyewe ha se re qetile ho e batla se re fumane directive ho hlaha ofising ya Director of Public Prosecutions jwale se re registerile ka makgotleng ka nnete ha re dihlong ho bua ka yona re tshaba ho bua ka dinyewe tseo e leng hona re ntseng re di batla hobane ha re batle di-potential suspect di qetelle di tsebile hore re ntse re batla dinyewe kgahlanong le bona hobane taba eno ehlile e ka compromisa investigation ya rona haholo kapa ya qeteletse bakile tshitiso mane mo sentse re na le ho fumana tieiso mo re batlang information e teng so aa ka nnete ntate ha di fedile re qetile ho di batla re tla lefa tsona le setšhaba se re itse kgwedi after every 3 months setšhaba re tla se tsebisa gona ntse re tsamaalwa ntate kadi ha mama o bile ka gore hola ka ba le diofisiri tse neng di tla go mafirst TY tse neng di tle di CO di re di tse di patalwa ditšhelete di kena kae kae kae kae taba enono ntate ehle ke taba ene be teng mme ehle ga ba bitsa diofisiri tseno ka morago re ge nke taba tsa bona a ba re tsa tshalomorago ya ditaba tseno re la ga di batla and ga re a fumana taba e tshwarega godima taba eno ntle o mono tšheke taba ya ntate Thabo maneng a bua ka taba ya PAC and commission gore ke ntho e le nngwe. Well, ke a gola ka na bontsa nepa kapo ganepe fela he ke di-institution tse pedi tse fapaneng tse ebileng le di-proceedings tsa tsona di etsang ka tsela tse fapaneng commissioneng bofe ka na ba ntse le di-fact finding commissions kapo committees but commissione mane bopaki bo nkuwa tlasa os ga ke sure ka PAC ona
1: go na le nako eo etlileng bo etsagalang jalo ntate ke bo nkuwang tlasa kano fela ha se ka mehla batho ba buang ba le tlasa kano.
2: Okay.
1: Ke bua tsena gobane go na le ba bang ba ne ba ntšhisitswe kano bao itseng ga ditaba tsa bona dipale gagolo go Queen Mamato Memorial ba ile ba nkisa kano jale gore re bua re le tlasa kano jang.
2: Okay.
1: Eyana.
2: Anate ke a lebo ke a lebo anate Motutsi empa he ka nnete taba gona e hlakile ntate gore gona re le di-CEO PAC ditaba tse re di fumana mono di re thusa di re fa lead ya investigations ya gona mme gona re bone go na le ke nnete ka na ba go ntse go na le bokoa kapo bo-weaknesses kae kae kae kae batho fitlhelela mona mo ntseng ba sebetsa ka nnete o ivelu tsela e ntseng ba sebetsa ka yona e tlile re fa gore na ga re tloa kae re tsamaelwang jalo jalo mme ga se bona fela go na le ofici ya auditor general e basotho ntse ba bua ka yona mona ke nngwe ya diofici tseo le tsona di re fepelang ka information e tlile morago tsena ofici eno ya auditor general ga e teta go compile di-report tsa gae o re fa kopi be re qalelela go etsa di-investigations ke a leboa ntate.
1: Re fela re phethele le wena ntate DCP Paseka Mokete re phethele le wena fela ntate godima ditaba tsena ka mantswe ao o ka wa thethang go ona ditaba tsena ntse re tla ke re tlotla re di ntshetsa pele gobane bjale basotho thaselo ya bona ke ya gore bobodu le bomenemene bo bonagala bo senyetsa naga ena ka tsela e kgethegileng ditaba tsena tshwenyego ena e nngwe ya tsona ge nka go motsamaisi wa dipuisano lekgotleng la setšhaba mo a supang taba ya gore bobodu ba gona jaletse bo feta ba nakong e e fetileng ga e santsane e le motlhanka dade mokete
0: a ka nnete ke a leboa ke a gola go leng wa botlhokwa sandate re leboe ka dikatetso tsa bamamedi re be re leboele ka monyetla ona go fuweng go tla ditlhalosa tse dingwe tsa dintho ke tsa gore ga molao sa go dumelele o sebetsa ka tsela e itseng ka nnete ga ona ba bonolo gagolo gore re sebetse gobane jele gona re kenya molao tshebetsong mme motho o ne o ka ipiletsa gore mafapha a ameyang o santse ba utlwana selelo sa setšhaba ke se feng ga e ba go tlhoka go thewe lefapha le ka kotlolo le sebetsanang le ditlaleo tsa motlhatlhobi yo mogolo wa dibutsa le ditaba tse tlhang ka tsela PAC a ka nnete kutlwaela go tla go ka ba jalo ga ba itsama bayang ba ka etsa jalo go thewa lefapha le jalo ke mpa ke re fela ntate ke qetelele fela ka gore ditaba re ntse re di sebetsa ebile re phatalatsa rona ba sepolese la bobedi la re ke nngwe le nngwe re tshwara boka sa batlele jwa ditaba mo nogo re ba tlhalosetsang lefapha taba yago ya Facebook mona re na le lebota la gone mo lefapha re phatalatsang gona re ntse re etsang letsatsi le letsatsi re a bontsha gona re ntse re etsang e le gore mo ntse re atamela ditaba ya mana le tlhola mola mo re ntse di khatwa ka mola o batho ba di lwa mo khotleng ka nnete ntse re fa tsa tsaba ka nnete ke a le bua senda te ne se ka pala le minute ba ka
1: o e yana da ke le bula
0: ba ka re atamela le gone mo ba bana la mo re ka re ha re a se betsa hantle re tlo bula ka ditaba tsa bona hantle
1: ke le bula ho lo se puisano ya rona le wena e bile bohlokwa ho lo ho motho ya emametseng le ha ile hore he re ntse re tla go tsona tseno go bana jwa le se chaba se re ha re so bone le ha ile le police le ha ile le leng fela le we bang le bogile ka dikgopo ne ntse le gana le bogile ka dikgopo go le taba go gona how bona ha ba bonwe bala empa ga tatla ga ho tsaka ka tsini
0: ba bang ata ho re ntate ko ba le sha ba sa isu mo ne le tsotsa sekolo ba bang ata hona ba bang maikutlo a ka mamela mo

0: 5566. Kapao letsa ho 21219956 le plus 266599956. Ere kutlwa ka mona na motswalla ba ka ena na hore hello. Hello motswalla ba ka. Hello.
1: Hello.
0: Hello motswalla ba ka ke bua le mang? Lebitso la hao mang? Hello motswalla ba ka, lebitso la hao mang?
1: Nna ke nna. Ke tla ka ke nna pa ba tlo ba ga. A di tsela. A di tsela tsa tsela di ka ka ke ya ba ke tlo ba le. Go pa tina ba khumba.
0: All right motswalla ba ka, ke a leboha he, o be le mafelo a be ke a monate wa utlwa. Bye bye.
1: Thank you.
0: Thank you so much. Wena motswalle wa ka, ka leboha. We reng? Na na na ke tlo ba leya. E o ga kolo ya stranger se ema mo fela. Motho ke sa motsebeng. O re jo.

0: ona ke cats I got touched mzalo wa ka re ba metse senye mashume a mararo fela e le bile ho reng ya le shume le ke fitise mabenkele ha ke khutla mona jale gatswele pele
1: ana mo ga wa wa dipolitiki o se o itukiseditse di ghetto tsetla na mo ga wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa secha PCFM yo mema ho nka karolo le nane ho la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotlologo le bagedi ho arolelana tshebelo pele ya lona le ho gapalatsa mehuo ya lona ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwahala mme o tla kgona ho fitlhela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naa ka bophara beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your pulse

ena ke tribute wa di boza mona te motsale wa ka ha mongona le Paxton West Galabas le Stellen Bosch e biswa mena te motsale wa ka e dilwa ho tsheletseng le bile ho reng ya le shume mo tla rohana ha fihla hona te molaetsa o hello auntie Lailai ke boka moso madiani na nka hana ha motho e ke sa motsebeng a mpitsa ke kopa pina ya Dandelions e ring forever in your eyes ke le ba motswalle wa ka gore nna nka ba le ha re phethele motswalle wa ka ke khutla mona he ga go tla re phethele le se re wa ha ke re ene re bua ka stranger danger ka jene lilizela ke nna

zingu malo hamu mwana wana le funky kula le jala tukzi na ke yemela namu mwamedi ke yemela kia yelona hante kia yelona hante felo wabana kakulu yelere jala tukzi na utube we kia itatele kia itatele haholo ebizu wange tatiwe pilo mwana mwamedi nerinkile efihe ngupuzi ngupuzi Nerinkile Ira Star, if it's a tornado. We repeat the family shimelemitsu, meaning a little horrenial shimelemitsu, a horrenial shimelemitsu limo. More at Lafman and Shots at Taba Hebel for Palette, but like in a one, a bachelor of five shots at Taba who go in a bagger's house, if him, horrenial shimelemusu limo. When I skew us, we take it, we can fix it, the weekend express, or the towers are not minimalati, hashtag good vibes only. Ronaldin Tongo, more medical at Langway, Awalil and Luena Horem. Ho na le dintho tse ding tse re tsebang go lokela ho di etsa ho ntlafatsa bophelo ba rona mo mamedi gore re phele hantle mmeleng kelello moyeng hohle karolong tsohle tsa bophelo ba rona bena mo mamedi ho na le dintho tse ding mana ona ko nngwe o lokela gore o tlohe sebakeng se itseng mo bona gore ha ntse ke tsamaya bakeng sena bophelo ba ka bo botle kapa inga pa inye ba mohlomong ke a bona hore intle bakeng sa bophelo ba ka nke ke ka e fihlela fela ke ntse ke tsa mas bakeng se itseng bona le dintho mohlomong e ka ba bo dijo e ka ba dibaka e ka ba dino e ka inga pa emo me di ba ngo ka ho hloka ho itlwella hore dintho tse itseng tsa bophelo ba hao di lokela di etsa mae hantle kapa tse ntse dintho tsena ke tse o lokelang ho di etsa jalo wa bona hore hey e ka re ke lokela hore ke etse 1 2 3 wa tseba hore ntho itseng ya bophelo ba ka e tle hantle ona le batho ba momedi ba ka etsang go ikutlwe ka re ha o etsa dintho tse itseng o ntlafatsa bophelo ba hao o etsa dintho tse o hlaisang hanyenyane kapa dintho tse etsang hore o seke wa hlaha hantle setšhabeng ba ka o soma ka tsona momamedi ba o nyenyefatsa ba o tsheya ka tsona momamedi ne ke na le ke ne ke shebile video e gwene trender Alone sa trende ha ka le but ke video e batlang e tlaelele mo momedi ho marangang ya motho mo momedi bisa di video tse qabolang hat jeli o ere o ka gym girl ke sa mo hlala ka gym mo momedi bana ke sentse into sentse o e ka hang hona tsena ha ba ka ba ofumana lona la pe mo lona ka tlhoka mo e mo ha ka la mofumana e ma sa tsetse di push up nya na mono wa go thothola mkhaba nna ke are o tsiba king ke batla sa maina ha ke na mona empumane le tlo mo tshe wena mama medi wa tlo mo tshe wena tlo mo tshe o ke dim ge le ba thate wena man wena mama medi wena ku wena tlo tshwalo be qetelenge letsatsi o nyahamisa motho ya jalo na go hle fela hana hana o o batla ho skipa go pia ha e batla vetsa di push up o sa tlo nahana ho ipata jalo ha sna mo go ipata o sa tlo tlwela jale be re nyahamisa ba ba mo mamedi ke tsa mohlalo mo nyenyane fela o re na lo nyahamisa batho di nthontse itseng jale skanya hama he o ba ni ha o nyahama o tlo sala ile wena nyahaming tuno ba tlang o itseng ke ya ba itsahala ho hang ke ya ba itsahala ba tla tloela ba tla o tloela go wena wa tswa wa matha ba tla tloela go wena ba tla utlwa fela ka ditentse o sentswetsa skipping rope sentso o tloela gati ka ntle ka mane ba tla kwa fela ha o se go tshutso go se ka ona le motho a imetseng kae kae ka mane ka kamogeng wa two busy wetsa di push up ba tla tloela ke ke tsa mahlalanye ya ne mo mamedi ka taba ene ya ha ba mohlomo ene le taba tsa o ya kae kae di bakeng tse itseng tsa mothamahano ba tla o tloela jwala mohlala ba tla tloela wena ho sana jwala ba tla tloela taba ene be fena go fela wena ke ba nyahama mo medi le shume fela ke lebile re nge le shume le motso le mong ba tla tloela don't worry ba tla tloela #yourpulseourbeat Brandon Blues Mariah the Scientist

0: Bamedi bana ke semito sanere le DJ Zack e bitswa Sebanteng pele ho mana ene le Lilizela e ba ke nsabane mo Bamedi ba di promise kept e wa batsiwa ke e bana e ntse ke so qeto ho sheba hantle ka thani tla u vetsa ka mantana ke bone jwang ke mona
1: wow tla ke jara se hla ka tsela ko ndwe o tla mphela engwe ke ntodi ke jara se ya ke re fresh boy you know you are convinced
0: ah ke so qeti she sense ke le ko
1: ba tla o tsha o ndele ke le na lo sona shaba na go itile jwa
0: a ke tsebe jwang
1: ke tlo don tsha
0: ke a tla ke tsena tla ke re o re tla kopana tseleng a ke o ke ema mo ho dila wena
1: e ke ga kopana ke ke ina mo ntsha ga hlo
0: a le ke ina
1: o
0: ntsweni
1: o we papa te fere ho ska bo so we pola
0: a a ke na pola e ke tla e lwana o ska tisa hlo ha hola ke ke tsikisa e be jwele o itla ka jwele ke
1: de o na le di ya yenda o a na na ona that
0: Mbele PCFM na lwana re sebeditse tlo re nya bro bo mphela mana mageleng hana teng re ya kwala go sia le Juvi tsa malwana ha monatika vibes with Juvi o wa tseba o tshwaketse taba tsa nnata ke tse eng ka tla mvitsa ke like ya tseba o di minati ya ka sia mi fongwa tsa rona bana ba o sele re fata makwatsi na lwana ga tla kopana be ke etlang moqebelo re nya bro bo ya re nya pele Saturday morning su PCFM le anti laila e re tlo kiti Juvi
1: ah plug it Toodles. Ke go ga tsama. O go le plug it. Ho go le toodles mo latinga.
0: Toodles.
1: Eh toodles. Hai. Ke go bana tonight, ke go bana.
0: Se ke tla ke gasa mo go
1: mara ga tlo. Ke go le di ya gale. O la nna se go fela e toodles. O go he. O se ga toodles. Toodles. Hai.
0: Toodles.
1: O tla nna tla ba bu.
0: Toodles.
1: Hai. Okay. O le mwana la tonight a gane bentle.
0: The girl.
1: The girl. You drink the wines.
0: Eh, mme re se fam tlhelo ba tla kopana harabe ke manta o ya la bone ho renya borobong ya le shimele metsimedi bo siu. Sejen. Yeah. Ba tsiba na re tsang kana go eno nna.
1: Eh eh. Le tsang.
0: Ha bua ga qoqa.
1: Bo siu.
0: Eh, a juvi.
1: Ke o pa go mametse mo ntso bua le.
0: Eh, o kwa go bua ka ditaba tsa bohlokwa.
1: Eh,
0: ya ga le. Ke se mo dimong ga kena.
1: Eh.
0: Le khumamelo.
1: Eh. Sa bana ga go gara wa pala pina tete. De, le tshe ba na. Ho ntso tsogwa nga mo mo sa ukeng ha so wa pala pina tete. De re ke na ga le batho mo yeng.
0: Le ntse le pina.
1: Eh, ke.
0: Le ntse le pina. Wa medi, vibes of tshwe. Ya la tela. Eh, bona ke ditshipi. Khuthuza ke khuthuza bitsana talene he mo mamedi mafela ba ka monate a hlonolo fetse ngohle motla bona teng bye toodles
1: toodles

0: a go be her juvenile. Motlatsi wa mokamedi wa sepolesa Paseka Mokete o re molao ga o dumelele sepolesa go tshwara batho ba tlhagelang ka pela komiti e e alositseng ditšhelete tsa setšhaba PAC le ga ba ka belelelwa ka bobodu. DCP Mokete o boletse sena puisanong le PCFM ka jeno. Mokete o re la o le jalo sepolesa se tlhoka disebediswa tse mmalwa go etsa mosebetsi wa go lwantsha bobodu le bomenemene bo e tswang ke ba bangwe ba bahlanka. O tswela pele gore lekgotla la setšhaba le tshwanela go etsa molao o tla fa sepolesa maatla a go tshwara babelaelelwa gang ga ba qeta go tlhaka pele go PAC. Ka o le leng mookamedi wa setsi sa thibelo le twantsho ya bobodu le bomenemene DCEO Advocate Mantsho Sello o re setsi se ntse se fumana menyeetsi go tswa go setšhaba malebana le diketso tsa bobodu, mme babelaelelwa ba ntse ba tlhaga ka pele go magotla a molao gore ba atlholwe. O tswela pele gore bobodi bo ya itwanela, ka gona ga bo bobebe go botlhola ka ga boitshema ka mekgwa e mengata. A re la o le jalo go bonagala tema e ntse e tlhaga twantshong ya bona, ka gona setšhaba se be le tshepo. Moetapele wa kobotata Basotho ABC Nkaku Kabi o re mokga o tla nka mehato e maatla kgatlhanong le ditho tse dingwe tsa mokga tse ileng tsa tlhokofatsa mongodikakaretso wa mokga ona mongwadithebe Mokwatle. Kabi o boletse sena poleleng eo a e ngotseng pejana bekeng ena. Kabi o re ka mora dipatlisiso, makobotata a tla fua tlaleho e e feletseng mabapi le ketsahalo ena, e le gore ba tle ba tsebe se etsahetseng. O tswela pele gore ketsahalo ena e etsahetse moo ba neng ba ena le tulo e neng e tlhoka diqhobišano. A re ka lebaka la maemo ao, tulo eo ebile ya ameha. Kabi o ipiletsa go ditho tsa lekgotla le setšhaba ka kakaretso go goba matshwafo ka ga a bile a le mothating o a tlhophileng gore diqhoku tsa lekgotla di kene dipakeng kakeng ena go thusa go fumana sesosa sa pherekano ena. Go tsedi morupedi ka sekolong se segolo sa setšhaba NUL Dr Monahim Mahlatsi o re puso ya molao e sireletsa botlhe go sa tsotellege maemo a bona a botho. Dr Mahlatsi o boletse sena puisano le PCFM pejana bekeng ena. Mahlatsi o re molao ga o a tshwanela go ba le matlho gore na motho eo o yang o mo lebile ke mang. A re ba matleng pusong le bona ba tshwanela go tobana le letsogo la molao mo e bang tlolo ya molao e etsahetse. A re la o le jalo kwano Afrika go na le tlwaelo e mpe mo go yeng go bonagale ba matleng ba ikapesa ka ditsi tsa tshireletso go baleya letsogo la molao. Ka o le leng Mahlatsi o re Lesotho kwano molao o bonagala o sebetsa go babusi nakong eo ba seng ba theoile ditulong ka ga tshabo e le gore go kenakenana le bona go tla tlhaloswa e le teko ya go dia mmuso. Go tsa matšhaba, moporesidente wa Amerika Donald Trump o re o mothating wa go phatlalatsa kgoro ya Hormuz e le sebaka sa Amerika ka morago tlhola Iran ka ntwa. Tsena di tla ka morago gore Iran e jwetsa Amerika go amogela gore e tlotswe ke ntwa, e leng moo Trump a ileng a jwetsa baagi ba Amerika go lebelela go nyologa wa theko ya mafura ka ga e le gona ntwa e tla kupa dipakeng tsa dinaga tsena tse pedi. Iran e re ke yona e tla bula le go kwala legalo la Hormuz e seng Amerika jalo ka ga e batla. Letona la matšhabeng nageng ya Iran le re Iran ga ikemisetsa go kena dipuisano le Amerika le gore Amerika e lokela go latela dipegelo tseo Iran e di tlhokang go bopa kgotso, empa kgoro e tla tswela pele go ba matsogong a Iran le Oman. Ditaba di felela mona. Mamela ditlhogo tsa ditaba ka hora ya boraro.
1: Dira makutle e ya ka ya skafting ha batho e kenela.
0: Ya skafting?
1: Ya.
0: Andat.
1: Ke
0: mpileng hlatswa pelo. Ka bona gore ga o finyane. Re tlage. Tswa.
1: Ai
0: le bone
1: ai
0: wa na yena o tsana le dina le
1: bene ntse ke lla fela ke wa ntse ntse ke lla fela ke ne mane ke ka je pulputi
0: e ya ngwana
1: mme ke lla fela ke sa khone
0: ke shapile tsane tse tshuwe he ke a tloa ke re fimi ya ha ke white ke ke a tloa hento tsa
1: a e enda ke se ba tla le ke la toa ka letsa tsidi phame ntate mpa he swalanka ke a tsebo re na taba bo skaftini ha se ntho
0: Eh
1: ke tla go lela la lwe.
0: Ah ngwana mme.
1: Ke salanka
0: o phela ke. O phetsa ke.
1: Eh ya ndate. Ha ba re se ke se jile.
0: Ke ile ke tswa. Ke a hopo. Eh ka pa ke brown. O tswa ke tswa ke brown nya la mo. Eh ke a mo hopo. O phei.
1: Eh
0: ya ka nna. Ai ke na ina skafti.
1: Eh ke jina mo.
0: Ke bona o finyane ga thabatse.
1: Eh ai a ke watse.
0: Eh
1: ke tswa ka ntle ona ndate. Ke a ke fitana jo.
0: Kya oke?
1: Kya ikena jona hakena ke kopana taba tsa thata.
0: Ah, kopane le tabela monelo ha bo gona.
1: Eh. Ngwe tapi.
0: Oh. Eh, ho tsala taba tsa ngata ke tseba e mong yana a palamang a ka lang thuthuthu mona ke utlo ho thwe tsa letso ke taba tse di mobane.
1: He ban.
0: Eh, jwale o bua ka ena ya
1: mo tapi wa Manase.
0: Oh ya. E ke ho polo ke la bua le ena ho finyana
1: mona. Eh mau ba mona ne se bua le ena mona le nna le mona ke bua ka taba ya ne ya Afrika Borwa ba ba hambe.
0: E yanda. E yanda.
1: Ke la di ke na mona ke maganga mona ke bona ga e khona ha e ka banda mo eta pele.
0: E yanda.
1: Eh ho thwa qoswa tje.
0: E ke la ka bona taba eno ngwana mme ri la ba ga phatlalatsa ga ka mane ka le gotleng la masterata wa masegunta tene ntse ke di beile moye mona. Eh di ntse di etsa hala ngwaneso. Ke taba tsa molao ke re.
1: Ke taba tsa molao ntate.
0: E le go ba kgethwa le bona ba se ba hla mono. E ba hla mono marandra mono. E le go molao o re treata ka tsela e tshwana ka poche. Ba ba nkutlile ba ba le maikutlo ga tshe ba nna ba ne jwale le parlamente le bewa mono. Jwale ke keta ba le taba tsa molao mona ke sebe tshe. Mohlomo ke ga le kana mahlonga mola.
1: Thank you,
0: Dad. I can see you in that. Check my Google. Yeah.
1: You're not going to have a role. Have a role, really, can you? Empire, you got up for the law, yeah, senior man in that.
0: Yeah, and that.
1: Hearing innocent until proven.
0: Eke, what's up?
1: Innocent.
0: I'm waiting, yes, when I'm in a little now. Rally, Osalamala,
1: Ah.
0: Jale che ha ke tsebe na ditsitsa gona tsa bophatalatsi di papisa le molao ka poche
1: ach
0: ba ne ba bang go hlabwa le sabile ba mahlola ba re molao
1: tsana
0: jale magotla asuka
1: a
0: fana ka kahlo
1: eh ha
0: re jale che ba tlame ne re route ba tlo ba ne re sa le moya se seho e ka rona ka 1998 ke hola ho e jale re ne re fana ka thuto
1: o so
0: sentse senyesimane mo
1: e ya ngwana ha motho a tsoswa ha so re o molato
0: e tswalo ka kae
1: e re tlwala magotla a sebetse
0: ya le bona ka fana ka
1: o molato wa tsata ba yone e bohloko ha ho lontate o bona le batho ba bangata ba ile ngore ila ha ba tsoswa ya ba le fatse sentse le ba hlola
0: go jwana
1: gore ke etse mohlala o bohloko fela o kile wa etsa hala bona tsena ntate makutle ha o ka ba le motho a nqosang ka pito go ketsa mohlala
0: ke ya ntate
1: le wa ile semona ntate le yang khatha sele ha ga ba tloetsa le tlo le mohlankana ba pala mbolo man Manchester ma Manchester United ntate se mo bella ka thoko
0: tho
1: a motho yena ka nnete le sibini se se gore sa Africa ba sodeng ke sjaba la qoswa mona o thwe kapito ka nete ala hlelwa ke mosebetsi ala hlelwa ke eng ala hlelwa ke qetello go bo hlao ga a khona motho yo na ihlie
0: ha molato
1: o sa lahletse ke sohle
0: ha
1: yo lo go lo lwena go sane ntate makhutlo o ka o nqosa
0: he
1: o ka nqosa ntate o sane wa ga a khona mohlankane enwa o mpeile letso ka pa itse wa nkosa ka pito ntata
0: hey
1: e be bile le fatse se le hey ke mola e ka pa ke
0: se bile go tlosa mona ha ntata
1: le tlo ka ntosa
0: wa sila fatse
1: wa sila fatse ha ke go bona
0: ke la ka kwane magotla ha so ka wa go
1: ha so nga hlole ke ka nnete ha re tloile magotla a sebetse
0: go jwalo ntata
1: e re se ga Habe se ringe ra qeto.
0: Go jwa lengwana. Empa fela ene ke rata ena hore ge a lekana mahlong a molao. Leona e bohlokwa
1: ho. Thank you ntate.
0: Ke le bula ho le ka kapa.
1: Thank you ntate makutla ke tla kopana ya ka ga bagao.
0: Thank you ntate.
1: I just say.
2: Ready to mix things up? Every Friday and Saturday night, the walk gets hot during the weekend music sessions at Avani Maseru Hotel. Create your own stir fry made to order with your favorite fresh ingredients. Watch it sizzle at our live cooking stations. Enjoy the music, soak up the weekend vibes. Good food, great music, and big flavor, all from just 100 malut. Join us from 6:30 p.m. every Friday and Saturday. Call 522-3000 or email maseru@avanihotels.com. Avani Maseru Hotel. Mix it up, Avani style.

0: e fela ba le ntse ke lokela gore ke sia tlhompho ya gore batho bana ha re lekane eh ne ke botsa motho yo mongwe re ka khopunye ngwe ya di sports jalo ntso ipuela go qoqo ka mono ho swaswa ho itswang ho itswang ho itswang tse le motho ga le le letso go mema shoot out eng ka mo ba ga ke mpintse mema shoot ha tlo mind ne nne ya ba ke akene ya ba gire e gologolo go re tla mentse re siela neng tlhompho ya gore tsebe gore ha re lekane ka mona e le ha ba re kene ka mona ka ha ga group hona le ntwe re kopanyang fela to be honest ka o fela ha re lekane ka dilipo ha ona boswasi bonka motho a lekanang le ngwanaka a ka buetsang ho nna e o ntse lokela gore a hopole go mema tshuta a se thakaka ntse ke tlameha ke mo siele moeti ne ke kgalemela ba bang ba dipolitiki ha o finyane mona gore a la ba ga patalang diranta ka o fela ke go tla ukwa batho ba lwa
1: ka
0: o fela la ba ga patalang diranta ka o fela age wise ha re lekane mme ntse re tlameha re siele ne moeti fela e re go jwetse juvenile ba ina e hlaka e ba go e ke gona as parents bana ke ga ona ntwe ba itse ba ha ba hula ga ba hudisetsa tshabone le ratong la modimo they don't know god the only god e ba motse bang ke rona go ga batla seeta jc dipompong school bag and thongolengwe e kopa ho motswadi go go thongolengwe le a go mama a gapela man how to a gapela o gapela go mme ha ka mpa u go ha kere ke batla school bag se la sa nike eh ha a gapela go ndate modimo a etse tsena o bane ha so ka ba le nthweni e thopothelang ka ho yena o ga ka kopa ditho ho modimo so ha e ba re bo modimo ka pela bana ba rona ke bo modimo ba dimpintse wa ukwa gona ntsho e re ba kileng le watle le re ba kileng dipakeng tsa gona gore ho kenwe fela o rentse kena mbohle ka mono ho ntso kenwa fela basket e re ibutsing ho nno kenwe fela gereng o ba principal ya gona ntsho ene pa itseng ke ifing bana ba gona ba tlame ho ifumana from us
1: that's true
0: ha gona gona ke sa fane ka yona gere ke mo beile le ihlore tshele a di etse pele ka monana go baneng ha le pele ka mona ke safe space wa ikwana ke gore o tloge ke safe space ho rutya ngwana ha o tsela ya o ya di heleng
1: yes ata re re ke kopa ke nemo so now challenge e banting chenna ha ke thola ke sheba outside looking in wena moradu a hao safe space le dula le yena ka tlung le a shimisa le nna le drinks ba mona atakega mphe eno it becomes part of her and ha bona nna le bothata ka yona ke a monyala ha ke qeta monyala na kwa fihlang lapeng ke le ka mo hlokomedisa arch tsena jwala ha di etsuwe mona ke mo no tlotla e ba ka dikgohlano because ena bile o tla bua ka ba the stone big deal
0: aka aka la tswa fela o tlo go le dilo ho le ya lona
1: eh
0: ndi na sa mpani le o ba nna sa she bintu e bile ntho tsena tsa ha ke ntho tsa mehleng ya gale kwa na he he he hona tjena hana vale dingwe tsi ya dikata wa ngwelo ho tlwa le 6 pack ya vala ke tlo bitsa le bitso fela o wa botse ba bomona bo common bo 6 pack ya teng matang ho tle mona ho tlwa le yona o sa e fellwa ka mono ile ngwe tsi e ge so ka ge ha ya le bale mana lo fiela le bala wa thekesela because re sentse re morutile hore ke mogwa wa re mo amoela ba se ba etsa ka tsela e wese le ha ke tlaetswe ke lefu ba ke fatse mane ke le tracing ke mosadi ke tloka le tsuki molekane the only matshidiso they can bring ke joala engwe ya dintho tse ke ke di bulele a ke motho a gahlanong le joala a ke bone ho ha all together ho ha ho ha ngore nka bloma le majita mono ya ba fumana ile nantsa bua ha holo ka mono ha ba botsa motho eno impotse ya ha no ba ga o tse o ntsa nule sekolane ya ntsa le ga tate na o feta rona le ba kala ka la o se bonwe ha se o bane ke re joala bo phoso ke mpa ke re fela bophelong ba ka ga ke batle ke be le moment wa go etsa le dintho tse ke sa tsebeng se ke tlatla ke botsa juvina maobane o ne o ntse o etsa I don't want that ke batla ke dule ke le in control bophelong ba ka nako yotlhe yaka go fitlhela ke ikela mobung ntle le ga motlhomong ka fumana accident ya baboko ba ka bo a qhalana kapo go a latlhea gona go etsetsetsetsetseng fela ke motho a batlang go dula ke le in control of my life e be ke shebile batho ba nwang ka nako nngwe bana le go ba itsentsho tse boga ebe keteletse ke se keng a diile ha maobane la ba o se o tsamaya ke gae ke le ka bona mamang a sa etsa jele ga ke batle go galemelela batho jale because ba ile mono go ba seke ba galengwele ee so ga se ke ile ka disciplining yana yaka ya moshakaneng yana ke lo etsetsa jale ke ra kona ee ga ke bona gore se ke tlameya go galemela e re ke ba ee jale go na le ntho e batswadi e nngwe e ke bone gangata ba e bona e kare ke trend e ba lokelang go etsa kapa ba e bitsa lerato kapa ba e bitsang ebe go tloga ga ntse ke godisa ngwana a le monyane mo ha hona nako ke nang le thupa

0: ko re se sanya nyana fa ile reng ha ke mo bontsha ntho ebe ke tla mo shapa o re a e ina ina ha se yona e ile o gabe le letswalo la go be le dintho tse dintsa ke keng a dietse batswadi o tlo bona ha sa tlontlole ya tsa male ngwana ha e a 2 years a santse a ithaburanya ka moleng ka mona I can't have a chance. Khlebetse go ntse re hudisa batho ba ho sane khlebeletse go tlabele di leader tlabele batho ba tlamang ho hlokomela ba bang and ha o mogutile go a ithaburanya itahlele fast because o batla mazimba o batla chocolate o batla ice cream o batla go batla dibukane mona ho yena ka ofela le o sane ha se le leader o tlo ba jwalo o tlo batla go everything e bukane ho yena mona ka ofela o tlo batla go ntshong le nngwe ha ile di benefits tse tlamang go di ya ho basotho dibukane ho yena mona ka ofela because o kwisa hore ka re ke nana le tokelo le fast le ya mokolota thuto ena e thopothetswa ke rona batswadi ho bana ga ba qala at that age o tse hona le motswadi e mong a qalang ho laolwa ke ngwana at 3 months ebe o tata bosiu ka ofela ntsa go yetsa ngwana isa jena ha ho ho ba leking aw o hana le fase hampe go ata matso ke re come on be honest motho a 3 months o tlo o jwetsa go ata matso jwa because kwata ga itlame ya mona eletso ko wena eh yena a jaife ha le 3 months a go gata matso o jwetse kae go gata matso o kala mona be le bontso tsa male yena ha ba tin tweeting ha ba tle hanpe ha tsa ha ha ga dile shile shile le sna ntsukire ah tsa ba ha no motho o sna ntsukire ga tsa ha kuri di ntho tsena tse o tlame go rute monna ka pa mosadi ya thata wa o sane go ga situation e ka ya chintsha in your life because bophelo ba kona bo wa chintsha tsatsi nena I'm an NP ho sane a ke sale yena eh nini boemo ba ka ba bophelo mo lahle se fase to an extent eo bana ba ka batlame go ja papa ka dipirekisi ke di gemane sefateng so ke tlame hleng ne ke ba rute environment ya go bophelo ha se ntho ena fele ba etse ba nya go ba tsebe o ja bo be bona le cheese ka ha go sane ona le mohlang ba tla bo ja bo sna yona le go ba ukusise go bophelo it's not all about hore nthong le nngwe e tlamea ebe ya hai le go ga ikutlwa ana le tokelo ya ho etsanya ho etsa ke ntshana nenneng o qatella ngo bona ha sa le mongulu a ke go qadile mo la 3 months wa re ha batle le fatshe hampe o rata matso ya ba wa o safarisa bophelo ba ho ka ofela ha sa le 2 years wa ithaburanya ka mono ka mabenkeleng ntso tsa malena ntso tsa malena ka environment ho sane ke motho yo mong ha mo shebile juvi vele ke no sa batla ho nyala o shebile cherry number 1 ke ya neneng e sa batle fatshe e rata matsogo ke ya neneng ka di-chocolate ka ofela ka mole ke yane o batla wife material ga tlo e fumana goba basadi ba batlano ba tla kopana le bona because o tlo bona gore ga e kgona batho bana ga se ga ba gola ka di-principle tse ke godisitsweng ka tsona eoba bale tsena tse ba rutiweng gore ntho ngwe le nngwe ke ya bona ba ka etsa ka mokgwa ba ratang ba ka nwa ga ba batla o nwa ba ka ya diminating ga ba batla o ya ba ka etsang ga ntse ke gola ke goletse lekeišene mona mo batho ba bangwe ba neng ga ba galemela bana ba bona e ba re gae a ko itshwa gantle o se ka tshwana le banana ba lekeišene fela re goletse ka gara environment e batswadi ba rona ba ne ba sa batle letho ka bana ba tswileng tseleng the fact that re ne re golela ka gara lekeišene bophelong bo o neng bo le fast ne re dule nako ena ka ofela re thijwa bana ke ditloko tsebe tla no tswa ka festere o nwetse ntho tse jwang o nwetse ntho tse jwang go na le nako e nngwe eo ntate wa ka ke bone ka ona ntse a shebelela bophelo ba kana go itsalang go itsalang go itsalang ya ba o ntse a nshebelela o ntse a nshebelela ya ba ka le mo seseng go na le festival ya Brenda mona stadium ya ba ke tlola festere ke a festival
1: ya Malbo
0: ya Malbo ke tla mona festivale gante ntate wa ka o nsetse morago ga ke fitlha ke kena mane stadium e bontsha nsetse morago we ga ka ntse fela ha batle lo etsa a nsheba a fumana go ae kgona motho yono e tlhile o natefetswe ebile o nkile buka o ntsangola dipina tsena ga motho yono a ntse a tlwelela stage ga a na le boyfriend ga a na letho ga na letho ga na letho ga sa fitlha mane ya ba oletsa mosadi ya ga ore the only person e ke dumelang gore o tlameya mo dumelele ga o thona le festival o molokolole a se ka jethema ka festeg ke mogo gobane ke ithutile bophelo ba ga ke tsamaile le gaitsedi tsena tsa ga hesomane re bane gaitsedi tsa ka ditharo ke majita fela ke nna fela ngwanana ebile ke nna wa o fela a re ke tsamaile le ena metsama le ba shangena mara ba bua le ena mane a ke re ne ke hulutsike le ntwe ka nthombo enya e ba wa ba nka o balahlela kwa na a bile o ba tshepisa le di makotofa ba ka nna ba betsa ka makotofa so
1: go tlhona
0: rally molukulle hore ha ha o thona le sibini se lo tswaga festival stadium ka paka central park ka mona ka paka molukulle a ska tla me go tswa ka festival because ke mo setse mo ga o kitutile go na ke motho wa hai ine le boitshwaro bo boneng ke hudisitswe ka bona e ba ine le boitshwaro bo ke e ka nga ha ke tswile ka re bele ke nale monyetla wa go ketse mofirifiri yo tle motho a ka etsang ba bele sentse ke tswile ka first year already ana ba reng batho ba ba tsha ba re o hloetse smoko se felletseng eh go go tlo se kwale smoko se na hle se
1: felletse
0: eh o ka o tsha pele ndeteng eh ya ba ndato ka wa bona go a ikona motho yo ne le gore ntho ene wa e rata ina nene nene ya ba so thona le festival engwe ne tshwaretse mona Memorial Hall ya ba wang kuka ntato wa ka kaletso la hae ba ha re tsamaeng eh ke a tseba go ntse na wa di rata re emane ho seng ha o tshaisa re itlele ha eh so di wa ithuta le gona le bana ba hao ke bana ba jwa eh le gona ke batho ba ka tsebang hore e be metsi ya foro ba e kwana ba e kwana ba e kwana because ha ntse ho disa bana ntate modimo o fa guidance ya go bone na bana ke ba jwa bana ke ba jwa hona le ngwana ha o sa matlologa ka ba ka ga environment ya batho ba tsubang le ba anwang ba no wa tsiba go ka hatwa once eh ibe o sa tshwere zolo o sa thatile ntwe kana o sa ibile se le ha ikeni ya ikeni ya ke ke se le waya waya hona le batho ba ba tsebang hore ke bana ba ka eno ha ke mo hudisa ntse na le meedi ya go ka jwetsa ba bang ga
1: guys. Now we get in deeper now. Honale, I had a conversation le motswalle mongwaka a se botsang ho engwe di NGO. So bona le batho ba di tertiary mmo ba ba gothalletsa ibile ba isa bo di condom. Le bana ba banyane, not ba banyane but ba qala ba kalang bogwetsane, you know, 18 19 20. O go thaletsa go bae ba yo enter. Di thibela pele. So my question was, taba ya ha se hlegietsa, are we admitting hore e hle e re hlotse bonyane e etseng he and youth protection, are we saying e hle go solitse
0: and then tao fa motho condom o mo fa lebala?
1: Yes.
0: Ko ga bona mo sa mo file stadium mo ka o fela se feletseng eh na hana ha o fa a 16 year old condom eh because I came high school when I was 15 16 years ha o fa motho a le mo di 15 a condom o mo buletse stadium seno ka o fela se livalo
1: ene ba bona le ba sori betsa mo
0: yes and ha o kala o bula stadium seno se livalo o after all condom ena ke re ke tsike mane eh kore o mofile a ke motho direct the only direction a go itseba a inepe ke a rutueng ke motswadi ke o kubatho ba mangata mantse ba lela ka go di influence tse tswang kantle ke ga tsa ha di ha di bapale ka go lo di influence tse tswang kantle ha di bapale ka hona le nako e reng location man rena ga ba le di gang hantse re hola eh di gang ke wa di joina wa kena ga hlabana ka di thipa rena le di gang ke tsenga tsa tse fapa fapa neng re tsa ibile engwe o moqhaka ha o sa joina gengeng le itseng ka me o ye mono fela ne ke ke jwetse batho ba iketsamang le bona gore guys ke tla sala ka ntle ka mona ke tshwara ma blazer ha ke tokena ka mono ke utswa chocolate my mom is going to kill me ha wena no no tla ke ga di principle tse go di tsweng ka tsona di a fapana eh nka mpaka sala ka ntle ka mona ka letshwara ma blazer ga e ya ke ne eh jole ga ba ka ha go tlofa le itwa ke ga wa kena ke ga it's fine eh fela at least ke bile part of the gang ke ba ke eme mono monyako ka nna ka tshwara dithepe empa principle eo ya gore ke rutuwe gore ke se kebe ka utlwisa batho ba bang botlhoko a ena ka o ba utswetsa kapa ka o ba tlhaba ka dithipa kapa ka o ba etsang ne re na le kenke tseno tsa dithipa ka nako ngwe mme wa ka ona ba tshwereletse jalo ka letsoe ntse tjena o na le motho a patwang bele re tlhoma dithipa le ka seng le ga e ka nqena fatshe le ka nqena ka bona mme wa ka tshwile ntse tjena a ba mpisa hanganyitse a qeta o e tlhoma tokwa mogo
1: Ho etsa la
0: ba ke setswa lo wa ga ba because ne ke tsiba go ka mpitsetsa ka mpama hona mono eh ngono wa ka ene le setswala ntato hila ka nkhagatela ka leso kwa na sfika high school mona ke sile ke sa le hlatswa a tloa si point mona a nyuwa le tsere a fela nkhagata ka
1: rona
0: ke tete se le mo go fela ke bitswa le sokwana sekolo mo so di ntotseding ke di ntotse reng ha o di hopola godisong ya gao e be gore ga ke tlotla ke ntsha bana ba ka tseleng go ba nna ke fue direction e nepaetseng. There is just no way nka rekang le boxe la dicondom ya bakege sentse ke tseba gore ba etsa. Even if you know e ba le letswalo as a parent, batho ba qadileng go bolaya juvi matswale ya rona ke rona re le batswadi. And the more ntse re a bolaya re a bolaya re a bolaya ge ntse re senya. O fa motho a le mo di 15 condom o ga itseng ke
1: ntate
0: wa ka ke manga morutileng yona ke manga morutileng yona gobane ke gona batho ba leng batswadi ba fanang ka gorena bana ba tlameya ba etse jwang e ke jotsa motho yo mong ke re there is just no way wa tseba re gotse gona o ntse o thwe pitsa e maoto wa magago ke tichere ke motswadi ke ngwana go na le letso le na la bone le re slasa tlameyang go le sia la coach motho o tlameya go gabe le a trainer ya motho a tla mmontsha gore bophelo a se nthwena a se ntho a go dule ka tlong ebe o bapala di-game ebe o ikwaleletse ka tlong ka mono bane heno o cheese girl kapa o cheese boy tsele o tlameye bo dutse ka tlong o tlameye o bapale ka ntle ka mane mo o bonwang mo ntse o bonwa le ke batswadi mo o ka galengwelwang gona o tsere go tsere galengwelwa ke everybody ga o ne o hola o ne o hola ka principle e re ngwana motse ga o ngwana batswadi ba gago fela oa tseba ke rona batswadi bana ba gona bale ba tloeleletseng bana ba rona gore ebe ke rena ke tla mo galemela jwang e le ngwana wa mehla ya ka jeno Hey, nanze ke khalemela, nze ke khalemela gore la o le tsena ha ke tla le mono ba baleye. Eh, ene bana ba tse ba mo ba khalengwelwang, ba tse ba le mo ba tloelwang fela. And the moment o khalemela, wa tse ba hona le ntwentse thopothela. Hona le drop nyane nyanyane ntse ken, hona le drop nyane nyanyane ntse ken. Bana ba le nna ka ga tshwaga manane wa ka ngana every week.
1: Yeah.
0: Ya ba ga ba le beke re ring bunyane Saturday se sele se seng, ge tshwaga le nane o ka pa every month. Go tsaga le nne o le reng ho ba tla bona le ba ba bedi ba ba go ba ka ukwa bana ba rona le motho yo mongantsa itukisa ya mala shapa tse pedi o dutse fa se bona tshe moyo o halala ngwa ga go dule fa tsheng yena
1: go bona
0: eh e mongontsa ba tla juju go ha so nyale ha re ke dule ke name ku kwena ntho a e ratang ke finga sa e ratang ke fe because qetelong ya tsatsi ya ka nna she bana hona le ntho tse di ntse nyanyana tse ka attract ambatho
1: yes
0: motho a ukwa e ka re a se re ke dule ke mamele e re ha dutse ya mametsi be wa utlo ga ikone le go tle line ne ke tshwere ma sewa le ba ke fuwe ko lady ya ka le ka e ba ta se yona eh ha ile hantle nthwene pa itseng ke go ba to be honest le tswalo la ho tsa juve le tlo jwetsa nthwene pa itseng le for size le tswalo la ha o conscious ya ha o fele o tlo jwetsa hore
1: that's true
0: that's kona ai mona mo ke ha tante ma
1: o tla
0: ukwa ga ikone eh batho ba bangata ba tloetse o ba re moya o mongwe o re ke etse tjena o mongwe ke se ka etsa tjena Holy Spirit ha ena lerata ke moya wane o mo sesanyane sesanyane o ga o sa mamela o sa tlo utlwa gona tea ke go utlwa go na le ntho e ntse duma mo taba gore e dumela fatshe ga o se sensitive ga o tlo utlwa go na le ntho e ntse duma Holy Spirit e jalo but it comes in a way e tla o jwetsa go se ka tshela ebekoloi nako e reng se ka tshele ebekoloi ya feta o bona gore go ja ke tshetse ke bentšhaisitse go na le Holy Spirit e tlatla yo o sebela gore a e kgone ka 12 midnight motho kokota festereng go o tswele e jwale mo jwetse fela gore ga ke tlo kgona kapa iphapanye o le ka e ka gauo a kokote a ba tsamaye ee ga ke le ka fitlha eno da wena monna ee a ga e kgone se ke robetse ga ke ya ka ba ka utlwa ee hona le dintho tse dintse o ha o le motho a phelang le fatshe mmona tse re di fueng re tla re tswetse le tsona tsa matswalo a moya o halalelang jelo ka bana ba ba Christ le le bomba Muslim le ditumelo tsena tse ding ka ofela o teng eh moya wa o thibela hore this is not right lo wena o tlo ukwa juju ga e khone ina ina eh ka ba ukwa bile ka gona le nthengwe edutseng ka mahetleng ka mona e le tswa le tla o seya ene le tswa le no a lo seya fela le re no ene taba go tlame go no o tlame we me hona mono fela o ga e kone ha ke sa ya ka e ka pokae ke ema hona mo
1: whatsoever ntwe yo ke bone number no se ke bua ke le mothita ntwe tse ke di bone ke hore ba bana bana ba lona gore le batswadi they end up kapo re qetella re se re genka advantage because of khudiso ya kalapeng ko ga fumana hore nna ke tsama mona ko bina ke tsama ke ya kae mo ke anting u ka ha ke tsama lwe wena mona henu ho tla thwe no ha ga ntse re ta I'll cross that bridge when I get to it. O go motho yena hana le tswalo.
0: La bona o lo aga ba jwa.
1: La bona o tla aga ba go tla di bona o tla di bona go sala.
0: O sontse o bona go ka nna ba ha ona le motho a mmotsa.
1: Why you? So that way we will take advantage tla tsa maleng na tsa tsinlena go sana tsa maele mang go sana tsa maka eventually na kwa sa ga papa. It might be too late.
0: Mo sa se le fashion eng kana kwa. Ba ke bona lena kwa ke na fashion eng hantle tsa maleng na mo.
1: Eh
0: o tla le innocent le letlenyana o fika o bloma le lona monu o ntse o DJ ya o shapa ntotsa hao ba bona batho bana go tsa maleng. O sa nungwa ke emong o sa nungwa. Ba ke tletse ba ga o tsa maleng mogo. Ah, nani ke bitswa mlanani ntse ke a tsa ba le mlanani.
1: Ah, la le juju le ke.
0: Eh, ah, la last ah, le kwa ya, o bua ka yo.
1: So o go botlhola hana le tswalo. La o rena go sane taba tsena tsa di agabela ba. So I feel ke le motho tshena ke le mojita ke ga batswadi kana ko ngwe le rena na re khuli ka pore re metswalle bana ba rona but ha re bone hore in the long run it's like baba ke la
0: ku like ntse ke gona o tlo ba le motswalle le motho a seneng kele le vanga ha bo bone ka wa hlanya ko wena o le parent ha bo bone ka a hlanya ng kwena o ka tla o iketsa mpinji le somebody who is 12 years old o tlo ma mpinji le motho a valo o tse ona le a bala ngwana wa stolo sa ka ng khono ga di metho ga nta mono ke tla o bona ke ga wena mona wa la wana o tlo mpona after 50 years tabe ke shwe
1: bang o tlo ba le wana ga
0: kae ko lwana e tabe ke shwe la ke na tlo ga nta ke wa ka o ka di mayo ntse ba bua mono a ng khono stintse ya mbe
1: o ga shapo ma di so basically we are saying ka bo khutshwanyane gere ena ya hore ke wena o le motho your opinion ena ya hore re tla re go sontse go le jwalo bonyane ba itsegele jole o kila bua polelongwe e kile ka ya gata gore na jole se re ferekana gona motswa di ke mang
0: eh well who is a parent between but wa babe eh o bana ha se re ditse mono go le dimpinchi nena kwa sa bua ntho tse kutlwa ding tlabisa dihlong ha ke tlo mothiba because ke mo gotile gore ke mpinchi ke tlo mothiba bang Obani, to be honest, motswadi ke mang mo environmenting ya se re le dimpinchi. Ha re tloetse bana ile motswadi ke mang ile parent ke mang to be honest. Re tloketeletse re le ka ga situation re seng re re bona re le kana ka ofela e bile re bona e ka re ke mehle ya ka jeno jwale bana o tsebe juvi ke di blessings tse re di fuang ke ntate Modimo. Eh hona le malapa a mang a lelang to have a child just one child eh ibe kana go bana le chelete bana le bogodi bana le everything ba e ba tsamae ba lo adopt a ile go ha ba gone o fumana bana ba le ba e dikirekeng ba e ba postuleng ba e dingakeng ba e hohle ibe ba struggle ba fumane bana ibe wena ha o mbafui nako e ka ofela ha o fuwa di blessings tse o ntse o di lahlela ka toti mo re ke bana ba mehla ya ka jeno o fuwa bana ke Modimo wena o ba bitsa ba mehla every time ho ntse o tshwara ntse o ha ke tlabetsa ngile bana ba mehla ka jeno o ntse nka case o ile hlela o dima bana ba hao because to be honest ko ena tla me ho fana ka guidance ba tlo itsebella ka e bana ba ba satsibe hwana tjena ha ke tlotla ke hodisa ngwana e be ke lebelletse hore ha le le modina ene o tla tsaba o beya pane stofung ha dike mai ke sa mo bontsha na wa ha dika bang eh e kana ga o le tjena a tshwatle le hi a lahlele ga ke tlane ka paneng le hi ka dustbining o bana ha ke a mo fa go nan tshene pa itseng ya lokela ngwa e tse ke ife eh re hudisa bana ba banana gona le nako ene ba fihlang ho yona yo batla me ya go ba sebetsana le di monthly cycle tsa bona tsa go na ho isa la jwang ka bona ha ke sa mo ruta le hore na mo sangwana wa bo mme o sebediswa jwang ha a tlotse bana handlentle o tla me ho nka eng gona le eng e tloswa mono ho etsala ha a tlotse ba the whole process e lokela ho etsala mono ha ke sa mo feel thuto ya go kidulwa fase le ena ke motjwetse go na o fitlile situation ene jwang ho etsala ngwe etsala ngwe etsala e be ke go tlhono ba pala le bashanyana o tla bona ke fete ha ka lo fela go di mangwana the moment ya qala ke tshovela lo fela ke sentse bophelo ba motho go ba nneng go na le malo of mana di advice teng ga ntwe na ho etsu ya tjena e bile ho so le mona ho so le hantle hampi ho etsa la vang ho etsa la vang o ka ya le optima mmanyana nan tsa o batla o ka ya ho yena hehe ke lo etsa hore a fumane di thuto e nngwe yene pa itse e foresighting ka ntle ka mana e seng yaka nna ke kilwetse batho ba bangata ke hodise bana ba bangata hampi bana ba ka ba 5 ha ona nako e kile ka hira mate letswalo laka e le gore motho ena o tlatla ka di-principle tsa ga e tsa godiso and-e nako e ke mo siileng le bana bana ba ka o tla ba a ntse a ba tshwelela seo yena a godisitsweng ka sona ne ke gana le ga ba godisiwa ke mme wa ka ntswetseng ee gobaneng ke ne ke bona bana ba gae ba bangwe ga ba spoetse eh kore eh ha ke ka tana go ngata ha holo yena nentse ke ya hang khono aka ke ya bona ke eh tshele ke bona gore ha tshi eh hona le kae kae matsa manganza spoiler bana teng le gore ha tle ha ke rate gore ke batla ha ba senyeile ka papa entseng ke tla ke re ntate modimo I played a part go pilong ba batho bana go ba betjena eh ke go batho ba bangata taba eno ya gore be ke le ka hodisa bana ba ka di principle tsaka letsatsing le ne ga bana le diphoso ga ke blame mang kapo mang ee ga ke supise monwana go mang kapo mang a kere ga ke no jala go gang ke ba godisitse ke sa no jala fela go na le ba bonwa ka ga bana bano ba ka ga ba le five bano na ke tla re ke nna ba godile ane a ke ke a bonwang mo ke moshabileng a nyametsa kgotho banong o tlo go le ditlo go ntwe ke ne ke go tla ke mang eh kana go nwe papading ya ditibile mane rena lo go ha o se o gagathwa hantle eh e be re dinya hentse dingkwana le lo ka re tswa lwana kwana ho le yona bale e be re tla khoneng re motho no tla o foul late
1: life
0: eh e be wa phama a ya wa tampa ne motho no a ikona e re ke tshintsha system e ntse ke sebedisa eh kana go president ya ka ditibile ya metle eng tate ka tsoga magula ona re eh ona a tle khone mono a fitla re o le dilo o le tsa ditibile wena mona ah coach ah le dinish tsala ke mma o finyo o tsoa ba
1: o ba re ntse yetsa
0: ka eh re ntse yetsa tsa me o e butwe kole ene motho tlo go tla ka pele tla gana go gutlwang rounding e sa hlamang o bona go motho no o chinchile hona le ntse dingse go tlameng ga le batswadi o bontse motho kotsi ya tsona eh ke u ditse bana ba ka khubetsana mona ba le ho no seswa mona le tamong la maqadika
1: eh
0: tshe le bentse ba gotsa wa ka ntse ba bolela ka mogho a sa sanga le nkotsi a ya ntlomane a etsa mvanga etsa so ntho ene ntshosa eh rona go holetse sepente ne re sesa ka nokeng ya mogho ka re tshela re ya ha le seisane re gutla re etsa re etsa fela hona le bana ba bangata ba ileng le metsi ba hloka itse re ntse re bona ene ya re traumatize ntho so ne ke tshweletswa lo ha motho emong a ntse ha bana o ke sesetsi hampe ba ke fika ke motho disa fase ke re o tse o tloshwa metsi ya o gamme ke tlo tloela mosha ga mana ke tlo pata o no a ise ka mono a ise ka mono a ke re ha a tsebe go motho a hlokaetse ha a tlo utlwa le a
1: ise
0: ne ke bona ntone tse mahlwe ka ke tlo tloela a ise ne e ga ha ise e bukela no wena mane se ka go goetswa ka deep freezer eng e tlebele hona go bula ata ke lopa wa tsa ide be o qetetse ba u kwana ne ke mo file ntong ene eng yana ba nge motho e mongana ka nna ga ha a motho a jile ha a file letho fela ona ukwe hore
1: ntene wena o le motswadi
0: ntene me amphanyo ne hle ho tshoga ke ntse ke ya environment nge kotsi because mona hona ntse safe tse re di sebedisa mo forcesa ha ona letho ibile o thuke yena a pholosa mba bang ka mono aba ya lemetsi o tsebe ho pholosa motho a ya lemetsi ke le ka ho yetsa na go lo pholosa motho a ya lemetsi wa o gama ya down le ba le hedi o bana ke hona mo itshwareletsang ka metsing eh ntle go mulaite ka face ya ge ba le o mojare a sa sapili a shile bo bolifu le lenganyana so a ba ke le ka go bontsha ene ntweni ya go bene ke motshosi ene etse gore a e mono a sa hlaphoetse le ha e ba antsaya eh ho gatshe ha ke na kena ka ga situation ene ke sa tsebe nna ke tla tswa jwa ba le motho a no itse ke tlo ntlwela mmosha ge mane ne ke a ise
1: so go ka bogotswanyane warning kapo polele etsang ho mme
0: yes
1: motswa it's very important
0: ha bohloko o ka dula ho duma yena ho duma yona ka mona ka hlonya ha yore ha ikona ha lona majita o le di jene batla tsheya majita ma ha ona o thetsa he he fela letswalo la ha ile tlo mojwetsa go nthwene ke jwetsweng ke mme wa ka o baneng a se motho a tsamanga ntsang jwetsa meqoqo ya mashano ke tle ke yone e tlo ne paitseng e tlo etsa le ntlo mo tshwarisa letswalo go na kwena ka ofela ha tlamae o yetsa a khutle
1: so in the same breath ha motswadi jwale a re dula fatswe le re bua ka di recipe tsa ntsha balalas e hle re bola letswalo le no yena o ba
0: completely
1: o e ka re ntle ke ifue
0: ke motswadi
1: who
0: are you wena o mang o ka tlatlang vetsa ka ponka to mamela mmalo shota radio mo ke mo mamela yena ile mang ba she's not even my mom motswadi wa ka nna ng sa ngotile na
1: ke ifue
0: ke mme wa ka mmalo shota yena ke mang ke mme wa bo manya na e wa ntsa bua mo radio ha ke na thasello ya go ke tlo mamela mmeno because ha ntsa go phela ba ka botlo ba spoiled mme wa ka is here to protect me eh ha ke na le ha ka ka kula ka pa ka tshwara ke di siki tse ke tla be ke di fumane ha ntse ke tsekela she will be here she will help me ke ena tla wa tswa le
1: the let's talk about last week we talked about Nike le motho I've been an advocate of celibacy ke ka bona gore na go kena dabentseno tsa sexual activities also be mentally ready gona bokotsi ba batena bokae. So you as a mother a ho di tsamba bana ba bangato, not just your own, what are the dangers tsa bana go kena in sexual activities, kelo tsa bona di should be fully developed at a young age out of wedlock?
0: O bapala papadi ya batho ba go lojwa ngwe le ngwana,
1: if it's papadi ya batho ba go lojwa
0: ko it na ibitswa papadi ya batho ba go lojwa o ngwana ke nthwena rona hantse re hola juvi ne re sa dingwelloga ha ba gotsi ba ka bantsha ketse ba kene ka tlo. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, environment no, no, no, no, no, no, no, no, no, should play no, bo bona halang bona letsong because ha so qala go ba ba padisetsa ka tlo eh ba tloetsa ntho se tswang ka tlo ka tlo nga jiri ka le fifi nga jiri ka studio nga mo le fifi wana ba le tseo ke go tsene gona ka mo ge gona le ntho tse re ka ga dietsang ka mo ke nete gona ge dula studio sena le galase sentse re ka ba le letswalo la go batho ba tla re bona but studio ke ntwe tse ditseng re be re ka mona re bua taba tsa gona ge le ka mona environment nya gona ge le bang ha u ba padisetsa bana ka tlo. That's not a good idea. The outdoor games. But what about the things about the long I give a little bit of a television. Loud to age restriction. I'm 13 years. I'm 12. Ntshwenang tsa ishabella mono huntso ngotsi go ntshwena na itlame o shebellwa ke batho ba le mo di 13 ya odimo rutsi le yena mona le 10 years ntsa e bona e bona e bona o ho metano ho keto metano huwa ka kamore o hwetsi ya tshe hwetsi ya tshe hwetsi ya tshe di step tseno hantsa di bona hantsa di bo batla di experience after all ke mwana eh ha hona ntwa itse ba ntjong lengwe batla gore a o ithuta a be curious to know eh rona ke ntshwena ho etsa la bang ka yona eh hore thuto e thopothele ho bana ba rona hore ha iso be nako ya ho bapala papadi ya batho ba baholo e tloetsa ke rona re le batswa a dijuvi nna ke batla ho blame bana ba na hore ke bana ba mehla ya ka jeno ba nne ke rona ba ba file mehla rona phadi re bapalang ke ifeng re le batswa di hore re bontse bana ba rona kotsi ya ho ya di situation ntse jwalo pele ho nako ya tsona ho bana the moment o motlwela ya situation nyeno pele ho nako o tlo ukwa ho the o pregnant ka posa tsho ke mafu ya dikobo at the age of 17.
1: Ga di utlwa ngata.
0: Ee, o so tlameha go mo feletse o mo ise sepetlele ditlhong tsa gao di ile ka ena ko o shebanang le nurse o tlhalosetsa nurse gore ngwana gago o tshwerwe ke mafu ya dikobo at the age of 16. Kore go ba jwang go wena o le motswadi ka nako eo o utlwa situation eo e reng go wena. Go na le ntho tse dintsi re tlameyang gore rona re le batswadi re be le matswalo ee ande nako e ntse re a ena matswalo a rona ke nako e ntse re etsa gore ka mona ka gara situation ya batho ba tswileng tse leng o tlale the mo ntse re a ena matswalo a rona ke the moo ka mona ka situationeng ya godiso go ntse o tlala oa tlala gona jena re masego mo le mone re le batho ba boxing re ntse re etsa re tlhomme reng gore re bontshe batho ditebele fela ba be le thaselo le lerato la
1: tsone
0: ke kopana le majite a manyenyana a ne a kopang dithoranta le dindidin ke go sa mang le o shebelelang ditebele mane lona banne keng ga ntse le kopa dithoranta mo ditebele le tsela mone keno mo a go ya motho e molemo kere ee ga ba lejetsa go ya motho e molemo mo ke re etsa mang le e mang le o shebelela le tseba gore go sane le lona le bapa le ditebele letleletle le dimetle le mosekwana belo ka ba bo gona batlheletso ka bana ba na le thaselo fela ga o ne o sena motho a itseng letho go bone ga batho etse ya ntse a re na ke bana ba strateng ga o na ngwana e leng ngwana strateng ga ke ngwane mole mong o tswa go batswadi ee ga motho a na batho etse a re ke bana ba strateng ne makeke ba ya moo e ka nna ba gona bale go na le ntho e ke e thopotheditseng go bona ba ile mono ba fitlha ba ba le thaselelo ba sheba ba botsa ba bangwe majidi a lekanang le bona go joine wa kae wena monna le nna ke batla batswadi re tloeletse to an extend ya gore e be re bona batho ba bannyane ba ma primary ba bannyanenyanenyanenyanenyane ba eme mono koneng ba ntse ba etsa memekano ya batho ba bagolo bere ba feta fela gore ga re tlo ba galemela because ke bana ba metlha ya ka jeno na re tla ba etsang and the mo ntse re tloele lewate le nna ntse le tlala ntse le tlala ntse le tlala ga re tlo e controla ntho ena ka nako e se re tlhoka o e controla ka profession ke teacher ke le ka resigna ga otho re tloele corporal punishment se ke ra tlhola ga
1: baaba
0: kere ga ke no ruta ngwana primary ke sa moshape ke kopa olesi ya le tshoko ya lona kopa choko ya lona le sale le yona because to be honest ha ke no ruta ngwana wa le primary ke sa mo shape go bana ha ke sa mo shape at primary level high school utla shape ke ma ba ya high school ya sale di ditu eh ha ile ngwana na sa metsi di ola mologa o tlo shape ke o tlo sebella thupa kae so ha ba le rohane ba le ah ga ge e ba se ba shape go hang ga ke ga motswa di tla fitla mona tshwere mo sekaletse wa go kisa ma police
1: go shape ngwana
0: ene mo la office tsi go bana ba se ba hlola ba shape to be honest ndato ka bana ba lokela go ba thupa e kojwa e sa le metsi and how now munyetlo hore o ka shapa le high school le sa ka la tloa primary le shapuwe o tla o shapa o tla o shakagela ka diwashi je le hona le tsedintse sedietswa ke ma teacher ma satsi yana mara o ke go kidima ka la hampe tse mo ma teacher a fere ya bana ba school ebe wa iputsa hore ebe o qadile kae motho wa teacher go bane motho eno a mo shebileng a ntsa moruta o mo shebile e le role model a lakatsa go sane ka ge le nna nka ba nka tshwana le teacher mamang kapa le mmemisi mamang ee ha sa mo approacha ka tsela tse e sa mo approacha ka tsona o mo fa maatla a feng o ka mo fa di-power se tse dintse a senang tsona ke ntho ne e tla ga a kena ka tlelaseng a fitlha late e be o tla hulanya dieta um a ukwisa ka go sana le gaete ya sekolo sena kao fela because yo le ena o jala le motho a ka nnang a mo fa dimmaraka intse tsa majwalo e tloa from primary ya high school ya tloa ha fitla di college kwana le di university o sana na go the only way a tla feta ka yona o ga lo jola le matitšhere ke yena a sa ba fege ke yena a sa ya o fitla ha professor afrika itshetle ya ka mahetla principal yone o tladile a e fuwa ke rona and ka nako eno o etsang dintho tsena tse tswileng tseleng o le titšhere you should remember gore o tlo ba le bana le wena o tlo godisa bana ene kana go ngona ha nore e be ha ene le ngwana ka ke fumana motho mo ngwa ditshegantsa etsa e be ke nokutlo ikutlwa ba juvi wana vele ntle le hore batswadi ba khutise matswalo a bona because matswalo a gona antsa le teng antsa le teng impela go fela ga patile khone nyeng we ga tloeletseng antsa pakella mafumi fela to be honest ha re ka ga ya ho yona khone yone ga fela ga qhibulla mafumi ano ga go tshesa matswalo a gona mo ne paitseng ge tlotlosana ha ina mona mo ile nteng hona vale environment ye leng ka ga yona hona vale is dangerous e dangerous se tswe extend ya hore hona vale bulling ba di baka tseneng ge di hlompha hona tsena neng ke tla me ha ke nyulwela mona ke tsiba go ketla ka casino hona ngwana monyane ke tlo mo fumana I only get batho ba holo ka mono pene ga batho wa monana casino e ba jele batho wa mangwele a opa batho wa last man mase go bona go pedisana tsa bona di botlhoko gona ne re sa kene le o kena ka ga casino no kena batho ba ga tla me re be le di environment tse re tsebang le ha o mo sheba ka one look a bona go look we ke reng I don't belong here but ke gona ba ba bulela mamati ke gona ba bileng ba reng a re ko blazetse denye sena o nwe.
1: So what we are saying ke hore has ke ga ba ba ikaketse has ke ga the principle tsa let's be but ba nan le di ethics le the principle tsa hore thobalano ka ntlo le nyalo
0: ha se yona
1: let's has ke ga
0: ga nna ga e kenya digama le dijeme le ga e tlotsa fele ka e ka ge kapa ga e handlela ka tsela e ka ga e handlela ka di-glove o gwabalana jwang o sa nyalwa o gwabalana jwang le motho yo o sa tsebe nna go keta o gwabalana le ena o le gwabalana le ba bangwe ba bakae o sane ga sa o sentse pelo a gobile pelo mo go tlo ba le di-leadera tse jwang tsa o sane tse re tlo lebelela ke batho bana ba e tlaga a tshwere lenaneo ka mone ka studiong a o kena gorane ke re ke tlo botsana ebele seto sane ke ga o tsebe o bala o tse mo ba e tshwatlile pele yone e le o banneng bophelong ba gae e sale a bu a go utlwa gore a bule everybody o bapalelwe mona go yena o tsamauwe teng o tapatapue motho yo mo le mong a etse ntho engwe lengwe a e ratang ka ena nkgono wa ka o na tlaetse o ra a re a o qala o iketsa materase a bašanyana o tlo o ba sone a re bašanyana ga ba wala ba le terase satsing le wa due ke eo o le a lotse le terase o fetile ga o qala wa materase a bašanyana fela o tlo ba le mathata
1: ebosanogonaoe
0: le o bile le terase wa nna a lolwaloae ebile ke nna ke tlabe ko jetse go nnyale ke bona mphoka e sale o ntse o ntsamaisa mona se re qetile 6 months ga ke bone o reka re So to be honest, hona le di nako e go tlameng go rona ga le batswadi. Ga ke re itse, ba ke tsena juve re ka kenya workshop kae ya batswadi. Ko workshop ya batswadi ya go ha re gutleng, you tenere le ga yetsa go ya bobeng. Ha re etse nye nngwe back to botleng. Go bana ntwe ya paitsi le ntle ga etse ba ga le batswadi. La mo fa yona condom le tswalo la ha o le re no. O le betella fela ebe o le betella fela ga e ke a mofa o safe spacing ha le ho nna mo
1: ke a moisa o enta
0: ya ke ya na
1: ska ba le ngwana
0: ehe bunyana ska ba le ngwana ha o tsebe dinthotse dintsi tse kopa kopane le taba eno wa ditseba o le motswadi hore ha se taba o ba le ngwana fela e issue mona hona ntho tsinga ta ho lusetla mo hlaela motho ena motho e mong o na fitla nqoqela re hona le batho ba ne ba tlile ho yena ba re a lo ntsha mpa ya ngwana ha yana le munyane a sengile ya le munyane jole a tla ho nna re ke ka ne totlo kopa boeletse mmilo sentse qeto ya go wa moisa mono mo lo ntshiwa mpa ya ba ke hai
1: ke mo tsadi wa mo tletsa ngwana
0: ya ba ke hai ba bophelo mba yona fue that only child e bi ho ka etsa hala hore a be wa ntsha mpa eno be ne le ya o petele e be neng ka mora dilemo wa nyalwa ha sa nyetswe mane bo sa sabe le thari ha fitla lenyalong ha o thwe thari ke ai e be o ra go and ask my mom mosadi o na gele no ka nna mpuela matsi a boima ebile ha ke sa ile le mono
1: ha ke botswadi fela ke ke ka go
0: go ha ho me mohlabetsane ga ke sa ile ka re tla matha mona re batle divest re batle mali ga ke go swetsa etse situation e se limpi re tla matha mona re kope ba haisane e monga re fe lerile le lenye mo a re fe vest e monga re fe ntse tlokala go ngwana a lo pepa ha sana le ngwana ga tla bona ngwana ga modise ba because so excited there is no way ha sana turning back wana tshe so ha lo etsa turn back ka go moetse balo ha sa fitle situation eng a tla go tlobotse mme wa ka ba bo ha di bele ba ntse di khomo tshele ba tla ba fitla ba paka kolo itsa bona ba tleng ka dipere ba tla ka dipere ba re ngwana o re tlobotsa wena na o sitwa o etsa bana o ba ne
1: o kentse letso. Also, I feel haki ya le motswadi gatlala pele la bobedi ho ho bobebe hore
0: ke se lwana sa ruta ba bang lecture ke nya kwena o la yetsa lo ladies so o fumane di powers tse fetang tsa mang ka pomang ko go Supreme Court
1: akisana le tswala le activity e tlampe ya mono because ke a tsaba o situation eno e tla ba handle
0: o so bile o ruta le batho ana ba bang go na ha o lontshiwa mpa go tsa mo wa di process di feng o etsiwa jang o so go go so le tichere because jole wena o so ile a fua ka letso hong ke the very president ene tla mebe yo ga e dilo ga ha o ne paitse ha wa tla mebe ho tshe
1: we don't see the monster that we are creating
0: yeah
1: ha re bone we sometimes want to solve the enjoy the moment and but you don't see it in the long run.
0: Re beile ntwe e telele haholo ya hore malapa a rona ke a bofutsana. Re beile taba eno ka pelepele. Situation e re leng ka hara yona e bohloko. Ke jwetse batho ba bangata ke re ha ene ba ho bua ka taba tsa bofutsana hore ha o le mofutsana o ke wa hodisa bana ba ka ba ke be ba shwele. Because I have a kid now, I'm 5. I'm so busy. I'm selling my bopilo mbaka. I'm so hungry. I'm going to pack. I'm going to learn how to send tickets to Fiji. I'm going to hire a lawyer to find it. Baka baka we bash it. I'm baka baka lawo bana haba hudi suki rona. Hudi suki matanda te mudim. Kaha bo fuzi na bo nubo na lebo na kiki abo fa mujaro. Oata sula rona. Ujaro la juango rona. Oban na kuina kau fela hanza ofa mujaro hanza ofa di system. Tsa rona o tla o ja go lla jwa mo ja go ebe ke tloeletse bana baka ke re ba lo e masterate mmane ba kope chelete go ba eme mono tibella ebe ntse ba kopa chelete ba ba feta ha fitla ke a mo manya gona o baneng a tlile ka lonyana go tle hape a tsamaya lo kopa engwe a le le modi 7 8 9 10 ke go ba bona batho ba ba kopantshela tshe ba nyana ba ka parents ke re ke sa di kopompong ke kopa o nyolle wa bona ba ba nyana ba ke motho o kwa mo ipotsa gona le sebete sa o bua a tla wena a fetla ke kopa o nyolle ntse ke re ke di pompong wa yuka ke di nthotse how di shebile o re batho bana ba azama gore rona ga le batswa di re sentse ke mo ruta o hasela lo zama ena ntse mo ruta o hasela lozama o tlo tlola meedi eno yo mo rutileng yona a e ho yemeng sehle eh ho sane o tla ba emi mona strateng le kweni.

And you know what? I don't.

Manhattan se ka bine monata ho le hengwaneso e ba binang e ba re fela, are you really ready for love, girl, or just the lonely talking again? Eh? Beautiful song, Sehlopha, the Manhattans. Ke kere hara dihlopha tsohle ka ofela ke le mare, the Manhattans ke hlopha sa ka ha ho tlwa the love songs. Nka betsa ka sona hengwaneso. Dipina tse ba di bineng tsa marato dingata tsa dipina tse ngata tsa dibini tse ngata, hlopha tse ngata ka ofela. The Manhattans ba ile ba di hit tse ngata ngata fela tsa di slow jam. Sena sehlopha sona ha ke etse phoso ka sona ka The Manhattans. O ka tla ka tsona tsa hao tseo di tsebang e njwang, empa ha re ka bala the hit songs, Manhattans ya di otla ka ofela. Ka ofela The Manhattans e tsamaya ka tsona ya ngwaneso. O ka di bolela wa di tseba hit songs tsa The Manhattans, so powerful. Le mo sa skete makgolo a re bo mashome a supileng a metso supileng 1977. Sehlopha se bitswang fela the T Connection. Renke a beautiful song e bitswang fela the best of my love. Sarona. Yes.

0: Sehlopha clear bana ba re fante monata holo way back 1981 pina e bitswang fela License to Dream tsa rona.
1: Ana mogha wa hawa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tsetlang. Na mogha wa hawa o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba. PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong. Ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tshebelopele ya lona le ho rapalatsa meruo ya lona. Ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti. Ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwahala. Mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naha ka bophara. Beha mokgwa wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng. Letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso. PCFM, your pulse.

mamele metsotso e supileng ngwanetso gantle ka mora gora ya botshelela maana ga metsotso e nomašwa mararo ka morago rera botshela tata re fomana ditaba tse feletseng tsa sotho mona ka mr tladi makutle e se ka ba se ke tshwere ka thata golo jale ya ngwaneso sompatla go sa mfumana golo empa ga ke tla tsamaya le wena go fele mong sa skete magolo a re bo mašome a robedi a metsomedi 1972 pina on the floor yes tsa rona love this song beautiful ya ka ba ka pola mmedimpho malatlhe ya yena ne ge sa sokodisane go gang

akole bo he Mr. Mare le fa pala thibelo le taolo ya dikoduwa DMA ka tsebisano le World Vision Lesotho le mogatlo wa sefapano se se buedu Lesotho le fane ka thuso ya tshwanyetso ho mofumadi Madineo Masopa ya dilemo di 80 ya mtse supileng wa Hamanta Iberia ka mora hore ntlo ya hae tshiso ke mollo methepa yohle ya ka tlung e senyehe. Go ya ka phatlalatso ya DMA, karabelo e kopanetsweng ile ya fana ka dikobo, disebediswa tsa go pheha le tsa bohlweki, dinkgo le dijo go thusa mme Masopa go fitlhela ditlhoko tsa gae tsa mantlha. DMA e ntse sebetsa mmogo le balekane go shebana le bodulo ba nako e telele le tukiso kapa ga go botšha ya ntlo. E re karabelo ena e bontsha botlhokwa ba tshebedisano go thusa malapa le setšhaba se angweng ke dikoduwa. Mokgetho wa pelatshwe o mongadi Mopegati o nehelane ka borogo go setšhaba sa bo pejana bekeng ena. Puisano le PCFM, Gati o supa haile a kokota mekgatlong e mengata go kopa thuso gaong ya borogo bona, mo a ileng a thuswa ke mokgatlo wa Rise Together Development. O tswela pele gore go ne go ile go eba le ngwana ya ileng a nkwa ke metsi borogong bona e leng taba e sa kang ya modula ha monate. Mokanselara Napo Nkgae o itse o thabile le go ananela ntlafatso ena, a re mokgethwa wa peka pela tshweu ke mokgethwa ya monyane haholo ka hare o paramente ka dilemo, empa ka mosebetsi o ipabotse. A re o ipehile e moholo ka hare o paramente ka mosebetsi ya hae, ka hona o lokelwa ke tlotla. Letlole la Rise Together Development le hlalosa ha morero ona o reretswe ntlafatsa polokeho le ho fitlhela setšhaba ka ho se thusa ho tshela dibaka tse kotsi ka polokeho. Go tse dingwe, lekala la temo le kanetso ya dijo le phepo e nepaetseng le amogetse diente tse 100,000 go tswa Botswana tse tlo thusa naga go thibela le go bega taolong lefu la tlhako le molomo diphoofolong. Tebelelo ke gore bekeng e tlang setlhopha sa ditsebi go tswa Botswana se tla fitlha kwane Lesotho go tla rupela ditsebi tsa naga. Ka morao go thupelo e jwalo, kentelo ya diphoofolo e tla thagolwa. Le ao le jwalo, lekala le ntse le sebetsa ka maatla go eketsa dipalo tsa diente tsena. Pejana Lesotho le ile la etela Botswana mo dinaga tsena bobedi di ileng tsa dumelana ka go thusana mafapheng a mangata a agang theko le thekiso ya nama ya kgomo hara tse ding. Komiti ya lekgotla la batšha ya RFP e ngweletse komiti e kgolo ya letsholo mo hara tse dingwe ba reng dikomiti tsa mabatowa di feletswe ke nako. Komiti ya batšha e re o gopotsa komiti e kgolo gore dikomiti tsa mabatowa e se le nako e telele di feletswe ke nako go latela molao wa motheo wa RFP o reng dikomiti tsa mabatowa di lokela go nka nako ya dilemo tse nne. Ka hona e kopa dikomiti tsa mabatowa di kgethwe ka pele molemong wa bophelo ba RFP le botsitso mabatoweng. E boela ipiletsa ka tlhokalo ya mosebetsi eo mmuso o e phatlaladitseng e le koduwa go batšha. Ka hona e kgothaletsa gore batšha ba se tlhokwe dintho tse boima jalo ka ditsebo tsa dilemo nakong eo go phatlalatswang dikgeo tsa mosebetsi. E qetella ka gore dikgwebo tsa batšha ka kakaretso go sa kgethwe mebala dipolotiki di fuwe mesebetsi mo e tlhahileng e le go hodisa dikgwebo tsa bona. Re diphetela ka tsa matšhaba. Ukraine e re e tlasetse setsi sa ditlhaselo sa Russia pejana ka jeno, ho se hlalosang e le mohato o mong o matla wa ho qobella Russia ho emisa ntwa ena e seng e na le dilemo tse nne. Moporesidente wa Ukraine o re Russia e tlameha ho qaua kgotso ka ho hlasela dibaka tsa bohlokwa tsa yona. O boetse o re ho ruthutha ka di-missile le dibetsa tse ding ho tla akofisa phediso ya ntwa ena. Le ao le jwalo, ditlhaselong tsena ha ho tsebale hore na ke thepa efeng ya Russia e senyehileng. Ka o le leng, Russia le yona e tla le ho ile ya hlasela Ukraine ka ho hlasela dibaka tsa yona tsa poloko ya mafura le dipalangwang. Momamedi, re iphetela ka tsa bolepi. Ho sa nka lebellwa hore le hlake ka maru a fokolang ho phole ho isa ho e ba mahareng, empa ho bate dibakeng tse ding ka maloting. Moya o ka lebellwa ho foka o le bobebe. Momamedi, ditaba tsena di fella mona. Mamela tse hlahlamang tsena hosane.

0: Ba me le mitso tso ba se ba bile mo tsimihlano ka mora hora ya ah pelo ho hora ya bo supa nda te makutle wa ba bua ka Ukraine jwa la Ukraine ke yo wa tsimana le makutle taba ya Ukraine le Russia ha ke thabele haholo
1: eena
0: ho sha batho ba bangata ba tshabe ya mono mmenze re patelwa ntso thu miselo itseng mo kana wa thanetse kana o tshwatile mohaho ho shule motho a le monze ke thetso ho shule magolo a batho
1: ho
0: shotha wa ngata mona go ntse mo fela la ga tapatela
1: o tlo re le mo president wa America le yena ke o re ho hang o tla phatlala tsa ho finyana ho ga nye le khalolane ke la ha
0: e wa o le buzi
1: e ho ga ke yena mo na itola
0: ke ke se ke re ha ga na ha tso tle ka ofela hana na ha e nhla bolotsi le kana ha e
1: gigane ke le gigane ga tlo kwana ona tuba ga ditao la mo
0: ene bana no tlo tla itsamela fela ga e gane ha ne tane
1: eh
0: ha ke le bile ho lwana ngwana leso thank you ba me re ha re fete ya ngwana leso ring ke pine mo na tla ho lo the funk song way back 1980 yes 1980 hula ba le pina e le nya tuma ho lo pina ena ene le pina le nyi bina ke kakapa ka fosa hlopa se bitswa fela locksmith Unlock the fun, unlock the future. Tsa rona.

amedi metsotso le shumele metso tsiletseng go fola tso rena ya bosupa re bone he bekeng yena jelo ka ke hlalositse gore di etsa hetse ka hare ho di party ka hare ho mega ka hare ho magotla le ka hare ho letsolo di etsa hetse me re tla le ka he gore retlegetle go be jelo le seding ka pa se hlohlolong jwale re santsane re le hona ho tsena tsa go botata re bone bekeng ina e yonaina man ha ine kala ke mo le go hile wa ba le jolo le ke tsa halo e ile ya makatsa jolo batho ba bangata ya mo jwale tilong ya committee e kholo ho ileng ha go poha jolo ntwa ha holo holo e ile go jolo ene le bitsi jolo ho mongodi e moholo wa le gotla le ola go botata ya basotho me gile ga buisana jolo le batla ka taba e jwalo me ba bontsha hore committee e kholo ka pa boetapele ba lona le gotla lena la go botata le lokela ho ke letleleng ke jolo di gato ho botle ba ile ho re ba a meha jwalo di tlhaselong tseno tseno ho re di tsetso jwalo mongodi ka kagetso wa ABC go botata me ba bontsha hore seo se etsa hetseng se pakatsa jelo gatikelo ya ditokelo tsa botho me jwalo ba bontsha hore le ho ja ka mohlolo komiti ka pa boetapele bo se ka bontsha jelo phatlalatso ba dumela hore taba ena e lokela hore tlitle ho sebetsana jelo le yona empa re bone jelo letsatsi lana la maobane ha moetapele wa kobotata ya basotho monghading ka kukabi a e ba jolo le hona ho re jolo tla kena jolo tabeng ena me re tla ke re tlotla re o fa hore na o di beile ka tsela ya mofuta ofeng monghading kabi ha arabela me jwale a tswa puo ka moraketse halo eno ya la le shume khodi nyona ena e leng ka mmante hawane o ile ho re ke o fitileng re tla ke re tlotla hore na jwale o di beile ka tsela ya mofuta ofeng o feta mona ditaba tseding le gotlala batla la basotho action party le re le tsonyile a holo ke ho hloleha ho hatona golo monghadi Samuel Ntsukwane Matekane le puso yo a iteletseng pele le mogawa habo wa RFP ho pheta hatsa boitlamo bo a boentseng ka 2022 hang ka sokwana la puso ka mane ka setso to stadium me jwale ba hlile ba tutubatsa ka pa bathathamisa jelo dintho tseo tona golo a ileng a tshepisa hore o tla hle a dietse tsikeng le tsang jwalo tseo le hore he o ja ipela sekepele hore o tla hla dipheta hatse matsatsing a le golo ho tloha jalo a tsene ka hare ho puso within 100 days re tla ho pala taba eno jalo bana ba BAP ba re di ntontse no tseo ba di thathamisitse mona go tlobisana le bona mamedi ke tlhile ke bontse go tlobisana le monghadi kopano matlenya o hlaha jalo ka hare ho le gotla la batsha la BAP me re tla ke re tlotle ba holo nyana ka yona ntla yeno re ke go tlo gona ke di feeling tlatsena tseo tona golo ba tseo ba re ntona golo o se ya hlile jwale a sa di phetahatsa le ho latela ka mo go ile go gona dipetse na go ka teng re tla hle re tebe ka yona ntla yeno feta mono komiti ya batsha ba RFP e ngwe letsijelo komiti e golo ya yona RFP ka pa komiti e golo ya letsolo lengolo e kopa jelo hore di komiti tsa mabatowa di kgethwe ka pele molemong wa bophelo ba RFP le botsitso mabatoweng jwale ba re di komiti tse teng tsa mabatowa ha jwale tsentseng di sebetsa e se e le nako jwale di feletswe ke nako me jwale ba re ke nako hore ho tle huwe jelo dikgethong tseo tsa di komiti tsa mabatowa re tla buisana mona le monghadi Nkwebe yena ke motlatsi wa mongodi komiting ena ya batsha ba lesolo ke tseding tsa ditaba tse go tla hlegetebe jelo go tsona ge ke go tlotlwa go golwanyane ka tsona tsena metsotso ona jelo le shumele metso e robong itsekisa ke a bua ke a phetua sa nonyana le kabelana moyeng re dula hantle ho e mashume a mabedi re e fogaletse jelo gore ena ya bosupa dula le rona mamedi wa tshebeletso ya PCFM are teba tsela le seding ho lena la re fata makwatsi baking ena.

0: amedi metso se mashima mabedi le metso se leseng pele re fihla mane horeng ya borobedi ena pina e hle tla ho hopotsa hantle mane tlung ya morena ena e tla ho hopotsa tlung ya morena ha ile la jwang ka pojwang go re ha e ka ba ya ba ke ya party fing mohlomong yo sa ile yona fela ha ile la o tla utlwa ho re hle ya o tsitsinya o tla utlwa ho re yo hopotsa jwalo mopi wa hao mamedi metso tsona jole mashima mabedi le metso me hlano pele re fihla mane horeng ya borobedi re hatela pele mamedi re hatela pele na go rona e tliske ya ga hata re tle re buisana jolo ke mathere ke ne jolo ka go le gotla la Basotho Action Party mo heading jwale le gotla la batsha ka mono le supang jolo ha ile hore le tshwenyehile ha holo ke ho hlile ya jolo ha tona golo monghadi ntsukwane matekane le puso ya hae ka tsana le mo gawa habo wa RFP ho phethatsa jolo boitlamo bo abuentseng ka 2022 nako nyeo a neng ka lesokana la puso ka mane ka Setsoto Stadium a re ke rutlwe gore na ba buisa sena ka mabaka a feng re buisana mona le ntate kopano matlenya yena ke motlatsi wa mookamedi komiting ena ya batšha ke sentse jalo ke ile ka gore ke tle ke gokagane le ena fela he pele ke gokagana jalo le ena ke lokela gore ke mathe ke fetise taba ke ena ga re gutla re tlabe sentse re tswela pele ke lokela gore ke tle ke tlhake jalo mabenkele ka morago mono bese re matha fela re tla emamane metsetsong ya leshomi le metso metlhano pele go raya bo robedi bakeng sa mabenkele gape-gape e re re itsetsena
1: ana mogawa wa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse tlang na mogawa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba PCFM yo mema ho nka karolo lenaneo la rona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bakgethi ho arolelana tjhebelopele ya lona le ho rapalatsa meruo ya lona ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwaha mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naha ka bophara beha mokgawa wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM yo pa

0: seo se tlalosang ke gore tonagolo o fumane go le botlhaswa mme jwale ke gona ntse a lokisa botlhaswa boo
1: le bona batse baoogoboaasedumedisalite ka fela ebile di-tripping tse dimonane ba ga banneng batho ba ipatale di-tripi lite di apololaetse gobane mmuso ga gona tšhelete ke ne ke tala go bona mmusong ono wa bona ono tonagolo o itshelela koloi ka tšhelete ya yone go fapana le ya mmuso.
0: Okay, ke le boile ntate, ke le boile ntate Maritino o hlakile ntate.
1: Ke tsamba go bua sala go tswala go ja ka bantle ba le teng. Ke bantle ba ke ka bo hanye ke go hanye ke ntate, mo tsamba ke re bo hanye.
0: Thank you, thank you. Ke maikutlo a ntate Maritino ha re fitele le ka nqena. PC dumela.
2: Na le ona ho.
0: Go tso ntate.
2: Na le ma video mo tsala penda.
0: Na le ma silo.
2: Na le ga di mame le metsi. Wow.
0: Ie ntate.
2: Gare na ye utlo ke makala e ke se tsama ke ntse ke tsaya la ke le mo. O ba re ba pele ye ke ta ke ga tuwe sa tsantso ka le bala. O gana e be ha e ba motho a ka tsena ka le bala. O nkuwa bole le wa senti mo tlo ga ya bolwe. E be ga ne tlo ntlo go ntsa e fosa le ha sa le mo.
0: Ee.
2: A sa ma fa. O bela la go wa e fosa motho wa le ngwana la ka e be a mo uli ka ba tsenese. Wa ngwana go ga e bolu ngwana ke ba e fusa ta ga e tete la sa ga e jona ya le di ka re le dire taba tse maka tsa mpela ka le ka ba shebelle ka le ba le bona o hisa la taba tsa e tsane di tsule ile ha ba we good ha e mele na go itang a go bele ga ta bona lena ka dipula tsa ja le wanda twa
0: a ke le buile ntate masilo ke le buile a holo ke ntate masilo ka mane ka mohlalaping me setso le shomela metso siletseng re fogaletse go rena ya bo rubedi re re tla ka nkena PC dumela.
3: Tata Rich.
0: Mme?
3: Ke tata mo go tiegile.
0: Ah ah. Ke thapelo le kanyang.
3: Ao. Thapelo ba sa di skulu sa ka sa
0: se. Godo.
3: Hey, se ke sa u skulu ha se bua.
0: Eh, ke a bona jole jire ha eng khono ke se ke mo phele phanyetsa ka pa qetelane gale ha holo ke a bona.
3: Eh, ke le re qetelane gale. Sala skulu ha ile sa ha ola le qetelane gale.
0: Ke ba se le ba.
3: Ah, wa ka nna se le bala ke phoso e kholeng.
0: E gore matisetso.
3: Ke a le bua ke ngoma matisetso tani.
0: Eh ya go.
3: Ke mametse ngati matlenya. Ke bua mona mo areng. Tuna kholo, o thetsitse sithaba. Mpa ha se thetsitse sithaba se. Ho ntsona le mantsa etsa teng. Na ntho tse ka ofela motho a ka dieta kana ko lengwe. Hangata nna ke kere. Ntate Mfifiki o a re tshea ha e kwae le ka ofela. E leng gore motho o taya butle butle, o ye butle butle. Na, jwale fela ka o ya ka ena. Ke tonagolo efeng e so re thetso ba ditonagolo tsena di ngata. Ga se ena ya o kala. Ke efeng ya kareng e la ema mo ya etsa dintho tseo ka ofela. Tshe, ke a gola ne ke soka ba ke latelela ntho tsena tsa bona ga ba di bua. Empa o tla tsho. Jwale ke re. Ke o buile mona ka o itse ke di-reform mmuso ga o di etse di-reform nna ke ne ke re kaba e tlo ba molao molao na o etswa ke mmuso kapa o etswa ke maparamente ka ofela batho bao ba ka thabeng ga se bona ba re etsetsang melao na ga ke keta e potso yaka ya go ketela di-reformo tse e ne le dibele ga e ka ga di fele tse di reformo tse a se dintho tsa bo 2015-16 kwa batho ba bona ba ne ntse ba sa etse di-reformo tse keng ba ne ba emetse neng ba emetse gore motlhomong a ntshwarela ga be ke bua lentswe le lebe ba ne ba emetse go ka iketa ka tsona ga ba ntse ba dielana jalo-jalo-jalo ka ga mmusono sa qete bo 5 years gore na kgale-kgalelela di-reformo tse di sa etse batho ba lela ka tsona ba bangwe ba lela ka gore rona re la ra bua re bona ntho tsa rona di sa etsane jalo ka ga le ena a lela ka gore mahirwa go tshwanetse o tsamauwa ka tsela e tenana empa ga e tsamauwe fela gobaneng ga dintho tse di sa etse kapa a ke ka ntle go na le maitlhalositseng wa tsa kere a mene mmisa o tswile setori
0: Kilo bile ngono. O tlhakileng ngono ke metsotso e le shomela metso e robong re fa le tsile go gena ya bo rubedi 2121956 moho le plus 2665956 le ga mane ka WhatsApp ka go mela malaisa nomoro ke 62009956 ke hona mo leng go he o ka lahlela wa ha mo langwana di tabentsena ge tla boela ge to gutlela go ntate kopano me jwa le atla ba sa ke na maikutlong a o leng go he o

0: abo wa hlaisitse kwano ere re tle ka nqena re nke molaitsa kuna ka nqena ka go WhatsApp.
1: Ke matsidiso ga ntate Kola ga ntate Dumelang Sebohodisaka. A kutlwa taba tsa ntate mare nna he a ke motho wa dipolotiki mare he ntate Matekane o tloga a qala kapa ke mo mametse a bua taba tse ding o di entse o na le phetho ka go Lesotho, o na le phetho haholo. Le momo ke dula mono sena ditsela go le gobe dikolo di sa kgone le go tsamaya mare no at least go betere. Ke a leboga mogala ke swabo kwa emone e kgolo
0: re le buile golo re le buile golo mme ka moo ka kolo e re leng ke mo medimo ke se dumela ntate e taka ke phetse gantle ntate wena o ka ba o phetse wang
2: batho ba bagolo kelo ka nna ga ba busana ga re a tlameya orebe nako e na kaofela dilemo tse ngata re tsana go tloa 93 ntse re khueletswa ke batho ba bašwa mme he ba sa khueletse fela ba utlwa batho ba ba phelang bophelong bo gopo bona bo gaesale batsa bana ba tlhaba banagae ga banyale ga bana bokgoni na watseba ga ba nyetse ba re ba leta go nyala manyalo a bona ga a lasti tlala le khumolo ka lebaka fela la bogopo ba banna bana ba ntseng ba tshentsha dipitsa kaga di-ofising tsa puso go tloa 1993 mo maketane ba tloa 1993 bana bao ke re bana tsasene ga ba nyale ga ba nyalwe o ka ikotsa gona ga bana ba sa nyalwa na ba setiwang e ya masisi mono gona jaletse o ko latlhe maikeno tsamaye o matheka ga dikopo ka mono o lo bona bana ba banana ba expose e mmele ya bona sefaneng sena se tshabeyang gakanakana naganana bahlankana bona ba kae ba tshetse ditamene mmo ka lebaka la boitshwago ba batho ba 1993 go fitlhela tsatsing go tlo tshwaisiwa dikitsa fela bona ntate tsatsing ena ga ntse re bua tse re ntse re swaswa tse ke ipusetsa fela ke batho ba re ba ntlafatsa ke re go busa tsatsing ena pina ye re kentsitseng puso ka yona ko go batho bana ba ntlafatsa kogo ba etsaya motlakase dijiseng ke go busa o ketla tene ya 5 years o ntse o wa busa o ntse go etsa ditsela le matlakase o ntse o busa bana ba phasa-phasa ke ba le ba tsotse ba ditekateng mola o ntse o wa ntlafatsa re buswa ke mekontraka e tiisitse ehlile e re etsa motlakase ke mokgwa o busa ba tlae ya tata fela banna mmuso so go ona ga o e ya tsamele re busa ka ntho tse pedi fela motlakase ditsela a tseba go louwe ke leetseng ke leetseng a tseba ke louwe a tseba ke louwe ke re bana ga ba nyale ba tsatsileng ga ba nyalwe bana ba nyalang ke bana ba banna bano ba 120 ba ka pakameng teng o tloa mona ke bana ba banna bano ba ka sena teng ka maswa le bana bomphato le basebeletsi ba batho bana mohlolo mo ntsatsi le mong batla itsetsa gore ba tlameya go ema mono gore na sethunya kapo metsi a nwangkgang ke ka sethoto se tlhalositswa ko utlwa botlhoko ba tlaba go na le motlhaba tsa tswa fela maponesa ntsa ba ganela ka ditsini
0: kelebile ntate taka kelebile agolo ntate metsotso e 20 le metso e 4 pele re fitlha mane goreng re fogaletse go ena ya borobedi. ma metsi e PC ya fema me re re tlhare hatela pele kwa no go tlhare hatela pele re ntse jolo maikutlo ha di tabentsena re kitle ka mona ka ho WhatsApp 2121 9956 mohole plus 2665 9956 ha re kireng ke di hatiso tsa mantswe ka nqena
3: e go tlo tsonga mona tshi e go ntata ka taba tsa ntate nko pane ke di mametse Senkampang ka se bua ho ena ke ga tshinda teng kopane ka nnete sempale buisa fela ho hlomo nke maemo a go le ba politiki ka bo hona le ho nyelo tshipisitse a ha ile le biro le longo mo ga ntso kwa no sala ma thile ka nnete ha ona a tlo hlotse a motshwara ga e bona phetu ke bile 2020 di ke bona ka bale a tshoto mathabo thebelela ha ke sheba ka nnete ka nnete ntate nko pane ha ke le kgutlele morao ke le shebe le inaganeng hantle ha e shwa ya raya moholo wa ka a le sa tlotse le fihla mo morantsokwane a seng a entse teng le tsa a dintse di tlotse gale e ha re fihle polotiking mona a kola se ke na le di-disk tse ka bang 18 tse ke kgetha so ka kopanyana le matsaka dikae atšhe gale lebenya re fetla mabontate ge qala go bona ntho e tsena ka gona ga lesotho e nnete yona mesebetsi yona ntse re e tlhoka ebile ga e shobe teng ka tsela eno empa he atšhe ke ra moleboa morantsokwane ke ra moleboa ka nnete o sa e butse kepe bontate ga le sa tla e kwala ka nnete lebelo la a sa le mathile ga e bole o le sia ka 1000 kilometers gana je
0: re a le bua ntate o gatisitse e telele le gagolo re tle re etse gore di seke tsa ba telele gagolo mme ebile ke a utlwa le modumo wa teng wa tla o sa tlhaka gantle jena ka lebaka jalo la gore o gatisitse a ntse a buletse jalo sealemoya re re tlhekang kana PC dumela
2: ee ntate re kanya
0: ntate
2: e ke ntate kanye
0: ntate e tanki
2: ntate kanete samametse moitu wa gona
0: ee nate
2: a kanete o beile ditaba tsa bofokwa kaeka mopota ke na legang fela bale go na le ntho nngwe ke batlang mogopotsa yona o kula bua ka taba wa gae seng motlhompe itonagolo o na tlameya gokela setlhabeng empa fele o a lebala ga a kannete taba eno ya go motlhompe itonagolo o tlameya re tlhalosetse kannete a ke ne tla tsilwa gare e ne a nako a mone o tsiela taba oka a fane ka pua etse ka pua a bue ka ga parlamente a rabe dipotso e le nako e tlile ba etsang ga saa baba rabadiko jale e ka go a lebala le ene mpa he kannete yena o leditaba tsa botlhoka ga o na ntse re e lebeletseng re lebeletse go tla itholela go fitlheletse ntate fela ge ka le setšhaba teng kannete re tlhoka tlhaloso
0: okay o tlakile
2: ntate ntse ke nyemetse ka bohanyetsing ka mona ntate ke sentsa ka thata ke a lebua ntate
0: ke a lebua ntate ke a lebua ntate ntate tanki ke maikutlo a hae metsotso e mashome a mabedi le metso e supileng re foaletse go yona ya borobedi re re boela gape re tle ka nqena
4: kgotso kgotso kgotso mongaka gana jale gore moeto wa gago ke ntate matlenya banna motho a bua taba tse e kang ka ga sa batšha banna ka nnete o tia sapanya a re tabeng e ya crime prevention ga a bone boiteko ba boka lebo e ntseng ke tonagolo matekane sepolesa ga se sokole dikoloi o reketse dikoloi o reketse masole dikoloi diteraka a rekela NSS dikoloi e le gona go leka go lwantsha crime banna ke motho o motšha wa mofuta o fenjwa le banna a tlotla a re ga a bone letho yena ga a bone letho godi ache a tla ga phoqa banna
0: tanki re re tle ka nqena PC dumela ntate ntate phamotse
5: jadi go konsen da ke go ye ka ba ke khulu mo na hauna mo re ya nga ka ka mushuwa o ke mo nda te matikani o tsinkere ka ka ke ye ke o ke
0: ke le boile ntate phamotse ke le boile a golo ntate re reng ke mamedio gauile ga ke tse bogo itsala jang ee gauile gauile re galo jalo re tlegang tsena pc dumela
6: ee lalta ngwana
0: ntate
6: mantshonyane wa hakeiso
0: ntate mantshonyane wa hakeiso
7: Da
0: Tindo?
7: Udile.
0: Kitswile hantle wena o tswile jwa Tindo?
7: Ngwe dua yima ya di kopano.
0: Eh ndati kopano matlinya.
7: Eh eh motho mata ke motho mata ino he.
0: Eh.
7: Eh o tswe motho mata ndati ana le tshebelo pili hande mbe. Eh ha ke ba le no sinya ta ba ba ile ke sa dimamela ke tsela mo ditjela ntini. Ke pala mathenzi mata empa neng ke re. Eh komgeki kopano la be ga di khetunda di ke batla di phetuo eh una le ba sotho na go na go fela ka go ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba kumpula ispetala ke sai bona fela ntini pinya kona mona ntati ba sotho bala ka tsale papa go e singe na le lito papa fela le le tja ke fumana go muso ne ne go khethile ihle go ha go bula isa ba totlala ha holo ya ka khatala mata batho e ke phela le bona mona ba ya challenge ka nthetong ka nne.

0: ke le ge go tla magao na go le nako o ba nka nnete sa phetha ha ke ke ya thethong o ba nka batla phetho ha ona bohloko ba go ibe ka nako ya tingwe ndate kopano ibe e ke ka bona ke thulwe ka nnete ho no ya ndi mametse ba tsitsa pelo ba thwa ba mare ba kupile mo re mo ngaba le nele ba thiwe ke tsona la mehleng ga ba le nele go ya ipotsa bona ha e tla dirong ke le ntonda ke le ntonda ntlala ke na bana ba soto ba ha sabe ho se bona ba theo ka go opo mekoting eno ho mane South Africa mane ba ke tsetse South Africa mane ba le tshwere mo tsela ke ba batlala ke ba ke ba tlo bua ka yena nna ke ka nnete ya ba phoso e direge ke tla laeta topo batho ba go bala ba ditlosa ha hona le thole bontsha ngwe ka ya ga ba soto ba tla fumana bophelo ndate ha sna dijo o di ba ntlafatsa ntlo ka tlhong ya beng ya ba mabone ka ntle ka godimo ya ba di-satellite ya bantho tseno ka go sebela bana o sena ntho ba ejang ka tlhong eno ke ya go qetela kore ke bona ntho e ke sa itsebeng jalo baprodiki ba re phekelela ndate kopano gobane ba iketa ka ntho e seng nnete gobane ga o ka batla gantle ona mosebetsi wa leparamente ke eng o tla utlwa ba se eno wa go batla re lemela masimo e be ba lema masimo a rona ga ke fumane mekotla e leshome tshimong eo ya e lemeng yaka o tlampha e mmedi e nang ke e robedi wa utlwa o nelapisa go feta ee ke batlo nka nako e telele ke go ntse o tshwere gantle ndate tshwaka jalo tee o shebe pele gorena batšha o tshwanetse o e tsaleng ka ga bone ke lepa dipapadi tsena tse pala ga rena mo re bapalelang bana ga ona mo ba bapalelang teng ka ga ka tokobone e mabone e ntho tsena ka go fela dikoloi di a rata ditseleng mane dibile le tsela e la etuwe fela ka ga metse ka mona ke tlala ena ya moja dikata go ya setsing sa kokelo ke mathata o ya kae kapo kae ko le a dikoloi tsa mabone sa ka ba tsa tlala naga ena ga fela diphoofolo tsa batho ntse di utiwa bosiu le motsheare batho ba bolayana bosiu le motsheare ake nna ke sana dikene ngwena ka nnete ke bona baka tseding ka o ke motho wa o tsamaya
1: olokile tinto olokile tinto re le boile golo ke metsotso e mashome a mabedi le metso e medi pele re fitlha mane goreng ya borobong e re ketle matlenya re tle re tlotla re diphethela re tlotla re diphethela ditaba tsena ke tle ke molate kwano ke bona nako ya gona e se re peteditse gagolo ke tla boela gape ke gutlela le ka mona ke nka mmela e tsena e ka WhatsAppong ga re se re buisana jelo le moedi e mongwe wa rona re tle ke gutlele go yena gona jelo tsena re tle re atla a metsena tseo leng gore jale bamamedi ba di behile

0: wa medike metsotso e mashomo a mabedi le motse le mong pele re fitlha goreng ya borobong re tle re diphethele le ntate kopano matleng ya o teng kwana mona mogaleng re kopano ga go bela gape re o amogele re tle re otlo akaretse jelo o kena ditabeng tsena tse tlhagitsweng jelo ke ba mamedi ntate
1: kene ho nkhono maditsitso
2: ke tla ona ke ore di ntwari e jianga ngwe tsa ntana ntwana la wana na ne se re tsotsi tuna kholo kana kwena la ga batsentse di ntlotse na ka ofela ya re ke re ho ya ngo maditsitso mo busi o a hlola ka boitlamo ba ha
3: ba
2: bala bala belang tswelo pele ya naha ya ha bo bona.
1: Mhm.
2: Tanne.
1: Potso engwe.
2: Leonela pele 100 days e buang ka taba tsa dikgotse ne fighting ka batho ba ne fighting. Yena ya di ofisi tsa babusi ba dikereke le di counseling. Ntho eo ka nnete koma ka nnete nkono wa ka. Ke tsirele le yona e ka etsetswa le ntwana la ngwana ke. Le yona ena fela ya mogalo ona ke reng ke mogalo wa tantsho le thibelo ya botlokotsebe eo tonakgolo a itseng ka matsatsi a lekgolo. Ka nnete le yona ke tsirele ke ntho e ka etswang le ntwana la ngwana ke. Dintho tsena tse tonakgolo a kentseng mona ntate ha se le dintho tse hlokang.
1: Okay. Putso engwe ya hai o rena athi melao e etswa ke mmuso fela na mona mo a manjelo taba ena e o le kenyeditseng ya di reform. Mo a hlalosang go bona ka hopola gore maparamente ka ofela ka paramente ka ofela kenyeditsang bohanyetsi le mmuso ke bona ka ofela ba ile go ridwa le ba tjabela le boikarabelo ba go fitisa melao. E seng gore jwale motlhomong go tshwauwe ba itseng phoso ga melao e sa itsewe kapa e sa tsamaye
2: go madiso tame o tlatana a goletlho boboja lebi ngwana ba to boboja lo boboja e eteletse pele ke mmuso ka letona lena la molao le toka mme to boboja gore e tsene ka paramenteng jo le tsholo fa ke maparamente ke na ka kaletona la lekala leo ke kala ba kalena lona jwale tsara ka e tsang go da accountable mmuso e re ke tle go mo amedi e mong ye o le ena ke utlwileng a bua ka ditsela a tseba e ka re ekare re ka lemoga gore ntho o tsweng ke ditsela metsi le motlakase e sale di etswa mebusong e setileng ga ona mmuso se kangwa ja dia motlakase le ga eo ga a toge bakeng sa gabo o bona tsela le nna mmuso o teng ke bone tsela bakeng sa gabo e nedisi empantene bo o ba dilen dimbare e ile bona la pufina e ke ninga madoda ditse ba jampona ke tla itse ke tla itse nye e ntse e la tsana re ka ita e tsite go ka di balance e ka re ntla go di ke di o ba le ke bua mo ke di photo go ha o tama ka a pite ka mo ka ke botsa ba o fela ka ne ke ka gato ke di photo go tama ka a pite ka mo ke dipoto lo abia mo ke dipoto go bolia mo ke dipoto le seng pele ga mo ke dipoto ga le tsere mo ke dipoto ga nele se mo ha re ka ngwa ke se tsoko tane sa dipolitiki ga mahlene tse ba palwa sa batho ba ba tlo phuwe bo sibule matsiare ba se uwe di kanto go nta ta mmuso mona la le bo sibule mona ba tlo ya tema go ba itela ga tate ntwana ke ntse re bona e bapalwang dipolitiking tsa morago tsena tsa batho ba tlhophiwang go ba itsela ka tate mme batho ba nkwa ke tsokotsane sa modumo empa ga o fela ka botheba o le motho a iphang nako ya tsa builentso fela gopano tsa dipatlisiso o tlo bona gore ga ona ntho ntse etsho e re ketletle tabetabe e ngwe ketle ke ba bontsi ga ntse ba re bosona go a seletsa nane tona golo matekana akela mo 22 ma ona ba go bua sele ke re ka o tsa dintho le di be hantle e seng go bua sele ke motho a tsetsa fa motho a tshibi ke be antom pele motho a ntshile go yona bona a se nitse ka ba tsene ke na go batla kana a kgera mo go ya ka UNDP multidimension poverty index o tsene mo nna go di the poverty line ile 53%

0: empa ka 2022 kuya 2023 iyanyuka yaba 36% yabuyela nyuka hata hata 2024 kuya 2025 yaba 42% ora gera nyubile 49.7% yo kibaka kibaka wa tshala le bufuma dinte dituta ka bana le shuto jole ba ka bolela ona unda sibitai o bana ye mo ya bo ikagabello ba musa ke o bona hore bufuma mwalwatu kebamo kuna go madira na onta lwantha bufuma pele ndi pham ha bo fukute bo ntse bo pham na go ya go fela di puso ntse di go le go nda tsebeta bana re kae mamo ka tsena go madira ga u se beta go kuta ni bu se di tsela tsala ni bu bandi di di pham ndat bana ba di puputo ka ndo ndi a fa meta u ka shona de corruption ya ni bu se di lo na yole na kwaqi inde ta phani na inde ba tsone le ndi statistics ke tira bua ke ka bata la pato ba ho piswa ke tira ba ho lebia ba ba ho tshe ba ho tshe go ba ile rata e ho se mo talenta khaso ho tshe le rata sa mo kana ika ho ntse se le mme ke ba di na
1: Mohammed, le kana ofetula tshebetso ya bonahano ba rona le tsela yeo ke tsaka ditaba ka teng ntate ke rata go leboga ntate taka le ntate tinto a golo ntate taka o buileng dikgolo e kgolo ka tsela e kgetheileng yeo motho a sa lekanang go enkaganyane oga ga a bua ka batšha ba ona jwalore ehlile ehi e taba fela go nyala tlhola ke mathata e ba nye ding hle manyalo a khalana nya o ka sheba bo lo manyalo a khalana ma wa ya khoti mane o do fumana o ye nwa a ikhotse go ni hle ke mkhulu ka lapeng
2: okay tadi e
1: hle hle kala manya
2: Ndati kwa pano, kalaba kalana kwa re dibehe kutlo mwona ndati maikutlo wa manjolo kaha kibona inesele a wile honga dume lana le se usite kile nge re ndati retlere itlebe ridi otile rele bila holo se ndati ka na kwa urifile nyona kwa anumona PCFM
1: Tani ndati
2: ke le bile ha holo ndati ke motlatsi wa mokamedi wa yo mokamedi le khotleng la komiti ya batsha ka hare ho BAP ke ndate kopano matlenya re ba ntlo metsitso e ka bang e supileng pele re fihla mane ho reng ya bo robong re tsena ka pele ka potla go tle re boela hape re fitise jalo tse ding kwano ke tlatla ke boela hape ke nka jalo melaitse ena ka mo ga ho ya bo robong ina e leng ho re tseleteng ka mona ka ho WhatsApp

0: America metsotso emene pele re fitla mane horeng ya bo robong ge re tle re tswela pele ka puisano engwe kwano me ka morao mono he re tla be se re geng ka jolo maikutlo le mino ho le ba jolo mane horeng ya bo le shume jolo ka hakile ga hlalosa ga ne re tshegola lena ho re tla buisana le ntate Nkwebe e leng hore ke motlatsi wa mongodi committee ya batjha ya RFP jolo committee ya batjha ya RFP ngoletse jolo committee kholo ya letsholo lengolo mo jwale ba kopang hore committee itle e dumelle hore ho be jolo le dikgetho tsa mabatuwa tsa di committee tsa mabatuwa molemong wa bophelo ba RFP le botsitso mabatuweng me ba hlalosa hore tse teng hona jwale tjena di bonahala di tlile di se di feletswe jolo ke nako e ka setana le dintlhatse ding hapetse ho ba batlang jolo hore committee ke e di shebe committee e kgolo ya letsholo e ke e tshebetsana jolo le tsona re sentse re na le ena kwano mona mohaleng ntate Nkwebe ha re dumedise re wa maele PCFM ntate bosing bona
1: Lele
0: committee ya batjha ya naha le ngoletse jwa le committee ya e kholo ya lesolo mo jwa le le reng committee le gothaletsang jwa le hore committee e lokisetse jwa le dikgetho tsa dikomiti tsa mabatuwa bane jwa le re tsena tse teng di tlile di sedifeletse jwa le ke nako mme ke a gola re tle re qale mona hore na tsitiso e teng e bakwang jwa le ke mohlomo jwa le hore e be ho ntse o sebetsa ka dikomiti tsena tse teng hona jwa le tsena ke efeng kapa mabaka a lona a hore le batle hore ho tlowe jwa le dikgethong tsena tsa dikomiti tsa mabatuwa ke afeng
1: Okay, ma. Kahora wala kahalo mo le fili salo siye kore isiru ngagote ile yole di komiti di fili tuki na ko sila kama watu watu ndi ndi viti ncha pati ndi chaneti. Tava yu kuta ma katu kwa holo umola wogo tava isang wapa waga pinda tava lutsoro ndati. Nini tava yu kavu yona kaza ma kila manga matata kapa huo na hizi hiki alo. Kula le mabatu a sentse ke mabidi khulutso yana tse itse e ke di komiti tsa ke tete ndati e se ndi fili tsike nako menta ba yo ka bo yona ke yona la yetsa ngobe se ke dire tsike khulutso ka le tebe le komiti ya batsha se o pote beta pele ba go loge sempe le ge di se tumpa ka di komiti tsa mabatu wa ndati
0: ke di fili khulutso tse o tse di komiti tsena tsa mabatu a sentse di kopana le tsone
1: amaga a tswa ka go dipolitiki o tla ukwa o tla di hontso go nale ditaba tse ba ntima ba tweng ka gora re le komiti ya ba tshagete re tele tse ba tshapile
0: yeah
1: yona e ke go tla kopana le tsona bo ma ba tweng mane tshegi go ba ke se ka kira kira ho be di ba tshe ke bona le go batla go go le tinya ka gora ka go tsholo ka bona wa bona ba tsimo ke tsaba go ke ke ke kena ga ga ditaba tse ding tse tla etsa gore ke ja ga ke kena ke nana le taba tse ding mo ga mmh lo ka o sala go na go le mo etapile o la ntsha le ngola
0: la bodisa
1: mme ka le di ke ding tsa ding tsa ha di kena ke na go tsonda
0: okay o hlakile ntate ha ke tse bona e no tatla go tlo ya arabe empa le ding o tla tsho na le maikutlo a ile go ga hla ile go hla jolo ka gare ho RFP ai a bontsi jolo ha ditaba tsena tsa dikgetho tsa di committee mohlomo ka ba e kgono ka pare committee ya yona tsena tsa mabatu wa ke ditaba tse bo ya ka bona ba hlalosang hore e ka dikaemela ka thoko ya ba jwa le hotlile ho shejwa jwa lo service delivery ka pa gwa shebana le go tloise ditshebeletso tsa shabeng ba supa hore RFP ya busa mme sena le na kwena se le khutshwana ho lopelo wa dikgetho mane ba hlalosa hore taba tsa bo dikgetho tsa bo di committee e ka ba taba e di isang ka pa e ka phathanya le gotla mme a le tlosa jwa lo taba nya wa se veletso tsabeng mo maikutlong a jalo ka rent data
1: a tsimola ke ra tsama ba tlo ha ke na le dikase di sa hore ke pusho e ka nna ya isa di tsebeletso tsabeng
0: mm
1: ho nna ke direng di ga isa di ga di di isa di tsebeletso e leng mana mo tsebeng ba tlo ntse mo tsebeng matona aga iphumana a me ya tabenyela go le motho tata ne a tsoka go ofisiwa la lo ye ka a e tsabe mana lo ikita ke mpa tsena tsa mabatuwa a ga re ke ona ba tlo ya ke matuna ba tshwenye di ofisi ke ga re ba ka sitisa ba ga sitisa go di tshwenye ne le tshabisi
0: o hlakile ntate
1: a ke go di lata ba yo ha ga ga batla go re ithapa ke tsona ke re se a tsha re ntse di tshwenye di tshabisi
0: ya
1: le e tsaka e le matla go le tshuro na go yela di setho ba ne ba le ke tla re kusa na ka bala wa motheo ba le batho ba rana ba to ba khetha di primary money ke batho ba sa sa lokela go ba ka gena mme ke itukise tsena na go re tshitse e tshitse ka se re itukise ke mwa
0: o hlakile ntate ntlha yengwe yo le kopang committee go le go tle e shebe ke feng ntle le ena ya di committee tsa mabato
1: ka
0: fa mo ke sa la mela tsala mo ha ke tsama le go nolo badile ka patshe e ke ya mo le hlalosang hore batsha ho ke ho shebe tabe ya hore di khirong tsa batsha ho tle ho tabe ya hore batsha ba ba tlwekelo experience ka patsi bo ya mosebetsi na go nyo di khweu di leng gona teng me le di khiro di etsojelo ka tsela e leng hore e buletse batsha bohle ho sa natswe mohlomo di politika pa mogau motho a ka tswang ho
1: tla o pola na le ka nyane ke mbumbe tuna kholo ola ka bitsa batsha ba go para mano convention center mane
0: e yanda
1: mo dingwe le mo patla la tsoge ka kwala mo se tiki ke tlhoko ka gana ka bona mme ntaba yo go ge e le ske ya ba tlhoko go ba tsha go le holo go tla ne o fukutse tsona ditaba tse tse di tlhabetse mo kubane ba tsamo holo ba batsha ga bana le experience tse tsa botla ba abatlo mo tsano ana le experience wo motho o tswa sekolong o motho tsa le a dilaka ka pa ha motho tsa la graduate e ha zo fumane mo sebetsi mme ha o ntse le sebetsi o ba le experience tse le tse ka di mo tse ka no mme taba eno ke ona e ntse e ba re ba kera botata bona ba o ke ile re ntse re ntse ka mo sebetsi wa ne ba thata le ba qualify mo ke ba thoya ba seng ba le ba holo ba seng ba ke ya ga ba ditse ba sa le go ba sa ka sala ditse ba ra le khonsi ba go ba na le tlhokala mo tsebeng ha re tla tla le tsena tsa ka ka di ka di khwebo
0: e ya ntate
1: bo hulu ba ditaba tse di ke o tsebelwa mo ke di tero tse ba ba cha ha ba na tsona ke ntwe na ke kopang go go nyara ba le ntse ba tsaseletswa ka tsela e ne o ke ba ka fuwa di sa contract mo no mesedi nye me holo e go hudza re go tsena bona bona go nyetsa le bona ba tla le le tikelo ke ba tla itse ka bo re se ya ba tsoke ha di tenda ka bo mesedi tsa go botsa bona tsona di fumane mesedi a ba tla le go tsela ba ka ba ka tsa di gen venture le me contract e me holo e go tabe le tsa ba thuse go le bona na go e kang ba tla le tsana le potong wana go ba ka itse mesedi tsa mme ntale le ha e sebetsa re sa shebe mmala wa politiki e tlo tla re thusa haholo mme e tla etsa go le motšha e mong le mong a tla bona bohlokwa ba pušenete le tse pele ke ya VP e le go ntho eno ka bo yona fela e tla be e akaletse mosotho e mong le mong
0: o tlhakile ntate ntlha e nngwe ya go qetela e hlaelang eo le buileng ka yona mona ke ya gore komiti e kgolo e lokela jelo ka pale go thaletsa gore e tle e fe jelo ditho diqeto tse e leng tsa fitlhelwa ke seboka se segolo sa la 21 kgweding ya bogago 2026 se ne tshwaretse mane leqele high school jale botlhokwa ba taba eo ke ofeng gobane le tlwile le botlhokwa gore le tle le gopotse kapa ona go kgothaletsa komiti e kgolo gore batle ba fane ka go ditho ka diqeto tse jalo
1: ka seo ka sa mofuta ka gongono ga se ntho e tsalang ka nako e gotshwanyane ke ntho e tsalang ka moga nako e teledi ga re kopana mono re kopana mono ebe re ntsha maikutlo le go bontsha le go tlaleya mathata otlhe re kopanang le ona le ditharololo mme re tloya mono re fane ka ditharololo na go ka e tsala wang mme ntaba eo ka bo yona ga ka ka iphapanyetsa maikutlo ao a bakgethi ba rona kapa a ditho tsa rona tsa rsp a tlileng mo a fane ka tsona ntse e le botlhata ntse re tla tswela pele ka botlhata bomo empa ditaba tseo tse re tlile mo di bue ko sebokele se jalo ga ka tsa kela tsheletsong e le go ditlabe di akaletse dikoloto tse santse re buileng ka tsona kapa ditlabe di akaletse se tlhokwang ke batho ba letsholo mare
0: ere re se re phetsela jelo ka lengolo lena le leng le o ke le hlokometse le sanjelo ka gare go komiti ya heno ntate ya mo jwa le lehlile le ipiletsang go batjha gore batle ba ikobele jelo lengolo la bodisa le ile la ntshwa jelo ke moetapele ke gola o go thatiseletse jwa le gona dintlheng tseno tse tlhaelang jelo ka gare go lengolo le go phatlalatse ya lona mo lehlileng le ipiletsang go batjha ba letsholo go ikamahanya le ditaelo tse tlhaelang jelo ka gare go lengolo leo. Nate Nkwebe o re le buile haholo ntate, re le buile haholo ka puisano ena ya rona le wena ebile bohlokwa haholo ntate, re tlabela gape re buisana le nakong e tlang, bosibo monate ntate. Thank you. Ke ntate Nkwebe yena ke motlatsi wa mongodi komiting ya batjha ba letsholo RFP me ke ka mogeleng gore o di otile ka teng ka bogutshwanyane tse o e leng gore bona e le batjha ba RFP ba tlile ba ntse ba di etsa mme jwale re ne re qadile pele ka go bua jalo ka lona lengolo leo re le etseng tlhoko mo bangoletseng jalo komiti e kgolo ya letsholo lena la gabo bona moo jwale ba tlileng ba tlhalosang gore ba khotheletsa go motlhogwe jelo dikgetong tsa dikomiti tsa mabatuwa molemong wa bophelo ba RFP le botsitso mabatueng mme ba hlalosa gore tsena tseteng gona jelo tsena tse le nako jelo di feletswe ke nako mme utlwilege ga a teba jelo ka yona ntlha eno mme go feta-feta mono ntlha engwe ba buileng ka yona ke ya gore jwale komiti e kgolo e lokela jelo go fa ditho diqeto tse ileng tsa fitlhela jelo ke seboka se segolo sa la mashumo wa bedi le motsolo mong kgwedinyane ya March selemong sa 2026 eo seo e leng gore se ne se tshwaretse mane leqele high school mme o utlwile le gona ntlheng eo ga a ba bontsha gore na ke gobaneng ga ba tlile jwale ba bone go lokela gore batle ba gopotse komiti e kgolo gore jwale e tle e fane ka diqeto tse jwalo mme taba engwe ewe a e ammeng jalo ke ya giro ya batšha mo ba bontshitseng gore taba ena ya experience e lokela gore e tle e shejwe ka tsela e nngwe ya moo jwale bašwa ba tlwang jalo experience yeo ba senang yona mme taba eno tlile e bonagala e ba segoqetsane se teng dipakeng tsa gore kapa sebakeng sa gore motšha jwale kapa bašwa ba tle ba ifumane ba kene ka gare go mesebetsi ke tsona tseno mamedi tseo ge di otlileng ka bokhutshwanyane mme o tlile a bontsha gore tse dingwe o tlatlhele a be leqe gagolo ka lebaka jalo la maemo a e leng gore a ntse a rena ka gare go lona letsholo ke metsotso e robong re e fogaletse ke le gore ena ya borobong re re tle renke pina ka morago mono ge ke ge tatla re tlotla ge tswela pele renke maikutlo a gago le go tsena tseo re setswang go di bua leng tateng koebe ka mokago gore re tle re gefutse renke jalo pina kwano.

0: mamedi metsotso mashomo mamedi le metsotso mamedi re fogale tso rena ya borobong mamedi re fata makwatsi tsebeletso ke PCFM re se re kene jolo mogahlelong wa ho qetela jwale re amane ho reng ya le shome ke temo le ho tlahlegile be go tlo hona teng e bang o setswa kena kwano ha re o amohele ka diatla tse pedi nna ke thapelo le kanyane ka kwa rona hle se le se se fetse ha golo fela se se saletse ke na kwa ise kae ba no ho reng ya le shome jolo ka jibontsa ke tla be re tlile re di beha khutlo tla be re tlile le beha khutlo mo qobelong ona wa be di ire ha holichina ha re tle re tswela pele re tle re tswela pele kwa na go tle re hatela pele jwale ge sentse re menyeletsa magitsa me re tle re tsena jolo ditabentsena tseo re swatswa ba le tsona le ntate Nkwebe Nkwebe yo lengwe re ke motlatsi wa mongodi committee ya batsha ba RFP e leng letsholo o ka tsena jolo ho ditabatseo re di ameng puisanong eno e jwalo nomoro mahala ke 2121 9956 me aro hopotsa he ke mona mo jwa le a hlalosang hore ba ngoletse komiti e kholo ya letsholo mo jwa le bageng ba e hopotsang hore di komiti tse teng tsa mabatuwa di feletse jolo ke nako me ba batla jolo hore jwa le ho tle ho uwe di kgethong tseno tsa dikomiti tsa mabatuwa tlatlhe ke bontshe jalo dikomiti tsa mabatuwa ba re jwale ke nako ya gore go tle uwe jalo dikgethong tse jalo le ntlha ya gore jwale komiti e golo tle e fe jalo ditho diqeto tse e leng tsa fitlhelwa ke seboka se segolo sala 21 kgweding ya boraro 2026 mane leqele e ka setana jalo le gore ba ba ile ba ntshitse phatlhalatso moo jwale ba ipiletsang ho batšha go ikamaganya le lengolo la bodisa le leng gore di le la tswa jwalo go meeta pele mo waneng a tlile a tlhalosa gore mesebetsi yotlhe jwale ya letsholo e se lokelwa jalo gore e tle e pele e ka e tswa go tlo go etswe jalo dikopo kapa o tlo tlhophise jalo le komiti e golo kapa le ntlogolo pele mme mo waleng a bontsha gore e ka ba ditšhilase e ka ba mekete e menyeitseng yotlhe e leng gore e tswa ka lebitso la letsholo jwale bao ba se ba lokela gore batho ba fumantshwe tumelelo go tlhaga jalo go komiti e golo mme ba bontsha gore ba ne ba ntse ba sa itse jalo dikopo tse jalo kapa ba ne ntse ba etsa mekete jalo ba sa tsebise jalo komiti eo e ba jwale taba eo ga e sa tlhola e dumelelwa kapa e bebe go tloa letsatsing le ane la la 11 e be jalo ba se ba emisitse ba se ba tla tswa ka tsela ena yoo jwale moetapele a isupang o gawile kwano mamedi ke ne ke monka nomoro ke 2121 9956 mmogo le plus 2665 9956 kamane ka WhatsApp nomoro ke 6200 9956 re tle re kene jalo ditabeng tseo tsa ntate Nkwebe Nkwebe yo wa tlhagang jalo ka gare go RFP ke motlatsi wa mongodi committee ya batšha re kene jalo ditabeng tseno tsa gae 2121 9956 mmogo le plus 2665 9956 re tla boela gape re nka le maikutlo ka tsane tse e leng gore ile ga ba le tsona le ba BAP PC dumela
1: Ndade.
0: Ndade Pamot.
1: Ndade.
0: Eyana.
1: Amike. Mwanake o dibude kikara. Mukae ndade. Wa uto. O santa u tsiye u rika ba jeri. Le u ga ba tsaba le sendire ba ba buanga dikomiti. Ba dela ga khubo. Manje ba e bona tabena ha ke tsibena manje ba e khotanya ba e khotanya ja mbona o bane ba di ba hore ha ke ri ya bona ha ba tingo ntwa ja di kuri tu bua ka dimisi e khala ho ba ne di mo ye go bona hanto o ka nna sinyela ke tsu ja bana ba bua di tsebeng ga di poti ke re ne ne mo tlo go bona ke tsena ke ga mo ho di dikeng ka di jo ke se sa ga di dimisi ke ona ne ha ke e mo ka ka ntse di tswa ka le mani go di tlile go le ntse di tswa ka bona ba ile ba ga ile ba tsena bona tsela la go ne o tlwa are ya pi ga ne le ho ya tsena ba tsama tsama jo ga ya ntwe ni bona ke go re ga ne ke ha ba ne ba ithaka ba tsama ba memele u ba ne ba memele ke ba ne le ke mo ka go phakia bona ba tsama ba bua ba ntse ba di kgomo ke ga di bao a be le wa ka tlhogo le mo ga ka ai
0: e ke le buile ntate Phamotse. Tanji, ke ntate Phamotse ke maikutlo a hae. Pisi dumela?
2: Batho ba modimo ke re batjha ba bangata nna.
0: Batjha ba bona hala hlile ntate Taka ba hlile ba nkile ka thata jwale ba ntsha ba tswa puo. Le ba ABC tla hopola bekeng ena ba ile ba bua le bona ka diketsahalo tse leng tsa etsala tsa mane le tulong ya komiti e kgolo mane ntlokgolo ehlile go bonagala batšha ba ditswile le bona ba tlile ba bua seka pelong
2: ile ka setlhok a se utlwa botlhoko seakeletse setlhalosile bomadimabe bo teng bomadimabe mafupu ana e re nang le onana aba iteng bana bana ba re qetang ho tloa re buile ditaba tsa bane ba bang bana ba re qetang ho tloa go bona ho na le mphane madimabe batho ba e ditang divide and rule ha ho na ntho e madimabe jwalo ka ntho e motho ke democracy ha o ka mamela batjha ba bona ba bana le ntho e reng ge ke kebe ra bua gobane go na le bothata ka mane ka gare moetateng ka tšisa bana bana bana le bothata bana bana ba phaga party ya e busang RST bana bana bana le bothata ke bana ba tshwana le bana ba bang bana bana ba tsena dieta ba ntse ka tiana le bona strateng mona ke ma RST ha se bana ba ba tšisela ha se bana ba ne ba ba ABC go botata a bana bana ba tsena dieta ke bana bana ba gona ka ofela ha ba kopane go tsena mebala ya dipolitiki so bana ba ke a mo no ha re kene mo ntse ba botsa diputso teng ha gana kene ba ke re ba ntse ba buile jwalo be ba bona ba ntse ba utlwa gore ba tsiletsile ntse ne ka nabe a itse hala ka bona ka ga RST go re be ba thotse ba ntse ba sa supe nthwena le nthwane ke seo letsholo le leng sona banna ba na ba mekontraka bane ba tloetsa ditsela ba etsa tšhelete ba gapa tšhelete ba tloetsa mesebetsi ya dikontraka ya go tlhoma dipalo tsa metlakase jele ebe ba ba dikontraka mono bašwanyana bana ba ntseng ba bua le bananyana bane mosebetsi wa bone itse wa banana ba ma-RST go ya strateng mane ebe ba tsotse ba mo ba bona ba teng batsotse moo ba teng batsotse ba batla gore na ke mang a ka ba etsetsang bogopo ya bagoseng ba tsoa ba kgona go ja bano ba bašwanyana ba ntseng ba bua ga bana basadi bona bothata boteng ba tswa puo eo jwale ba reng ba utlwagale gore ba tla qetelela ba tshosa-tshosanyana go betere gore beng ba bona ba tle ba utlwa gore ba tla qeteletse ba buile ntho tsena tse rena gore ba di bue o ba botsa tsona ebe ba tshaba kore ba tshaba ga o the matekane ba utlwa e ka go bua ka Jesu Kriste ga o ka thenthati mo go tswapo ga o bua ka le e mongwe fela wa matona gana e le wa 24 ke mang ba utlwa e ka go ntse o bua ka Jesu Kriste gore ba sitwa gore bontata rona
0: ntle
2: ka
0: dintho
2: ke a le bua ntate ba re hee banna baeso re tšhele go utlwile batho bano ba re busang today a multimillionaires e mongwe ene moetapele eno a gona ena tonakgolwene wa tlwa o hirile magoa e ka nnaba ga a rua mo ma investileng tšhelete ena a ditemane tsa naga ena dinageng tse dinkwana o hirile magoa mo ga a patwa le thuselentse ba na dilalane seratseng tse dinna lelo gaga dikomiti tse etsang jwang lona eo lona basimanti le reletsa dikomiti tsa mabato le a retele ya le sheba kwa le sia mong a lona ntla ja o sampana phatwana mo ha ona ntle ka la buang ka yona you guys le ntate bana ba rona ke tsetse bana hle bana ga ke tsika ga na ha ina u tswa bohloko bona ba ha sa le
0: ke na ta ba ke le buile ntate ke le buile ke le buile ha holo ke maikutlo a ntate taka metsotso e mashoma bedile metso sipileng pele re fihla hore nya bo le shome pisi dumela
2: ntate
0: ntate ntate di lane
2: ya ntate ha ke mmola ka ona ba ba tsha ho tsila ntate ya le mola ka ona tsha ho
0: ba tsha ba refi
2: e ya ntate e ho ho tsaya ho ntate ba ne ka ba di mo di tsama ba tsa go tsela a ke ha ena ba tsata ba ne di ba tsha di ba tsila le ho tsana ne ba ba na le tsela ho ba ha ba bona e ka ka ona mo tsela ka me hantle ba ba se se le di go ba ba ho
0: o khawile ntate di lane o khawile ha ke tsebo gona ho etsa hetse jwang ke metsotso e mashome a mabedi ana le metso e supileng pele re fihla mane horeng ya bo robong re re nke mo American kana PC rumela
3: ayo kanya
0: ntate
3: ye ntate tanki a tsitsi ke bona ga ga ho thua ne hle ho le ho wena empa he ha bona khang re se le tsi
0: ee
3: ntate ka nete sa mametse mametse ma mo China wa RSP hai ku kwela ka ge e ka go monana ba besa ba tina ba ba tla go ipia boemo mbe ba se mo bona bona na ba wa ta go huwe di committee mo kgetho di committee
0: ee
3: ya ba ena na ba tshaba ithuse khale ila bua ja fa ona le batho ba holo ba ila ba bua ka gale phatsa ga le thulo le nana o hela ha huwe di committee empa ba tshela ba thula ha ke tsile na ka pele go bona o sa soka hale kana go yiwe go hana ba le dina ne ne ba building go ba ya o re huwe di committee go ba ke ipota ona e di tla tshela ke le tsatsi na oba ni hle o hlakile ha sa lo hlaka o ho ntsena le botlhata ka mono ba itholela o ile ka taba engwe ya ba ile ba tsha ya experience e ba e batswa
0: mm
3: e renta di wa tswa taba ena nna ka e buta ha huru ha ho ja khoela ka ba ka e buta minister ka kana ko ngwe ya bona ya di lo lo tuno tsinya tsna ho ha ho ntse a nete le ba tswa hona le ntola tsikin tlo tlo tsipatela le tswa witsitse mo batho ba ntate batho ba nna ba sebetsa mo ene le batho ba na le degree o fa le o ipotsa gore na ga re na le bothata bo mongata ka le ka kaganaga ka moo baore ga re na bau ga re na eng go na le batho ba nang le ditsebo tseaele ba isa le sepatileng le tsewa o iketsetse ebe ba futse bona go tla etsala jang ka bona kore ga e sale ba ditholetse dintho tsena dintse di etsala ka mong jela gana ba letsenana empae motlho montshe batla ka o bantshe o se na le bothata teng motlho mong kana ko mo ba tla gabelang tate jale
0: ke le buile ntate tanki ke metsotso e mashome a mabedi le metso e mehlano pele re fihla mane horeng ya leshome mo metsi PC FM 2121 9956 mohole +26659956 ka mona ka WhatsApp me masentle o re ntate yo wa RFP a buang ka khiro ya ditsebo motšhwa o tswa sekolong o qeta jelo ho nka lengolo jwale mmuso o batla batho ba nang le dilemo tse hlano ba senang tsona e le hore dololo hore hakile RFP ke me ma sentle ke molaitswa me ma sentle ka mane ke ka mona ka WhatsApp ke maikutlo a hae metsotso e mashoba bedile metso e mene hona jwa le pele tlhama mane horeng ya leshome 2121 9956 mohole +26659956 ke di nomoro tsa mohala tseo o ka kenang kwano me wa baleseabo ditabeng tsena tsa rona re ha re le mona mamedi re tle re fetise mabenkele ka mogao mono he re tlo hatela pele re tle re fetise jwalo mabenkele kwano ka mogao mono re tsebe hore re tlo hatela pele.
4: The Vintage Affair Open Challenge is on. Think you've got the moves? Think you can bring that old school swag back to life? It's time to step into your favorite vintage look. Pick your favorite vintage tune and show us what you've got. How to enter? Dress in your best vintage inspired outfit, dance to a vintage song of your choice, record your video, send your video to 62513387. That's 62513387. the top three videos, win a ticket to Vintage Affair, exclusive PCFM merchandise, and of course, serious bragging rights. PCFM, your pulse, our beat.
5: Ana moga wa hawa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tsetla. Na moga wa hawa o itukiseditse o hapa dipelo tsa setjha. PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki. Re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong. Ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi go arolelana tshebelo pele ya lona le ho gapalatsa mehuo ya lona. Ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti. O ka tla bapatsa le rona o netefatsa gore lentswe la motho e mong le a utlwaga. Mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bakgethi ba batjha naa ka bophara. Bega moga wa gago monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botlheng. Letsetsa 22322122 bakeng sa ditlhakisetso. PCFM, your pulse, our beat.
0: Amiri metsotso e mashuma mabedi le motso o le mong pele re fihla mane horeng ya leshuma mametse PCFM me nanolena ke la refata makwatsi re re tle re diele jwale re tle re menyeletse magitsa ditabeng tsena tsa rona o ka tsena nomoro ya mong nomorong ya mohala ya 2121956 mohole +2665995 re ke re utlwe maikutlo a hao ditabeng tsena tsa kajeno. Mamedi dumela.
2: O mpontshwa ka le ho khukela mohaleng mona nna. Hona le taba e ha motshai wa rona a bua ka taba ena ya di-experience. Ha ke tsebe, ntse ke na le wena jere.
0: Eya nate.
2: Hona le, ha ntse ke lla ka hore jwale, okay, ba bang ra le, batho ba bang ba isitse bana sekolong kapa re isitseng bana sekolong. Hona le bana ba ileng ba nang le mangolo a bongaka. Ba tswa university, ke go university. Ba na ke le mo sa bone sena motho ngwana o na hane go na o ka se ipolae. Ngwana ha wa tshwere lengolo la bongaka e le doctor. A ditse le lona ke le mo sa bone. Ke le mo sa bone a matha ya go dimole tlase. Ka ha ga na ha ka mo. Gona le dingaka tsa makwerekwere. Ke tshwere mangolo e re se isolo gore ke mangolo. Ba itshwaretse mangolo a me e ka nnang ya bagase mangolo. Naga ya Lesotho today, ke bua ka pusong ya ntate Matekane. Re na le bana ba nang le mangolo ao naga yona e, naga yona e. E tsebang hantle go ngwanenwa re mo isitse go dile ditumane ka ditšhelete tsa naga e. Ke selemo sa bone sena. Ha mo tsaya wa ntare ba lo etsa di komiti ha ke tsebe na di tla ga golla di komiti tseno bothata bona le go buisa bona ke re bana ba tshwere mangolo ke di doctor fela ho tletse dipetlele mono se bo bo se dipetlele mono se o kireng ba tswadi ba ne ba re ba se ga golla ka hore jwa le re tsetse bana ke bana ba isitse sekolong ba khutlile ke di doctor ba tsika ba a kwa ke mmuso ona ono di sudo o bua ka experience mo tsana isi o nahana o tla khala nthe ye go mitsa nyona ya go le ditse ka mangolo le de replay fitse ka makwerekwere mo bo hlo be go mitsa ha go di tsile bana ba di doctor ba kolota mmuso ba di replay fitse ka makwerekwere e o direng le di tsana tse ntse ba di tsile ntse ba reng ke mangolo a bongata. I doubt ba tsha ke le ke haibe le ke se le laema and fight for your right. Le fatse mona ho bua ka fighting. You fight. Ha le di radio mona le bua fela le selle mono. Ibe le khutlela mabatweng le sia matuna ka di ofishing ka mane. And thing a etsa di tsina. So na tena ke re ngwa le lutse mahae mona le di doctor. Ma go re go ratse ka mona and a o re a doubta lo re mangolo a re ke mangolo.
0: Okay.
2: So we bonta tere rena le bothata, rena le bothata. E ka nna ba le nna ke mongwa makwala teng ka ga na ha ka mona. Ka tsha ke tsebena at my age. Ke ya ho se le ntse yona gwa. A ke tsebe go na ke sana le mangwele a go ke khutlele mabaleng mola ke lo matha ke matheleng le lo batha emang and fighting right
0: tangi ya le bona re qetile ntate metsotso e le shumela metse go bedi pele re fitla mane horeng ya le shume ho re nya le shume re tla be re hlilegile be ha khutlo hona teng pisi rumela
6: hello
0: go tsona de
6: yeda
0: e yana de
6: ke mo re go tsa te mono ke ga di ya hantle
0: ke ntate ma
6: o ya ntate ke tsi
0: ntate ke tsi
6: ya ntate ya hola ntiti a dite dena ba tla ba ya ron ta bena o ya di experience ba re wa shimbi o hape ba ba le motse pe o di mo ha ho a dite dena go ba no ha ba le go kuli ha ri ya o wa sheba ha o ntsha post u go nna ba ndi ba ya experience ya bo 5 years 10 years u go sa tsona go na bo inta ga ha o tswa sekolo go
0: ntle ke bo ke botlhata taba ya ntate ke botlhata bona ba haisana go ga hausana le post e tswang e sa batle experience ke re ga hona post e tswang e sa batle experience go re ga ke setlamo go tshwanela bo bile ka go loeno ya experience post
6: e ya ntate ene wa sa experience e o di ene o iputo ka nang wa lo tswa sekolo o tseng ka ka anne de e ka ho fumana motho a sa le botsotsi bo a kenella mono ha ba so lo jwa ke mali mo a tla patela tlotlo
0: a anda se ne ona experience eno o
6: e anda se ne ona ga patse ke le tsa a sa planisa ga mo kha ga planisa o ga mpa fumana o gana o itsa ba ba ne ha a dire ke di mo sala o ka license o tla ya pla hantle o e latela ka methatina petseng ga o batla public e tlo o batla go be le motse pedi gape o tsemo o bala public ka mogao go etse license mmenkene ke tsela e bontshang gore ga o bua melao kapo go etsa dintho tse jalo o tlamela go sheana antantle molao o ga o thontha o fie experience ya 5 years ko gobane motho wa e na o kile wa ngoga abato ba tlhakile ka ga experience o di
0: o tlhakile ntate ke le buile ntate
6: tangi
0: ina experience le ke botata bo ile ngo rihle ke bo boholo bo ba tsaba hlimballang ka bona hore ho ke o fetulwe tle tla bona hore mesebetsing emeleming ha ntse o bala post ha itsile mona hle se ka ke setlamo jole hore experience e beteng me fumana e ile o di mo haholo mo dilemo tse hlano ke mathata pisi rumela e mohala wa hawe ka go wa khohlela tsena
3: wa khohlela ka mo
0: ya ke o kwena o hlaela ntate
3: o ke hlaela ntate
0: ya ntate
3: ke ntate tangi ya kete
0: ntate tangi
3: kana ke ntate nani ke ke ka go motho go motho ha e ho mo sentse tina kholo ka bo bangwe ele ba tsha ba buya ka taba tsene tsa hore ha se being in experience se ba buya go duma yona ka nnete mo sentse tina kholo ka se sinya le kala la thuto le kala la thuto ye la tele ba ha na e di ha sa tsuge e se ba go tsi di kuru go na hantle ho etsa lang ka bona ka ntle ka monana ba tlo lo futa ka dikumi tsena ka dikumi tsena na ka nnete tsena ka dikumi tse go ha dia ha se a sentse tlo batana go bona ba ditseke ba tla ba tseke yone next presidency yo go tsompe dina go la se sengela ka le la thuto ka nnete ntate ba tshaba tlo go ba sibitse ha ba na di nye go bana ha go utlwe ntate o bone o mnyo le ka la thuto la fana ka mangolo go o tetile dikolo di fana ka ga motho yana na o sebeditse o pasitse mo pasitse ke ke go ke go tsa bona ha fitla experience mo go go sa kgiro ka nnete ntse nalo botlhata ka nnete ha ke ba le ke o se tsinya taba tena tse ba ha manta ke ja le bo
0: ke le bile ntate tanki ke le bile haholo ntate tanki ka maikutlo a hao o bontsha hore tle mohlompe e tuna golo lo ke la hore a tla sebeke lo taba ina ya experience ka botebo le lekala la thuto pisi dumela
7: hallo ntate
0: go tso ntate
7: ho tsone ka teng ka tse shuta ka mona ka motse
0: that is shuta
7: e ntate
0: e ntate
7: experience ke bona ka ke tsela ya go kwalla ba chama nya tla mo sebetsi go re go tsela go tsenelle ba go kwa mo sebetsi mono go ka ba mo a hloka hala go bana ha ona motho ka ga ngatswa sekolong aba santsa tla ana le experience ha yo tabai jalo jale ke tle go na le ntate ya bua ka dikoloi
8: atang bogo ma bukai empa mesebetsi ha yo fela yale ho bona la dipetle mona ho ntsetsetse jwalo ka ha nna na bu ho tsetse ma kwara kwara ife batho ba ba fa tshaga mangolo bo ka nnete ba fa tshaga mangolo ke dimelana le nne ka nnete mmuso o kwetse ho bona hore batho ba jwalo ba tswa ho kena bana ba basotho bana ba basotho ba bile ba kolota mmuso gafa ka nnete ga ba fuwa menyetla ka nnete ke a lebo
0: ke leboile ntate ke leboile agolo ntate tanki o tlakile ke leboile agolo ntate ke metsotso e leshome le motse le mong pele re fitlha mane goreng ya bo leshome e ne experience ehlile ke bothata bo bogolo agolo gore na jwale motšha ga e le gore kata o graduata o thwenke ka experience ke mang e leng gore o tla tla mo fe experience pele a kena mosebetsing o mongwe o itseng bane jwale tlhile ntho ngwe le ngwe e na le qalego ya teng jale ga o batlo experience kao fela sena se tlhile se bontsha gore ha ona monyetla ho ke mo charge la hlakene mo sebetsing ke bo thata tabena yona bua nnete ke tabo ile ho re lokela hore e tle shejwe ka lihlo le ntshotsho ere ke tle ka mona ke tlo nka le melaisa ile nya kena pejana mane ka mona ka WhatsApp ka ba ditebentsane tsa batsha ba BAP le ho tsena ere ke fela pele ke tla ho yona ke tle ke nke pina ka nqena re tla bitse re tlo phethela jolo ka yona melaisa e jwalo re ke tle ke lokise ka nqena re ke tse ke lokisa ke tle ke nke mo medi mona phisi dumela
9: tati le gai
0: e yana tati
9: ke mo njinya ne ke nke ke kera ya hanya nyana ho tsane tsane tati e kopa
0: e
9: a tseba ka taba tse buang ke tati kopa no e ding di matla ke se ke kena taba tsena tse tona kholo e tinga ka shiku e la ka ha le pela gena mona a re o na le thotsa tso tshibela o ka di fele ka lo ka ha ini ka ka ka di tu bo sho di bana go ntse go le teng ba di perform go ntse go le teng di polao di ntse di teng e bile ke bana ka ka ka ntse di tota go ya pele bana ide ya ka tla ka ke eng e tona go le e etsa go bana mona na mo batho ba bang ba bolelang gore ehlile wa ipabola ga ke ke mo beng ba ka ke bua nako ena ka ofela ntate lekanya gore monono ba tla ipabola gobane ke mo bona ba unang molemo gona teng ditseleng le mo metlakaseng ka lebaka la gobane ntate ba pokotlhela ke tsaba bona mosebetsi tsawe o tla etsahala gobane monono ke mo jang teng batho ba nake ke bahwedi ga batho ba dibege kwale jaakalokalo ba tse ba o na le batho ba bang ba ka nnete ba ebileng feleng bo fedi ba sa bone gore batho bao ba bokane setheng ba ja ba le bang tšheleteng tsa gone monono jale ba ipokeletse ka yona tšheleteno ba itselela ba le bana e fatse ba re banna re kwaleile swaparo tsa modimo ile ka nnete ke ge thole tata ba mofuta o nono batho ba eme setheng ba ja gona ge lapile a bana ke bokwala bo bokakang ka tsenyane ke batho ba modimo ke a kokobela ntate
0: ke lebuileng ntate ke lebuileng ntate re tle ka nqena re tle re nke pina ka nqena le go phetela ka mela.

0: Motšhaba BAT tate kopana ntso re tona kgolo o hlotse ke eng gona re bona dintlafatso tse kalekale ga se wena ntse re tona kgolo atla setšhabeng a tlo go hlotse o hlotse ke eng ke mo go thulang gona mone puong ene ga o ntse re tona kgolo atla setšhabeng a go hlotse o hlotswe ke eng date di-airport di a lokisa ditsela di a lokisa mabone a gantsa di-street light di-taxi ranke di a etsa boiteko gadi bo bokalekale ge kala bona tona kgolo e tsang tsena ka five ya sefela ge kala mmona ka tona kgolo ntse kwa o re atla setšhabeng a go tlotse ge tsebe go beya bafeng bala ba gago bala ba tlhobaeletlha ba tlholega a se ka re phoka se ka re phoka motšha se ka re phoka
1: kgotsa ntate kgotso kona ke phaphama borokong ke utlwa go bua ka taba ena ya tlala a se tlala fela go thwe diphetogo o e batho ba na le bokoa ntate tse ba ba lapile kore taba ene qetang bua ke tinto mona rena o ka etsa ntlo e majabajaba wa etsang wa etsa bana ba lapile a tse batho ba na le bokoa ba gola ka moka dikgwedi le gona tsena ba segole ga e sale ba qetela gola ka June ka di-3 tsa June mona goma mona ke nkgone se se mo ikaele mona ntate a ke tsebe ke kene se le late gona tsena ntate ke a leboa
2: ao bana re a leboa re a leboa nkgono ka mono ka mikaeleng goma ga re tle kang tsena
3: ntate kopana dimela le le ba mamedi ba PCFM ele kopana ke re bene nnete sendeng baka ke re shebe gore na ntate Madikane ke ne be mo bofeng go le jwang ka ga gona ebile o ntse o tlhe mmuso wa e ya kolota e fetileng o ntse etsa dipheto godimo go le jwalo le mane mo e leng gore ditselane di siyo kapo di sa bonagale ka nnete maputulo a tona kgolene e teng gana jale re a bona le tsipasole e a bona ga re tobe nnete tlhebeng baka ge tlweleng polotiki ya lephako Madikane wa sebetsa Madikane wa sebetsa tona kgolo ya rona e leng Samuel Ntsokwane Madikane he wa sebetsa he wa peka beng baka o a peka ga re bue nnete ha e shwa ya gaya tle re shebe le goreng 2020 di teng o tloetsa fela no ga re ga ke re beng le nnete tlhemeng baka gao mebuso e bile teng tsa nna tsa tšhentšhana dipuso ga banna ba le di-coalition ka mefuta ya tsone empa e ne e tsena ntho re qala go e bona pheto e teng ka rona ga Lesotho ke a leboa ke Alex Modise ka ke o taba
2: ke o taba ke lebile golo ntate Alex ka moka le ribe ke godima tlhogora ke a leshome mamedi re lokela gore re tle re lebe gotlo gona mona lenaneo la rona ke lebile golo ke thapelo le kanyane ke bile le wena o tla gorenyana ya bosupa o tla fitlha kwano mona gorenyana ya leshome mme ke lebile ke bona megala e ntse le teng fela jwale re lokela gore re tle re emise mona o tlo renela matsometseng le melaetsa e o e bang ga ke a ethetsa ka mona ka WhatsApp le teng o tlo nkinele matsogo metsing ka lebaka la nako re tla boele gape re kopana le wena beking e tlang mona re fata makwatsi fela ka mantaha ke tla ba temane go renya bosupananong la setlhotlholong mme fitlhela re kopana gape ka yona nako eno ga e phaphathwe.

tswela pele ho mokete o moholo. Ha ke ite e tla ba 100 malu. O ka fumana ditekete ofising tsa PCFM Avani Lesotho le Shaisha. O ka boetse wa reka ka mpesa merchant code wa 49622 kapa wa 28146. Hopola ho boloka screenshot sa theko ya hao. E le hore o fumane tekete ya hao pele ho letsatsi la mokete kapa ka letsatsi la mokete. Hopola. PCFM Vintage Affair Music and Fashion 2026. Kala 29 Part, Bar 1 Maseru Mall, DFM.